0: nag-a pulo, may tag 12 months, no? Ang sa kabilog or aklog niya. At din naman tayo sa presyo sa isda, mga suki, ang aton ano ni, no? Pasayan, 380 na kilo. Lukos na ton, 350 to 380. Ang aton naman niya, lubulubo or ginatorta, no? Ang ibang ginapaksyo man eh. Ara sa tag, 280. Ang nipis, nga gina, na ano na bala nga daan, kuhaan na bala sa mga bukog. Ara sa tag, ready na lang na imo na lang hugasan, tag imo na lang tortahon, no? Ready na. Nang tag 280 ang yang kada kilo. Ang marot na ito, 200 to 240 ang kada kilo. Ang tilapia, 180 to 200 ang kada kilo. Lagaw, tag 350 to 380 ang kada kilo. At yung bulaw, 240 to 260. Depende na sa kalagpuan niya. Ang bangros na ito, 240 man, no? 240. Depende kaya po sa kalagpuan na. Pag, hanto naman ta sa presyo sa, okay, ang presyo sa ato niya karne, baboy. Karne sa baboy, 260. Kag ang baka, 380. Ang unod, 380 ang puro inod. Ang lalagaon, 350 ang kada kilo. Pag ang aton manok, 280, may 290, may 200 na lang kada kilo. May 175 gani ang per kilo, no, sa Libertad. Wala ga pareho sa. Pag ang imported na imported pork, ara-ara sa sulod sa mga Libertad Market, may barato dira sa papoy. No? Ara sa tag, sa bagay do pareho sa mga Japon sa ano no, sa aton dito nga lokal na product nga baboy. Tag 260 ta, no? Para sa sila imported pork. Okay? Presyo sa itlog, may tag 650, 750, may tag 8, tag 9, 950, may tag 10 ang kilo. At iban pagkit nga presyo sa iban pagkit nga ano no presyo sa kinanglanon naton nga makita sa kusina ang mantika sa express ang tipis ang aton naman asin by tip ang kinilo sini. Okay, amoy na ana aton mga presyo sa subong para sa bantay presyo Ruth Glory nga nagasiling magmangit maalam sa aton pagpamalakton.
1: Publiko. Oras na Pilipinas.
2: Balik ang oras na Pilipinas. Salamat partner Ruth. Alas 8:07 mga biyanan. Kagamutong aton yang mga presyo ha. Kung may baklon kamo ti basta ha mo to. Amo to kung presyo ha. Amo tong presyo naton. Sa kundiin nga mga blacklan tong na-mentionar ni partner Ruth. No. Maayo man ano kay para ma-budget lang natin ha. No. Hindi lang bro ito ano. No. Epex. Ara ba? Ara. Ma. Da, ara na di ko ro eh. Be, be, be. Ndula. Ara na. Dirini, dirini. Ara na, ara. So, amo na ang biyana, no? Ara, kompleto. Kompleto. Oh, so tandaan ang mga presyo ha. Anyway, mamiyanan, isa sa mga dakong issue na gwa sang nagligan ng weekend. Ining drugas mga kabiyanan, drugas sa ibang nga pungsod nga pakadto di sa Pilipinas. Oh. Drugas mga kabiyanan. Sila sa atong nga PNP ha, nga padayon na lagyapon gina verify ang claims sa mga foreign authorities, no, nga ining isa rin no, sa Laos ini ang 521 ka kilo nga shabu 521 kilograms Pila ni ang 521 kilograms. Ang isa kasako, mga kabyanan, isa kasako sang bugas, 50 kilos na. Subot silingon, kung may 521 kilograms ng sabo, pulo ni kasako. Pulo ni kasako, mga kabyanan. Ang, if you put it into perspective, ambot lang kung ang isa kasako nga sabo, kung 50 kilos, yun, hindi ko sure. Pero to put it into perspective, amo na siya ang kabugaton. Pulo kasako nga bugas. Oh, nga ang 521 kilograms. Sobra pulo kasako. Okay, oh, basi karon may mareklamo naman nga sa laang mat ni Pastor Jigs. Oh, sobra pulo kasako. Always remember that when we present our numbers, we present it approximately. Oh, 521 tay 50 ka 50 lang na. So may sobra 21. I-clarify tayo. Kaya karoon, masiling ka mo nga. Sala naman akong mat. Oh. Oh. Approximately, mga biyanan. Oh. May siguro pulo kag almost to nga kasako. Oh. Para klaro. Nga siya boom, mga biyanan. Sa Laos ni nakita. And according sa international... news according sa international reports, mga mayanan, o dito sa Laos, no, nga ilang ni nga nakita kag ilang nga na found out nga ini nga eroplano, no, pakadto sa Manila, ha? Pakadto sa Manila, mga kabyanan. No. Pero siling sa aton nga PNP, ha? Siling sa aton PNP kagapon na sila nagambal, ha? Nga wala sing hard evidence, ha? Wala sing hard evidence, tigang ebidensya, ha? Hard evidence yet, wala pa sila may nakita nga mulbas ko nga ebidensya nga nagalink sang Philippines sang illegal cargo nga ini despite sang reported transport sa isa ka Pilipino nga passenger. Kaya ang pasahero sini isa lang ka Pilipino mong, okay? Isa lang ka Pilipino, dason ang malimalita ni ang shabu, mga biyanan. Malimalita. It sounds familiar. It sounds familiar. Nagligad malimalita, kwarta to eh. Subong malimalita, shabu na. Dason may isa ka, ha? Isa ka eroplano, oh, private ng eroplano, ang pasahero Pilipino kag suno sang international, suno sang taga Malaysia kag taga Laos nga ang naga nagabook sang flights, mga kabiyanan. I mean ang nag-asikaso sang flights blaho. Pilipino man kuno mo nang ginapangita dela subong. Okay? So, pero siling sa aton nga PNP, mga kabiyanan, hindi ka mo ano mag-conclude nga diri na siya Pilipinas, siya pakantuya. Ba siya mas top-over lang yun. Sa Uber. Kasi may pick up po na din sa Pilipinas nga malita, nga puno man sang ano ko. Ay, oh. Siling sa PNP. Amo na ha. Siling sa PNP. Si PNP spokesperson, Colonel Allen Rayco, nagambal, sang Biyernes pa, nagligid nga Biyernes, nga ang ato niyang authorities, nag-coordinate sa Malaysian kaglausan counterparts nila, agad nga ma-establish ang intended destination sang cargo. Kung diin gid ni balak pakadto, kag ma-determiner, kung may ara pagid iban ng mga Pilipinos involved. Di po to nakita nila ang pasahero Pilipino ang nag-aasikaso sang flight, no? Pilipino. Pero siling ni Colonel, PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, that it is too early to draw conclusions because the information is still premature. Oh, muna mga biyana na, kung premature gani, hindi anay ipagwa kay wala pa. Dapat siyam kabulan, gid. So, siling niya, kaya siling sa mga reports, siling sa mga vloggers. Again, ha, disclaimer, ini yung mga unconfirmed reports, mga kabiyanan. Okay? So, ang aton hulaton sini, nga masiling tanga konfirmado, ti ang tinaga ng halin sa PNP, tinaga halin sa PDEA, tinaga halin sa atong gobyerno. Galing kay siling naman siyang nestorya ko kagapon, ay, di na masaligan ang gobyerno na itong pastor. Siling siya nestorya ko kagapon. Kaya siyempre init ka balita, eh, damo, magkapin pa kung mabakal ka kape bala. O, kag, kung makakape ang mga tao, gaalam eh. Gaalam eh kung makakape ang mga tao. Gaalam, o, oh, damo ang mga conclusion mo lang nga gagawa. O, di, siko, siling man sa aton nga pulis nga hindi tanay mag-conclude. Di siling na, pastor, edi masaligan ang aton nga gobyerno. Basta may ginatago-tago na sila ya. Oh. Pasiya, kay amunin yan nga sabun eh. Kay amunin, sinunin tingi yan eh sa mga vape nga ini. Oh. So, amo na yung hambal sa mga Pilipino. But then, the PNP is saying, eh, di tanay maghatag, di tanay mag-draw sa conclusion. Kay premature pa ang information. No? Kay siling ni ang detalye siya, siling ni PNP spokesperson ko. Siling niya nga ini nga eroplano Malaysian private jet. Okay? Ha? Malaysian private jet ng siling siyang siling gani sa ibang mga detalye may may duha ka Singaporean. No? Dito may duha ka Malaysian. Dasun ang pasahero nila Pilipino. Oh, siling naman to sa isa ka Malaysian nga police siguro. Nga nakita ko sa video, nalanto ko mga video siling niya. Ah, ang ining Pilipino nga pasahero siya ni ang supervisor. Hmm. Again, but these are all unconfirmed unconfirmed reports. Oh. So again, siling sa aton nga PNP, we will have to look into this. That is still their claim, and there is no hard evidence yet. Oh, wala pa kuno basko ng ebidensya. Pero amo niyo, Malaysian private jet nagland dito sa Laos. Oh, may mga drugs. Oh, siling sa isa ka report ang drugs na kumpiskar sa sulod sa eroplano. Siling naman sa isa ka report ang drugs na kumpiskar antes ikarga sa eroplano. Oh, may mga discrepancies daan sa ilang mga reports eh. Oh. Dason, pero ang klaro nila nga ginahambal, nga ano unison sila sa paghambal, do choir lang no. Unison. Oh. Unison ng ilang nga paghambal nga ini nga transport pagkadto di sa Pilipinas. Ha? Ah. Nga ini nga kargada nga ini pagkadto di sa Pilipinas. Oh. So naghambal lang aton nga PNP. Nga ti imbisgahan naton anay ang flight plan sang eroplano. Oh, kag iban pa ka mga records. Agon ka ma-determinar naton kun scheduled gid ni bala nga pagkadto di sa Pilipinas. Oh. Kay basi hindi na si Pilipinas ya. Ha? Oh, basi ya karon. Ti ang pamangkot naman sa iban nga hindi gid bi sa Pilipinas. Ha? Nga hindi gid bi pagkadto sa aton. Oh. Ay kadamo na nagwa nga mga mga pangalan eh. Amo tong ambal ko kagino. But these are all unconfirmed reports mga biyanan. Ti kabudlay man ha? Kabudlay man mag magano to sang pangalan. But, pero hindi lang niya. Hindi lang ni kaysa Thailand mga kabiyanan. Ha? Thailand mga kabiyanan, okay? May ara man may nadakpan. Okay? Ini naman, barko naman mga biyanan. Okay? Barko naman mga biyanan. Oh. So, kabudlay. Ha? Barko. Galag aton nga. No? Gilang. Barko naman mga biyanan eh. Oh. Kag ini nga barko, ang karga niya naman nga drugs, sobra. Ha? Sa isa ka tunilada mga kabiyanan. Ha? Kag siling nila ti wala pa ni pruweba nga ha wala pa ni pruweba nga amonia ang ha? Nga amonia ang palakaduan ha oh ti kay ha kubudlay man maghatag conclusion eh oh siling ni PNP chief general Jose Melencio Nartatis Jr. Nga ito mga kapulisan niya, we are coordinating with foreign law enforcement. Agod nga ma-prevent, no? Agod nga ma-prevent, mapunggan, nga ang Pilipinas mahimo transport hub or drug transshipment hub. Oh. Kaya daw, amuni ang gusto, mabatian, bala, nga ang Pilipinas siya, hindi destination sang drugs, kundi ang Pilipinas Transshipment Hub. Ano but silingon? Nga diri dalon sa Pilipinas, kag diri ipang distribute, kag dalon naman sa ibang lugar. O, hindi gidri para sa Pilipinas, ha? O. Doon mo ni ang gusto nila matabo, no? Gusto nila ngalan tabo naman. O. Again, ha, ang salaos, 521 kilos to, pulo ka sako sa bugas. Sobra, o. Or, in value, it's 3.54 billion. O. Dito sa Luang Prabang International Airport sa Laos. Oh. Kag isa pagid no ining sobra isa ka tunelada. Sobra isa ka tunelada nga siya bumabira nga pagadto sa Pilipinas nga na-intercept sa Thailand naman. Oh. So sa Thailand naman mga kabiyanan ni. No? Pero pero wala pa. Kun-kun lang tawon mo ha ang mga balita ha. Mga puro probing pa lang. Pero may report sa isa ka Thai nga isa ka Thai mga kabiyanan nga website nga siling nila ang nakuha sang Thai authorities it's 1178 kilograms or both silingon 1.18 okay butang nato no i-round off nato na kasi masiling naman kamusta la akon mat 1.18 or 1.178. Sige na lang ha. Muna lang ha. Kay sala na karoon. 1.178 tons of crystal meth or shabu or katumbas yun eh sa Thailand is 300 million baht. Kag ang ginkargahan sini mga yan ang fishing vessel sa Gulf of Thailand kag ang naaresto sini anom ka Thai crew members sa isa ka operation nga ang na-target sino no alleged transnational drug trafficking network. Okay, so siling sa ilang police general nga si Itipol Acharya Pradit no siya ni ang deputy national police chief kag director sang Royal Thai Police Narcotics Prevention and Suppression Center nga amo ni ang results nga nakuha nila. Okay. So, damo, no? Kag, pagkadtunin ko na sa Pilipinas, eh. Okay? Pagkadtunin ko na sa Pilipinas. Oh. Galing kay, siling naman di sa aton, wala pa hard evidence, mga kabiyanan. Oh. So, ining anong kasuspitsado, ang ilan ni nga gincharge sa ila, ang jointly possessing a Category 1 narcotic for sale for commercial purposes. Oh. Causing its spread among the public and affecting sa state security, mga biyanan. Okay? Kag pakantunin ko nun sa Pilipinas eh. Yeah? Initially, nag-admit sila nga ining drugs na nabato nila in the Gulf, they're preparing them to send on to the Philippines. So, sige, kabudlay mga biyanan. Oh, so, amun yung mga detalye nga nakuha natin. Kung may mga dugang pagiging detalye, yung mga nabatian, iba niya, hindi na yung mga konfirmado. Amo pa lang ni Ana yung mga confirmed mga binan. Anyway, matik na lang sa pipila ka mga panumdom. Antisita, magbalik mga binan. Mabalik pa ang oras na, Pilipinas.
3: Ano ang dapat buhaton pagkatapos sang paglupok sang bulkan? Una, magpabilin nga alerto kag magpangandam. Ikaduwa, maghalin lamang sa evacuation site sa mando lang sang otoridad nga patud na ang seguridad. Ikatatlo, magsuksok sang masks samtang nagapanglimpyo. Ikaapat, kuhaon ang nagatambak nga abo sa atop para malikawan ang pag-collapse sini. Katapusan, uyugon ang mga abo sa mga pananom bag-o ini bunyagan. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 12-33, DYVS.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Ano ini?
2: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
1: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
6: Amo ini ang aton tinaga sa sini nga adlaw sa hiligay noon, nalukupan. Sa Ingles nga mga tinaga, to surround, cover, spread over. Liwat ang aton subong nga tinaga sa hiligay noon, nalukupan. Sa Ingles nga mga tinaga, surround, cover, spread over. Dugang ang impormasyon, nalukupan, buot silingon, natabunan o kon nalikupan ang dako nga bahin o kon ang kabilugan nga area. Halimbawa, nalukupan ang langit sang madamol nga galom. Buot silingon, natabunan ang langit sang madamol nga galom. Dugang halimbawa, sa aton matag-adlaw nga pagkabuhi, nalukupan kita o kon nalikupan kita sa bugay sang Dios. Kay kon wala ang bugay sang Dios, wala gid kita sang sarang nga mahimo. Eksakto nga impormasyon aton mahatag ug mabaton kun nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
5: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: ang ngalan nga Bacolod naghalin sa buklod. Nga nagakahulugan nga Banglid. Nangin banwasang 1755. Nangin parokya sang 1788. Kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles! Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest, kag greenest, highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken in asal kag seafood. Kadto ta sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kagang world famous mascara festival kada Oktubre ang amon ng ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton ng Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iatinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
3: Timog Publiko. Oras na Pilipinas.
4: Paaminan, let's 8:28 na, wala na kikita tiyon. Kag, tiyo mo ito, no? Tabo, no? Hulaton na ito ng dugang mga detalye. Halin siya ito nga kapulisan, mga binan. Kay, wala pa kinklaro mga detalye. Ha? So, may nakita kita sa Facebook nga mga galapta ng mga istorya. Take it with a grain of salt, mga kabiyanan. Take it with a grain of salt. Anyway, lalagi kita oras, mga kabiyanan. Lalagi kita tiyo, nasa Lantadrian ay sa aton nga istoryana, sa Sining Adlaw, sa Sining Haga, kag-antistam na milit, mga moyo tanay. May namang alingit noon, Diyos namang bilahan, nagadayo na kapasalamat kami sa Sining Haga. Salamat ko na si Makututom, salamat ko na si Mupagpakmahe. Thank you, Lord, for this day, this privilege, Ginoo, nga makahimo na kami sa mga helikoto namon. Thank you, Lord, for your goodness sa amung tagsak, mga kapuhi. Ginoo, we continue to pray for our law enforcement. Yeah, gabayan mo ko sila, tagaan mo sila kaalam, you know, especially in this case, you know. Mag-uagin ang insakto, mag-uagin ang matuod kung ano gining ang mga drugs, you know. And we pray, you know, for the Philippines, especially, you know, sa mga Pilipino, you know, nga padayon gid nagabaka-baka, nagabato, you know, sang kabuhi. Lord, be with us and continue to be with us. May your name be magnified in each of our lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga kabiyanan, nalito sa atong studio, kaupo nato si partner Bonard Carmona sa atong controls, si partner Joe Ridula sa atong live stream. And once again, Jigs Inilia, inyong ambiyan sa kanginan, nga adlaw-adlaw inyong kaupod, nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. In yung oras sa Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Hola, Buenos Dias, Philippines! Ako po si Lloyda Rueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servicio OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Happy Monday, Kagapay. Good morning. Good afternoon at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pong bahagi ng Asia. Ngayon po ay October 12, 2026, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para magpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
4: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito lang sa Servisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
3: Mag-abroad ay di biro. Ito po yung walang katapusan naming paalala sa lahat ng ating mga OFWs o sa mga tao na nagbabalak na sila po ay mag-abroad o sila po ay apektado ng ating sitwasyon ng pagiging OFW. Nice po natin may pakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. We need to discern. We need to make informed decisions. Malaman po yung mga pros and cons at malaman po yung season ng ating buhay. Well, unang-una po sa lahat, kami po ni Sister Millie ay we are 4 hours away by plane. Ako po ay nasa Hong Kong at siya po ay nasa Laos. Normally, mas madalas bumiyahe yung aking may bahay. And sometimes I go with her or we go together. But now, I'm here in Hong Kong. So, Millie, kasama ka dyan. Kamusta ka dyan sa Laos?
4: Mabuti naman. So, I know that you were there for a special occasion. We're going to talk about that in a bit. Ang programa natin today is all about resilience. Yung tatag at pag-asa, finding strength away from home. And gusto ko sana kamustahin, kamusta ba yung ating mga kababayan dyan? And siguro ikwento mo muna what brought you to Hong Kong this week, and who did you spend time with? And so basically, why were you there? Can you tell our viewers right now?
3: Okay, yes. Well, I am in Hong Kong for a very special occasion. Dahil ako po ay ni-request ng aking best friend, ng aking best man, to officiate the wedding of his son, Joash. So si Joash po ay ikinasal kay Gabby. Si Gabby po ay taga Cebu, yung pamilya niya, but she also lives in Hong Kong. So it was a wonderful time of celebration. So actually, nung umaga, para bang they had yung legal wedding, and then sa hapon, doon yung church celebration. So I officiated that. And I would like to congratulate si Pastor Oral, si Ate May, the parents of of Gabby, yung si Mr. and Mrs. si Chad, and at the same time si May. So magkapangalan yung nanay, parehong May. And yung mom ni Gabby, she was an FA, retired FA din ng Cathay Pacific. So yung medyo alam na yung buhay ng ano ng magiging isang laging wala sa pamilya. Kasama ko rin si Pastora Mabel Limon, and at the same time kanya kasawang si Pastor Arnold. So it was a time of celebration. Maraming mga OFWs hindi naka-attend dahil ang day off lang nila dito once a week. So ayun, and at the same time,
4: so either Saturday or Sunday.
3: Saturday. And at the same time kasi in church nila, Pastor Oral, yung OFWCI, meron silang service, church service every day. Kasi may mga OFWs na ang kanilang day off ay Monday, iba Tuesday, Wednesday. But most of them are actually most of them Saturday and Sunday. And I was able to do two seminars, and I was able to do twice sa apat na araw kong handito sa Hong Kong.
4: Okay. Ngayon, alam natin na normal sa mga Pilipino na sabihin na, di ba, pag nangangamusta ka, yung okay, kamusta ka, okay lang. So, pero in my experience dyan sa mga people in Hong Kong, pag kinamusta mo sila, parang kaagad sila nag-open ng hearts nila, no? Oh, hinako, Sister Meli, yung may problema kasi ako sa anak ko or something. And I'm sure you had a lot of conversations like that. So I just want to ask, what stayed with you most about those conversations? So like, what were the common things that people share about and how are they really doing over there?
3: If I will be very honest, ang unang tinatanong nila, nasaan po si Sister Mili? Hinahanap ng mga tao dito. Sister Mili, and kamusta na? At bago ko malis, kamusta po kay Sister Mili? So
4: okay,
3: ito mga matagal
4: okay.
3: Ng mga nagsiserve sa church ng OFWCI. So what stayed? Sa akin, no? Siguro, no, maraming kwento na nagstay sa akin. For example, isang kapatiran doon na at the start, yung naging challenging yung trabaho niya dahil nag-change siya ng boss, no, medyo challenging. Pero she was able to talk to her boss na medyo high profile dito. Sabi niya, alam niyo po, yung trato niyo po sa akin hindi tama and mag-resign na po ako. So, yung boss niya, gusto

paano maghanda sa paglupok sang bulkan. Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, kag sang 12-33, DYVS.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
2: Kadamping mo.
1: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
2: Kadamping mo.
1: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
2: Kadamping mo.
1: Ari na ang
3: Kadamping mo.

morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo, Monday edition. Liwat naman kita nga magatalakay sang isa ka-interesante kag mapuslanon nga topiko nga makabulig sa sining nga mga kinamatarong, ilabi na gid sa inyong sining nga mga problema sa inyong mga propiedad, mga palanoblion, transaction, even sa inyong nga mga trabaho. Upod kamo diri kay ato naman nga pagadalakayon ang isa ka mapuslanon nga topiko. Kamusta kamo sining nga aga? Lunes, balik kita sa aton mga trabaho. Subong naman ang aton kabataan sa ilasin nga pag-eskwela. Ano naman ang aton nga pag-talakayon sa ninga aga? Aton nga pag-ahambalan, mga kauturan, ang sitwasyon sa aton nga mga construction workers. Bala ang aton sa ninga mga nagatrabaho sa construction industry, makabig sila nga mga regular employee nga protected ang ilasin nga security of tenure, o kung ang ilasin nga pagtrabaho is only based on a per project basis, no? Amoy ning aton diri nga paghambalan kag iban pagid angot sa mga kinamatarong sang aton nga mga mamumugon. Sama-sami ning aton nga mga trabahante sa construction industry, ang ilasan nga trabaho is based mga kaambyanan sa availability sang isa ka project nga sa diin iga-hire sila nga mangin kabahin sang nasambit nga proyekto kon sang isa ka contractor o kon isa ka construction company. Ang aton diri nga pagatukibon kon bala ining aton nga mga trabahante sa construction industry, makabig bala sila o kon protected bala sila sang aton nga Labor Code of the Philippines in terms ang ilasan nga security of tenure. But silingon nga hindi sila mapahalin sa ilasan nga trabaho nga waay lamang sang basihan o kundi enjoy sang tawag nato nini nga protection, no? Sa aton nga kasuguan. Makabaton sila sang mga ginatawag nato nga statutory benefits kaangay sang minimum wage, 13th month pay, service incentive leave pay, overtime pay, holiday pay, kag iban pagid nga mga benepisyo nga gina-enjoy kag ginabaton sang isa ka regular employee. Sa idalom sa aton suning nga kasuguan, sa aton suning nga Labor Code of the Philippines, may mga patakaran ini sa pagkabig sang aton nga mga construction worker sang kapinasahi sa suning nga pagtrabaho sa aton suning nga ekonomiya. In particular mga kaabyanan under Article 295 sang aton nga Labor Code of the Philippines, ang isa ka mamumugon o kung isa ka trabahante, makabig ini siya nga regular employee. But in the case sang aton nga mga construction worker, ang burden of proof nga pamatud-an nga sila natawag ini nga under a project employee ara sa aton nga employer. Ang pagpamatuod nga ini nga mga empleyado is based only per project. Ano bala ini siya nga sahi sang pagtrabaho nga as against sa aton ginatawag nga regular employees sa aton nga mga pribado na sektor. Dapat man ang aton suni nga mga contractor o kon ang mga nagapadalagan sa aton nga mga construction company maging aware sila sa suni nga provision sa aton nga kasaguan in order nga ila suni nga matagaan sa nagakaigo nga pagdumala kag pagkilala ang kapinasahi sang trabaho sa aton nga mga construction worker. So ano ni siya mga kaabyanan ining particular nga kasaguan sa idalom sa ato sa ni DEP, Department of Labor and Employment, ini siya amo ang DO number 19 series of 1993 o kung ginatawag ini siya nga guidelines governing sang employment sa mga workers in the construction industry. Sa sining nga kasuguan mga kaabyanan, gina-define ang ginakabig naton nga mga project employee o kon project-based employee sa aton nga mga nagatrabaho sa aton construction industry. Subuman, gina-define man diri ang non-project employees. Okay, so mga kaabyanan,
aton gid nga pagatuliron ang aton nga paghangop sini nga kasuguan mga diri gina define ano ang sahi sang sini mga project based employees. Ang isa ka project employee sa aton nga mga construction projects, ang ila sini nga term and duration sa ila sini nga pagtrabaho is coterminous sa kalawigon sang construction project, whether private siya or public works. Ang iya sini nga pagtrabaho sang isa ka trabahante o kon mamumugon is depende ini siya mga kaabyanan sa kalawigon sang sina nga project o kon sang phase na sa diin ginakinahanglan ang iya sini nga skill o kon trabaho. Like for instance, steel man siya o kon involved siya sa mga welding o kon carpenter o kon mason o kon masonry work, diri man siya matuon ang isa nga trabaho on the phases of work sa isa ka construction project. So ano karon ang kapinasahi sang isa ka project employee kaangay sang isa ka construction worker compared sang isa ka regular employee sa isa ka pribado nga kumbuyahan. Bangod ng trabaho sang isa ka construction worker is coterminous with the project o konsa diin sa phase nga sa diin siya ang iya sa nga skill ang ginakinahanglan. At the end sang isa ka construction project, ang iya sa nga pagtrabaho will also be terminated magkatapos mga kabyanan. And that, after that, either free na siya nga magatrabaho sa lain naman nga construction project o kon sa the same company nga iya sinigin trabahoan, but he is not entitled to payment of separation pay. Kod nang iya sinitrabaho gani is per project. Okay, ano karon ang dapat nga pamatud-an o kon establish agod nga makilala nga ang isa ka construction worker is based on per project basis. O pamati kamo nga mga engaged sa aton construction industry, mga contractor dira, mga engineer, kag mga architect, dapat nga sa pagsugod sa pag-hire nimo sang imo mga tawo may ara ikaw nga isa ka kontrata o kon employment contract. So nasaad sa nasambit nga kontrata ang specific nga project o kon ang phase sang isa ka construction project nga sa diin i-engage ang trabaho sang nasambit nga worker. Nasaad man sa nasambit nga kontrata ang kalawigon sang pagtrabaho sang among construction worker, meaning for the entire, either for the entire project or for a phase or a segment sang nasambit nga project. Pwede nga sa foundation na siya o kon sa pagpatindog na gid sang building o kon sang pagbutang, paglayout sa mga konkreto o kon sa paminta na lang siya nga phase o kon finishing nga phase. Dapat nga pahibaloon ang nasambit nga trabahante sang kalawigon sa isini nga pagtrabaho for only for that construction project o kon sa phase sang isini nga kinanglanon ang isini nga skill. Pagtapos sang nasambit nga isini nga serbisyo, ang construction company o kon ang contractor dapat nga maga-report sa Department of Labor and Employment o kon sa DOLE sang pag-terminate sang kontrata sang isa ka project employee o kon nasambit nga construction worker. However, anong matabo mga kaabyanan sa matapos na ang isa ka construction project o kon ang phase sang among nga proyekto, kag ang nasambit nga mga worker ang liwat sila nga i-hire, meaning there is a rehiring agod nga sa bag-o naman nga project sa lain naman nga location but under the same company. Ano ba lang matabo sini sa ila? Are they required to enter into another contract

0: mong proyekto. So ano naman ang sahi isang pagbayad sang trabaho sa nasambit ka mga construction workers? Are they paid on a daily rate basis or upon completion sang ila sining bahin sang ila trabaho? Either way mga kabyanan, ang mga construction worker, they may be paid either on a per or the daily basis, minimum wage, or they can also be paid on a piece rate or pakyaw basis upon completion sa ilasaning again assigned task sa ila. On the other hand, may makabig naman ng mga non-project employees or ang ilasaning nga pagtrabaho is not based on a particular specific project or phase, but kin employ man sila sa isa ka kumbuyahan o kon isa ka pribado nga kompanya. Yapon sa idalom sang construction industry, may tatlo man kasahe sang mga non-project employees. Angay man sang iban nga mga empleyado sa isa ka kumbuyahan, ini sila makabig nga either probationary employee, casual employee, o kon regular employee. No, ang sitwasyon sang isa ka probationary employee. Ang isa ka probationary employee, ang yasini nga pag-ubra is based only on a limited period, either 5 months or 6 months na sa diin ang yasini nga trabaho is under probation or observation. Kung satisfactory o kung makita nga mayong yasini nga agi, he can be absorbed as a regular employee. But ang casual employee, ang ila sining trabaho are usually not essential or necessary or mainline nga business ang ila sining employer. Kag ang ila sining pagtrabaho usually why nagalawig sang 6 months to 1 year. Ano naman niya ang mga regular employee sa isa ka construction company? Usually ang ila sining status will become regular after naging consider sila sang kompanya nga naga-perform sang work which are usually necessary and essential to the usual work sang business sang isa ka kompanya. Kung regular employee na sila mga kabyanan, they enjoy security of tenure, meaning magalawig ang ilasin nga pagtrabaho kag for every project sang nasambit nga construction company, sila na ang ginakuha nga magatrabaho. Sa aton nga pagpadayon, sa aton pagbalik sa aton nga programa, aton nga paghahambalan, ano naman ang matabo sa mga construction worker nga sa diin matapos nga nahumana ang isa ka construction project, iga-hire man sila to another construction project for the same company. Meaning, ginarehire sila kung kisa nagalawig sila sa masobra sa pila katuig na nga pagtrabaho, so makabig na sila bala nga mga regular employee kag they enjoy security of tenure. Ano ginhambal sang aton sa nga kasuguan kag sang aton nga Korte Suprema sa kasubong nga mga sahi sang mga empleyado?
1: Pilipinas, 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
2: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dari sa perlas ng Silangan.
1: Baguio,
2: Subic,
1: Batangas,
2: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
1: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
2: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
1: Discover beauty,
2: passion,
1: and paradise.
2: Discover Philippines. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
0: Okay, sa aton pagpadayon nga kabyanan, sa aton diri ginatalakay ang aton sining nga mga construction worker aga ato sining nga construction industry. Aton sining nga pag-hibaloon. Anong say sining nga pag empleyo sa idalom sa aton nga Labor Code of the Philippines.

Makabig sila ng mga project employee, meaning ang ilang pagtrabaho, upod ini sila sa kalawigon sa isa ka construction project o kon sa phase sa among project na sa diin kinanglanon ang ilang sininga skill. Like for instance, kon ara siya welder sa foundation o kon mason sa pag concrete phase o kon isa sa kapintor sa finishing sa isa ka construction project. Tubangod nga project-based employee sila mga kabyanan at the end sang nasambit nga construction project o kon sang phase sang among project matapos man ang pag-engage o kon ang pagtrabaho sa nasambit nga mga empleyado. Masami ang ini nga mga konflikto nagalabot sa aton nga NLRC o kon National Labor Relations Commission ang aton nga mga labor arbiter nag-atubang sa mga kaso nga ginapasaka sining aton nga mga construction worker against sa ilang sining nga mga employer nga mga construction company o kon mga contractor. Agud ang isyo mga kabyanan sa kalawigon sang ilang pagtrabaho, why sila sang ginaga-enjoy sang ginatawag naton regular status, meaning ang ilang sining nga pagtrabaho is from one project to another. Ning kon why man sang proyekto, why man sila sang pag-aobrahan. Kung matapos ang isa ka proyekto, pwede naman sila nga makapangita sang lain naman nga mga construction project kasadiin dito naman sila magatrabaho. Ito pamangkot mga kabyanan nga nagalabot sa aton nga husgado, sa aton nga mga labor arbiter, ang isa ka trabahante, isa ka construction project nga malawig na siya, tinuig na siya sa the same company, but ang iyang status is only makabing na ton project employee, meaning why sa sang security of tenure kung matapos ang proyekto tapos manangyasin nga pagtrabaho, why man siya sang ginabaton nga separation pay, why man siya sang retirement benefit, kag why man siya ginatawag na ton nga security of tenure o kung bot silingon nga mapahalin ng saya sa tion nga may mga basis tawag na tunini nga just and authorized causes aton nga labor code. So base mga kabyanan sa mga desisyon sa aton nga labing mataas nga husgado ang aton Korte Suprema, sa una ginakabing nila ang desisyon nila nga ang mga empleyado o kon mga construction worker nga malawig na nga nagatrabaho sa isa ka kumbuyahan kaga ginaliwat-liwat nga gina-hire per contract, ginakabig sila nga mga regular employee. On what basis mga kabyanan? Based sa ka-decision on Capital Industrial Construction Groups versus NLRC, ginkabig diri sa aton nga Korte Suprema nga mga regular worker ini mga construction workers na bisan pa ginpapirma sila sa mga spes nga kontrata sa ilang sining kumbuyahan kaga nga ginapakita ng ilang sining pagtrabaho is on a particular project, but nakita gali sa ilang sining nagakaigo sa ilang sining actual nga trabaho is that not only nga nagatrabaho sila sa nasambit nga particular project kundi even sa ilang sining mother company natuwag ini siya nga in-house, meaning po gatrabaho man sila dito as welders, as machinist, batteryman, or warehouse sa mismo sa building sang ilang sininga kumbuyahan. Meaning hindi na siya per project kundi gin-retain sila na magtrabaho sa ilang sininga kompanya. Therefore, ginakabig sang aton nga Korte Suprema nga ang ilang pagtrabaho is necessary and desirable sa usual business or trade sang ilang sininga kumbuyahan. So they became or they are considered now as regular employee. Distinguishing factor diri mga kabyanan nga bisan pa nagatrabaho sila sa particular project yet kinahire man sila sang ilang sininga kompanya nga mag-obra man gyapon sa ilang sininga main office to for a particular construction project, meaning ginabsorb na sila. So they are no longer project employees but regular employees. In another case mga kabyanan,
ay Tomas Lao Construction versus NLRC ay sa diin diri ang mga construction workers nga ang ila sini nga pagtrabaho nagalawig na between 7 years to 20 years ang ila sini nga pagtrabaho sa the same nga kumbuyahan. Kabisan pa ginapaperma sila sa mga kontrata sa ila sini nga employer nga nagapakita nga ang ila sini nga pagtrabaho is per project kag for a definite period. However, suno sa aton Korte Suprema, hindi sila makabig ang mga project employees nga kay matapos nga naguntat na ako na human ang ila sini nga mga construction project kasi diin sila gin hire sa gihapon ang ila kumbuyahan nag-hire sila sa liwat. Liwat sila ginapaobra for another project. As a result, naglawig na ila sini nga pagtrabaho sa the same company nga nagalabot ang iban sa 20 anyos nga pagtrabaho. In this case, suno sa aton Korte Suprema ang pag-hire, ang pag-rehire sa nasambit ng mga empleyado sa isa ka the same company for a different or a series of construction project nagkabig sa ilang nga mga regular employee. In another case, mga kabyanan, Violeta versus NLRC. The same way man ang aton Korte Suprema nagkabig sini nga mga trabahante nga nagkabig sila nga mga project-based employee to be regular employee. Kay suno sa ila ang kontrata nga ginpapirmahan sa ila sini nga employer nagapakita nga may defect o kon may kakulangon. Ano blang essential requirements ang isa ka employment contract sa mga project employees? Dapat nabutang dira ang particular project kasa diin ang ila trabaho ginakinahanglan. Nabutang madira ang kalawigon kasa diin sila magatrabaho o kon ang face kasa diin ginakinahanglan ang ila sini nga skill kag ginapabalo. Dapat nga ginapabalo, ginapahangop ang mga empleyado o kon mga construction worker sang amuna nga plastada sang ilang nga pagtrabaho. In another case, mga kabiyanan, ginkabig man sang aton nga Korte Suprema nga ang mga trabahante sa isa ka construction company are regular workers despite the fact ang ilang nga pagtrabaho is per project basis. Ano naman din nakita sa aton nga Korte Suprema? In this case of Inocentes versus Sihuko, nakita diri sa aton nga Korte Suprema nga ang gap in between pat kinapakita gid nga may mga construction o kon may mga employment contract aging pirmahan between sa mga trabahante kag sang ila sini nga kompanya. In this case, sang Ligansa versus RBL, ginpakita suno sa aton nga Korte Suprema nga ginpakita nga kontrata sang kompanya is only between 1997 to year 2000. Suno sa complainant sini nga trabahante nga waay sang kontrata agi pirmahan sa tunga niya kag sang isa ni kompanya humalin sang 1991 to 1996 sa nagsugod siya trabaho. Result sang nasambit nga continuous nga isa ni nga pagtrabaho, he was considered as a regular employee. Pagid ang inbasihan sang aton nga Korte Suprema, at the time sang pagtratapos na sang isa ka proyekto kag pagpatapos man sang pagtrabaho sa mga construction worker, dapat man kuno nga i-report sang nasambit ka kumbuyahan sa DOLE ang termination o kung pagtakop sang pag-hire sa nasambit ka mga empleyado. In the absence sa pag-report sang nasambit ka kumbuyahan sa DOLE na nagtakop ng trabaho sa nasambit ka mga empleyado, they can become, hindi nga empleyado, can be considered as regular employee. So aton nga suliton mga kabiyana, no? Agod nga maamligan sa isa ka contractor o isa ka construction company nga hindi sila magpanabat wa sila sang salabton sa ilang sini nga mga empleyado o kon mga construction worker, dapat nga may ara sila nga prepared nga employment contract na sa adira ang project o kon ang phase nga sa diin magatrabaho ang nasambit nga mga worker kag dapat nga nabutang man dira nga nang panila ang kalawigon sang ila sini nga pagtrabaho. And at the end sa nasambit nga proyekto, dapat nga i-report sa DOLE
ang termination sa kontrata sa nasambit ng mga trabahante. However, mga kabiyanan, ang ining desisyon sa aton nga Korte Suprema ang nagbag-o ini siya overtime, no? In the latest nga mga desisyon sa aton Korte Suprema, gin overturn ini siya, mga kabiyanan, ang ining doktrina nga sa diin ang mga project employee sa ilang sininga kalawigon sa ilang pagtrabaho sa isa ka kumbuyahan kag ang pagliwat-liwat nga pag-hire sa ila for the same company but sa lain-lain nga mga construction project will turn them into regular employee. Sa mga labing ulihi nga mga desisyon sa aton Korte Suprema, especially under DM Consunyi Corporation, ginestablish sa aton nga Korte Suprema nga ang kalawigon, ang pagtrabaho sa isa ka empleyado is not a basis. Inambal diri, mga kabiyana, sa aton Korte Suprema nga bisan pa malawig na ang pagtrabaho sa mga worker sa isa ka kumbuyahan, hindi ini siya makabig nga isa ka balasihan nga mangin regular nga empleyado na sila, especially sa construction industry. Amo na ni siya ang sunod-sunod nga mga desisyon sa aton nga Korte Suprema. Ano ba lang ginbasihan sa aton Korte Suprema sa pagplastar sa sini nga panindugan? Suno sa aton nga Korte Suprema nga ang sa idalom sa isa ka construction industry, ang ila sini nga mga project hindi man tayo yon. May chimpuman nga may ara, may chimpuman nga waay man sila sa project. Meaning hindi tayo yon. Meaning may chimpo nga malawig ang ilang sinipag-standby, hindi man sila all the time maihatag nga trabaho sa ilang nga mga workers. Bangod nga ato ng mga construction companies, why man sila sang control over sa desisyon kag sang ikasarang sang ila sining nga mga kliyente kag sa kalawigon sa amo nga pagtrabaho o kon sa desire, no? So, ginhambal sa aton Korte Suprema nga ang kalawigon sa isa ka trabahante sa pagtrabaho kag ang liwat-liwat nga pag-hire sa iya sa isa ka kumbuyahan for the same company sa lain-lain nga mga project, hindi ini nagapakita nga isa siya ka regular employee. Provided nga pamatud-an sa nasambit nga kumbuyahan nga ang pag-hire sa mga worker is only for a specific contract, particular phase sa isa ka project kag nabutang na saad anong kalawigon sa pagtrabaho sa isa ka worker. At the end sa paghuman sa among nga proyekto, isuhan sa isa ka termination notice ang mga worker kag i-file ini siya sa aton nga dole. Amo ini, mga kabiyanan, ang dapat naton nga tandaan sa isa ka construction company o sa isa ka contractor, ang pag-hire nimo sa mga imo nga mga trabahante dapat may ginhatag ikaw nga isa ka employment contract for a particular project kag ang kalawigon sang ilang nga pagtrabaho kag sa adira agin pabalo sila sang ila sini nga pagtrabaho sa among nga particular project agud nga hindi sila mangin regular employee. So I hope maining aton nga pag-discuss nakahatag sini sang pila ka ihibalo sa aton nga mga nagatrabaho sa construction industry agud mamligan ang ila sini nga kinamatarong sa ila sini sa idalom sang aton nga kasuguan. Tuptos sa balasun naman aton nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan kadampig mo Monday edition. Have a good day. God bless you all.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: sa aton oras diri sa DYVS abyan maing aga kag Happy Monday abyan. Kamusta ikaw sa sining nga adlaw, una gid nga adlaw sang work week naton? We praise God abyan for today. Nga naka tabuot kita sa sining nga adlaw abyan October 12, 2026. Kamusta ikaw dira abyan sa imong trabaho? Kamusta man ang imong weekend? Gabay pa naka-recharge ka gid abyan or nag-enjoy sa imong vacation bisan lipot lang? Kag at the same time, ang pinaka-importante gid abyan, no? Kamusta man ang aton nga pag-simba abyan, no? Pag-fellowship sa tagsa-tagsa naton ka-iglesia abyan, no? Pud ka diri subong sa akon sa Real Time with Leia until 11 o'clock. Kag excited gid ako nga makaupod ikaw abyan kay kanami isang adlaw subong sa piyak sa mga kasakuon naton sa mga deadlines or mga even mga pressures, no? Ara ginaiabyan, part gina sang life naton, pero kanami gid nga maayo gid sa gihapon ang Ginoo abyan, no? Nga wala yagi kita ginababayan, no? Kag salamat gid sa sining adlaw nga maka-celebrate kita abyan, no? Sang iyang goodness and faithfulness sa aton nga kabuhi. Maing aga lang dira sa kay Tita Virgie Salgado. Tita Virgie, maing aga gid sa imo. Salamat gid sa pagpamati. Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit dira sa Gimaras. Naininita Guadalquiver, maing aga. Si Nang Nining Baterna, maing aga man sa imo. Subong man si Tita Perla, Tito Nestor Montalvo. Salamat gid. Nang Tersa, nung Jonathan Cironio. Nang Florenda Busaing. Si Nay Josephine Quinosa. Good morning, Nay Josephine. Kamusta ka dira? Kagina pasalamatan ko man si Tito Ponzo, Tita Nining Tabaw Suarez. Makabiyan natin dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo, Pontevedra. Kag salamat man, no, sa mga abyan naton nga nagdinaog na, no, sa aton nga nagapadayon nga cluster meet, no, sa mga lain-lain nga mga eskwelahan. No, congratulations sa tanan nga nagdaog, no. Ilabi na gid si Inday Claire Season. Inday Claire, good morning dira sa imo. Maing aga lang dira sa mga taga San Enrique National High School nga mga teachers and staff kag mga estudyante kag San Enrique Elementary School. Hello gid sa inyo. Kag ginapasalamatan ginaton. Maayong aga mga suki naton dira si Ma'am Joy Agarado. Good morning sa imo. Mga binaton sa DepEd Bacolod, of course. Hello gid sa inyo. Salamat gid. Si Pastor John Ray, Ma'am Radarlene Vallejera. Mga binaton dira sa Miranda Grace Baptist Church. Salamat gid sa inyo pagpamati. Kag suporta sa DYVS. O subong man si Manay Gloria Versosa. Manay, kamusta ka dira Manay? Kag sa mga taga Talisay Fellowship Baptist Church, Pastor Jonathan Vargas. Maing aga man sa mga taga Kawayan sa aton nga mga abyan dira sa Grace Baptist Church issue Kawayan, Pastor Mel Parcon and Ma'am Emeline, kag mga pastors dira, no, kag mga workers, kag of course ang mga members, no. Kag ginatamya ko man si Nilda Fred Patano. Subong man si Tito Eliseo, Tita Viola Patano. Maing aga man kay Makay, Kumari Joy Bravo, Toto Yani Bravo and family. Good morning gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. So bag-o naman nga semana abyan kag masako ang Bacolod subong tungod sa nagapadayon nga celebration abyan, no, sang Mascara Festival abyan. Pero maghalong lang kita sa mga traffic abyan. October 12 to 14 have road closure 9 p.m. to 5 a.m. sa 3rd Street Lacson to 22nd Street including South and North Capitol Road. Sa October 15 naman, 1 p.m. to 6 a.m. 3rd Street Lacson to 22nd Street including South and North Capitol Road. Diri ni sa Bacolod, abiano ang rerouting. Kag subong man, October 16 to 18, 2 p.m. to 5 a.m. May ara sang road closure madira sa 3rd Street Lacson to 22nd Street including South and North Capitol Road. Kag sa North Capitol, kag full road closure naman October 14 to 18, 9 p.m. to 6 a.m. Kay may ara sang pagpanghimos nga ginatawag. October 19 to 20, 5 a.m. to 6 a.m. ang road closure 3rd Street Lacson to 22nd Street including South North and North Capitol Road. So, ato ni siya i-dumdumo, no, ng mga road closure. Or, kung nagaplano ka mamagkanto diri sa Bacolod, wala pang highlight sa Mascara Festival abyan, Pero kung hapon, no, ng dinadampi sa plaza area, no, sarado na dirabian dampi. So, kung nagaplano ka mo diri maglagaw sa Bacolod, i-bear nyo gid, no, ang mga traffic, no, kag amo na, no, kag halong nyo gid ang inyong mga gamit kung magkadto ka mo sa downtown area or sa mga crowded area. Abyan. Kay bangod ang nga siraduhan ang dalan Lacson, bangod ang Lacson Street amo ang sentro sang mga pagtililipon, mga concert nga kabahin sang highlights sang Mascara Festival. Makalabay ka sa Lacson abyan. Muna pamangkot, no, magplano sang iban nga ruta bag-o magbiyahe, no. Kag kun maglagaw ka man sa festival sites, magkadto sang temprano, magsunod sa mga road closure orders kag magpati sa mando sang aton traffic enforcer. Muna siya mga reminder naton sa sininga tion abyan in celebration sa aton nga Mascara Festival. Kag of course magbalon gi kamo sa inyo payong permi kag balon kamo sa inyong tubig mga abyan, no, kay tama gid ka init. So recently, daw kagina sa gato ka 4 or ka 5 kita gina alert, no, sa National Disaster Risk Reduction Management Council tungod sining unrest ang Mount Canlaon, nagatag sila sa reminder nga maghalong sa ashfall. So ang update sa aton Canlaon, Mount Canlaon abyan, may ara sang moderate eruption sa October 10 Saturday, no? May ara sang ash plume pipila ka kilometro above its summit. Nag-emit ini sa sang ash sang Domingo sang aga, may grayish plume ini rising 600 meters above the summit crater. So abyan muna siya, no, nag natabo ini 5:15 a.m. abyan kahapon. Kag according sa FIVOX, abyan, ang emission was recorded by its monitoring camera sa Mansalanao, Upper Pantao, kag Canlaon City Observation Stations. So ang latest as emission abyan ginasundan sang ang latest as emission sang nagligad nga Sabado mga 12:46 p.m. ni siya nga may ara sang ash plume up to 6 kilometers above the summit and prompted reports of ashfall and sulfur fumes in parts ng Negros Occidental. Sa Don Salvador Benedicto, ng Banwa, abyan ang ashfall kag sulfur fumes were reported in the town proper and the villages of Igmayaan, Bunga, Bakong, Kumaliskis, Bago kag Pandanon. So maghalong gikita sa gyapon mga abyan, no, kon lapit kita gawa sa Canlaon or mga nearby nga mga areas like in DSB or mga Lakasilian, La Carlota, Bago, balon lang kita sang mask abyan. Kag stay updated pagi sa pagpamati diri sa DYVS kag iban pagid nga mga authentic nga mga mainstream media abyan. Kag dugang pagid nga ton nga mga pahibalo abyan, no, kasako gid ang October, no. May ara kita sang sa sini na nga semana. It's October 12 subong. Sa Webes na October 15 abyan ang AI accessibility training alas 8 sa aga tubdo alas 12 sa udto dira sa Christian Foundation for Persons with Disabilities. Invited gid ang tamanan nga mga eskwelahan kag mga organization. Contact nyo lang si Carla Pindon sa iyang Facebook page for more information. Ang CFPD ara sa 338 Mabolo Street, Villamonte, Bacolod City. Sa October 29, abyan, invited ka man sa On This Rock Concert in celebration sa Maranatha Christian Academy's 40th anniversary. For more information, please contact lang sa kay Hanemar Cordero 0942-095-4038. Subong man abyan, ari pagid, ang Arise Bacolod Missions Conference, One Life, One Challenge, a conference for Christians to go to all the nations. October 31 at Ictus Church, 66 Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. For more information, please contact kay Sir Jaime Chua, 0933-275-4991 ukon sa kay Pastor Nono Badoy 0920-905-4021 or kay Len Colena 0947-465-5185. Ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches magapatigayon sa iya 78th Pastors and Workers Institute October 26 to 28 sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated kag Doan Baptist Church Iloilo City. For more information, contact lang si Oji Laison 0918-4500-484. Kagsubong man abyan ang Hagay Philippines Bacolod Chapter, magapatigayon sa 3-day seminar sa November 5 to 7 at Millview Residences, Lopezaina Street, Bacolod City. For details, contact lang si Sir John Hainga 0918-344-6003 or mag-email sa john_hainga@yahoo.com. Subong man abyan, ang Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch. No, so invited kita tanan, no, ginadala ini of course ang aton nga Far East Broadcasting Company Philippines, no, iya ini sang FBC abyan ang papuri, so sa mga ano dira, no, mga papuri fan, no, kag sa aton man tanan, invited kita sa October 23 7 PM to 9 PM sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. For details, contact lang diri sa DYVS Facebook page or 0998-842-2130. Takbo para sa bayan Bonifacio Run sa November 29 4 AM sa ang venue to be announced pa abyan. For details, contact lang sa 0966-376-0700 or 0966-841-3884. Ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth nagapahibalugid sa aton tanan abyan nga maghalong kita sa mga text message currently circulating nga ang claims sang PhilHealth ID cards must be replaced and nagapangayo sang sa aton to click sang link para mag-proceed. So ini nga message is fake abyan, hindi ini matuod, wala sang ID replacement process subong ang PhilHealth. Kag ang mga scammer can make a text appear to come from an official sender name, kag ang mga messages may even show up sa parihong nga thread sa legitimate PhilHealth messages. So hindi ini matuod abyan ha, kag ang PhilHealth will never send text messages containing links asking for your password or one-time PIN or bank and e-wallet details or asking you to send money or pay any fee. So hindi ni naton pag i-click abyan ang mga link. Kag sa gihapon abyan, ginaagda ikaw nga magpamati sa mga bag-o naton nga programa diri sa DYVS, ang The Word Between Us, supod kay Pastor Bong de la Fuente, sang Northside Baptist Church, every Sunday, 7:30 in the morning. Kag karon bantayan ang Lift the Group or Life Improvement 14, sud abyan Lea Bargazo at 5 PM. Kag bantayan man si Joel kag si Mark, no, sa Uprising every 4 PM diri sa DYVS abyan. Kaginapasalamatan ko gid, no, ang mga binaton nga nagapamati dira sa May Talisay sa Zone 15, no, may agalan dira sa inyo kag si Saroni Albore. Hello man sa imo, sir. Mga binaton dira sa Miagawa Iloilo kag sa May San Joaquin, no, may aga gid sa inyo nga tanan. So abyan ang aton pag-istoryahan Consumer Welfare Month, no, ano bala ang mga aton nga mga diretsyo bilang mga consumer, kag ano ang mga concerns naton subong nga panahon. So istoryahanin na naton with our guest abyan. It's now 10:17. Salamat gid sa mga prayer partners naton sa gihapon nagasuporta sa pangamuyo for DYVS. Salamat gid. Kag ginatamyo ko lang dira sinang Drusila Gayanilo sa Himamaylan. Maayong aga gid sa inyo dira. Kag magabalik, no, ang aton nga programa pagkatapos ang pipila ka mga pahanumdom.
1: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
2: Mga dapat tandaan bago bumili ng isang bagay. Kailangan ng husay ng bawat tao para ma-maximize ang kanilang budget. Ang pamimili ay kailangan din ng pagsusuri para makasiguro sa tamang presyo. Narito ang ilang tips upang maging isang matalino at mahusay na mamimili. Tanungin ang sarili kung kailangan talaga ang produktong ito. Tandaan na hindi dahil sale ay dapat nabilhin. Maglista lang ng dapat bilhin. Kasya ba ang pera mo? May matitira pa bang pera para sa ibang kailangan? Pag-isipang mabuti ang kailangang katangian sa bibilhing produkto. Humanap ng pinakamurang produkto na angkop sa kailangan mo. Tignan kung ang produkto ay angkop sa iyo, halimbawa sa damit, dahil maaring hindi mo na ito maibabalik. Tandaan na ang pagiging matalino sa pamimili ay hindi lang nagiging makabuluhan dahil sa tamang paggamit ng ating pera. Mas importante ay natuto tayo na maipagtanggol ang ating sarili sa mga mandarayang negosyante.
3: Impormasyong hatid ng Trade and Industry Information Center at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Real Talk.
0: Sa 19 aton time, diri sa DYVS, you're listening. Sa Real Time with Lea Tita Corazon Estelio, so may aga mamerli lumawag. Salamat gid Sir Emmanuel Salgado, Tita Toto Gilaran, may aga gid sa imo. A blessed 15th anniversary sa Faith Family Church, no? Praise God gid sa inyong celebration. Kagang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo. Kag may mga announcement, pag ikamu dira abyan, feel free nga mag-connect diri sa DYVS. Si Tita Nema Tituro de Elias, good morning gid sa inyo. Ginatamyo ko man si Cheryl Tovida, nung Matovida ng Grace ng Josel Olivares, Pastor John, Ma'am Ellen, BJ Magallanes. Salamat man kay Ma'am Delma Barte, dira sa Hinigaran. Ma'am Delma, salamat gid. Mga binaton dira sa Hinigaran, maayong adlaw sa inyo. Engineer Ray Ramos, good morning. Si Ma'am Deding Mercado, Sir Ayan Tingson, maayong aga. So we are privileged today abyan no nga makaupod no ang aton nga representative no from the Department of Trade and Industry diri sa Negros Occidental ang aton nga Trade Industry Development Specialist kag maga share ini siya no sang mga updates sa Consumer Welfare Month abyan. Kag kung may man pamangkot kamo sa aton nga guest sa sining nga aga, feel free nga mag-contact diri sa DYVS pagi sa pag-chat dira no sa Messenger or pwede man sa aton nga chat box o kon sa text no 0998-842-2130. So ari sa aton linya subong no si aton nga Trade Industry Development Specialist ng Department of Trade and Industry, Sir Alton D. Sarton. Good morning. Welcome gidliwat sa Real Time.
5: Hello, Miss Leia. Good morning. Kag sa tanan nga tagpalamati sa inyo programa, mayong aga sa tanan. Kag salamat for inviting again our agency for this program to discuss a topic related to Consumer Welfare Month. And gusto ko lang no itamayawon sing Happy Consumer Welfare Month ang tanan naton ng mga consumers kag ang tanan naton ng mga business establishments sa sininga bulan sang October.
0: Yes, no. Salamat gid Sir Ton kag sa mga abyan naton nga may mga concerns kamo today, no? Or pwede niyo ma-message, no, dira sa DYVS chat box ang inyong pamangkot sa ato kay Sir Ton subong from DTI. So Sir Ton, may agaliwat sa imo kag pwede mo ma-share sa amon subong Sir Ton, no, ang mga updates bala sir, no? I-check ta na diri ang aton nga no ang Consumer Welfare Month no nga agi na celebrate bala naton sir ini sa sining bulan sang October diri sa Pilipinas.
5: Sige. So Miss Leia, nagahiwat kita sing Consumer Welfare Month o kon CWM sa bilog nga pungsod every October agud i-promote siya ang consumer awareness kag i-disseminate ang mga information na nungod sa mga consumers tuoy sa mga patakaran kag mga programa nga makaapekto sa kaayuhan sa mga consumers. So ang aton thesis nga ang naginahiwat ni siya every October, amon siya ang Presidential Proclamation number 1098 sang 1977 signed by the President Fidel V. Ramos. Kag for this year, ang aton nga Consumer Welfare Month may theme nga Safe Products, Confident Consumers.
0: Salamat gisi na sir no, kag dugay na nigili no gina-observe nato ining Consumer Welfare Month no, kag tama gid ka importante no nga gina ano naton sir no, gina-discuss no or i-discuss labi na gid sini nga tuig. Kag ano ni sir ang tinutuyo sini sir sang aton nga celebration kag labi na gid no ang mensahe sini para sa aton nga mga Filipino consumers.
5: Okay. So gina-encourage sang Consumer Welfare Month sini nga celebration o kon CWM ang dialogue and cooperation sa tunga sa mga nagkalain-lain nga mga sektor pareho sang una gid ang consumers, businesses kag of course ang government. Ginapadako sini ang mga initiatives sang aton government sa pag-amlig o pagprotektar sa mga konsumidor kag gina-encourage gid nga dapat sila maging proactive, responsible kag inform consumers agod mag protektahan ang ilang mga kinamatarong kag ma-perform nila ang ilang mga responsibilidad subong isa ka konsumidor.
0: Na-mention mo sir ang mga somehow mga diretsyo no sang aton ng mga consumer. Pwede ka maka-share sir no sang ano ang mga basic no ng mga rights ay naton ng mga consumer sir.
5: Sige, yeah. So tanan kita Miss Leia, no? We are all consumers and as consumers may ara kita sing walo o kon 8 ka basic rights. Una na siya gid ang right to basic needs o kon ang aton nga kinamatarong sa panguna nga mga kinahanglanon pareho sa pagkaon, bayo, serbisyo sa ikayong lawas, education kag sanitation. Ang ikaduha nga right naton as consumer is the right to safety o kon ang diretsyo o kon kinamatarong sa kaluwasan. Kaluwasan o kon protection batok sa mga produkto o kon serbisyo nga mahimo makahalit sa ikaayong lawas o kon sa kabuhi naton. Kag ang ikatatlo ang right to information o kon kinamatarong sa impormasyon. Kaya muna siya nga aton nga protection batok sa mga sala o kon mga madaya ng mga advertisements, labeling, agod nga makahimo kita sa gusto nga pagpili. Ang ikaapat, ang right to choose o kon ang aton nga kinamatarong sa pagpili. So isa ni siya kahigayunan nga makapili sing lain-lain nga mga produkto kag sa serbisyo nga husto kag husto ang presyo kag ang kalidad for this ang mga products. Ikalima, ang right to representation, kinamatarong sa pagrepresentar. So ang aton tingog dapat mapamatian sa paghimo sa mga pulisiya, sa gobyerno para sa aton nga kaayuhan. Kaanom, ang right to redress o kon kinamatarong sa kompensasyon. So mabayaran o kon mabulong ang diferensya pagi sa tatlo ka R o na repair, replacement and refund kung ang main reason is that kung ang produkto may guba o kon madaya ang serbisyo nga naton nga na-avail. Ang ikapitong kinamatarong sang consumer right to consumer education o kon edukasyon sang konsumidor. So muni siyang pagbaton sa mga ihibalo kag-abilidad agod mangin isa ka maalamon kita nga konsumidor. Kag ang ikalast o kon ikawalo nga kinamatarong amun siya ang right to a healthy environment. Kinamatarong sa limpyo nga palibot, magkabuhi kag magtrabaho sa isa ka palibot nga luwas kag indi delikado. So sa liwat miyara kita walo ka kinamatarong: right to basic needs, safety, information, choose, representation, redress, consumer education, and lastly, right to healthy environment.
0: Salamat kay Sir Ton. Kag ay mayarap man kita ayan sir mga existing mga government laws or policies nga nagatag proteksyon sa aton mga consumers from unfair business practices.
5: Okay, so in terms of government laws and policies, ang tawag na siya namon mga FTL o unfair trade laws. So amon ni siya no, Miss Leia, ang mga kasuguan sa patas nga negosyo nga may ara sing jurisdiction no ang DTI nga nagagiya sa mga business practices agud masigurado naton ang product standards, ang tampad o kon honest marketing kag ang fair pricing. So just to mention lang if you ang una gina siya no ang aton nga Republic Act 7394 o kon ang Consumer Act. So it considered ni siya as a primary legal reference naton in terms of consumer protection. Ikaduha, ang Republic Act number 7581 o kon ang Price Act. So ang objectives ng siningalayi is for the stability and availability of basic necessities and prime commodity market. Kag ang ikatatlo, ang Republic Act 10642 upon ang lemon law. So kung may mga unfixable factory defects ang aton yung mga motor vehicles nga nabakal, so amo ni siya ang aton nga legal reference on that. Kag ang lastly, ang Republic Act 4109 upon ginatawag ni siya nga standards law. So ang pareho bala sa mga substandard kag mga mahimo makahalit nga mga produkto, so hindi na siya dapat i-mag-spread sa market, so amo ni siya aton nga legal basis ang Republic Act 4109 or ang standards law.
0: Salamat kasi na sir nung paghatag mo sang ina nga mga information na hanungod sa aton nga mga layi, no? Nga maghahatag protection sa aton nga mga consumer. Sa subong nga panahon, sir, ano ayhan ang mga kalabanan gid nga mga complaints nga inyong na-receive dira or involving sa mga misleading nga mga advertisement or even mga guba nga mga product or even labi na gid subong ang online shopping?
5: Okay, sige, Ms. Leia. So, magsiling kita reklamo gani sing isa ka consumer do kay DTI tanan nagakadto no. So for the information of everybody, so may ara man iban nga mga regulatory government agencies nga may jurisdiction in terms of consumer complaints. Kag depende na siya no sa nature of complaint niya. So not just DTI, pero ti pag may client nga mag-complain sa amon nga ti outside sa amon jurisdiction, mayara kita daan ginatawag nga no wrongdoor policy. So in case nga hindi na siya under sa amon jurisdiction, wala na siya na namon no gina forward sa iban dayon yung agency, but we do a proper endorsement. Gina-endorse namon ang ilang mga reklamo sa iban nga government agency kung sa diin under sa ilang jurisdiction ang ina nga reklamo. So sa balik sa imo pamangkot, Ms. Leia, so usually ang mga reklamo kung complaints nga involving ang misleading advertisement, defective products, kag related to online transaction, usually gaka-receive namon halimbawa ang mga misleading products specification or misrepresentation nga ginabaligya siya abi sa online 1 liter pero nag-abot lang niya sa imo ya 500 ml. So basi may doka form of deceptive bala in terms of their marketing nga that's why nagka-cause siya sing do lain ang or misrepresentation sang product nga ginabaligya nila online versus sa product nga ilagin deliver. Kag ang ikaduha, ang refusal to honor warranty and uncertified goods. So may ara subong lapnagid sa market ang ginastawag nila nga no return no exchange nga policy. So by the way, hindi na siya pwede no, kay as long as may defect gid ang product nga ato na bakal, pwede gid na siya mauli as long as ang defect sa product hindi siya ging cause sang customer. Dapat ang main reason is that factory defect ang reason nga nagubaan na nga product. So pwede gina siya yung mauli. Kag in terms naman of online shopping, of course amo na siya ang kisa ang mga sala ng mga items nga gina-deliver or hindi kompleto ang mga items nga gin-deliver versus sa gin-order sang customer. So usually amo na siyang gakabato na naman yung mga complaints related on that.
0: Na-mention mo, Sir Ton, bala ang sala nga na-deliver, labi na gin sa mga online. Paano ni siya ninyo, Sir, gina-address?
5: Okay. So, ang check na rin naman, no, with that, check naman if si customer or si consumer, may ara siya sing coordination first with the platform. Or the seller mismo kung nag-contact siya dito. Halimbawa, kung nag-contact na siya, nag-contact siya sa customer service, wala japon sing resolution sa iyang complaint. So, gakatabo sina, ga-file na sila sing complaint diri sa office. So, kung may ara consumer complaint kaya gina-file diri sa office, we only have 7 days to act on that complaint kag makaprovide kami sa update sa kay kliyente o kon kay consumer kung ano na siya ang lagan sa iyang reklamo. So kung amo na siya ang natabo, may ara kami sing proper documentation of their complaint and then we supported of course with evidences and then mapatawag kami sing mediation conference. Ipatawag namon ang representative from that platform, i-check na nila kahit we give a ano man lead time kay respondent o kon sa sina ang platform nga magprepare sa iyang update during the mediation conference kung ano ang natabo sa nga kulang abi ang item. So ang imuon na siya ni platform is that i-check niya with the seller kung ano gid man ang natabo. Pag wala sang update from the seller, automatic usually after 7 working days gina-refund na siya ang customer kung napamatud-an gid man niya kulang ang na-deliver sa iyang item. So may proper coordination ang platform with the seller kag as well as sa courier kay basi ang root cause nga nagkulang ang item nga na-deliver because dito during the delivery. So, amo na siyang usually ang amon nga process.
0: Oo. Salamat kasi na, sir, no? Kay, syempre, sa buong daw kadamo na gino ang mga, ano, no, mga nag-engage, no, sa online shopping. So, at least there is hope, sir. And, we believe naman nga daw nagaka-ano man na, no, nagaka-address somehow, no? Salamat kasi na, sir, no? Kag, paano sir nato mabalaan niya nga may ara sang ginatawag nga misleading promotion, mga false discounts or deceptive nga advertising? Paano ni nato mabalaan, sir?
5: Sige, so isa sina kalimbawa, Ms. Leia, no, misling kita halimbawa example for the misleading promotion. Ang isa ka product kalimbawa t-shirt ginbaligya siya 200 pesos. Pagka next day, to promote man sinang product is a mode of marketing sa isa ka business establishment, ibaligya ya ang product by one take one. Pero i-price ya is 400. Diba? Daw ka, tanawin mo tood, by one take one, to makagain ang customer. Pero 400, pero tigil yang yung regular retail price is 200. So, daw ka, same lang siya Japan.
0: Bawi-bawi lang man.
5: So, bawi-bawi lang. So, wala gijasing promo o lagi dyan sing ganar ang customer pag amo na siyang imong gin-endorse o gin-advertise, no, as mode of your marketing, agod makaganar. Kaya ang ganar mo, ara lang yan sa business. So, ang isa sina ang gina-implement ni DTI, may ara kami gina-issue ng sales promotion permit. So, may gina-assess ni DTI before ka mag-conduct sina nga campaign, sina nga promotion, sina nga discount or advertising to promote nga may ara kasing ongoing nga sales promotion, dapat anay may ara kita sing permit nga igawa doon kay DTI. So, by the way, no, online naman na siya ang processing and may may ara kami platform, it's iregis.dti.gov.ph. so mga aton ng mga business establishments, no, nga nagapamati, so pwede ka mo da ka create sa inyo account and register to have your sales promotion permit nga mangin valid siya and naano siya, no, na assess siya ni DTI nga may ara gid siya basis o kon may ganar gid eh ang customer kung mag implement kasi ang sina nga sales promotion. So let's check gid always aton mga consumers nga nagapamati, let's check gid always ang promo collateral sang ina mga establishment kung may ara sila sing sales promotion permit. So pwede na siya naton ma-check sa dalom sang ilang mga posters kung sa mga radyo naman gina-advertise, so ginalawag na siya ang sales promotion permit number blah blah blah as proof nga na-assess gid siya ni DTI nga wala siya, hindi siya unfair nga promotions in terms nga for the customers or for the consumers in general.
0: Thank you again, sir, no. Ang another amo na sa mga example mo, sir, no, sa mga misleading promotion, pero gaka-monitor nyo man ini, sir? I mean, mostly, gaka-monitor bala? Or wala,
5: yes,
0: man,
5: ma'am,
0: so far complaints with this, no, mga cases?
5: Yes, we received reports nga may mga tikay ang mga consumers ta subong aware naman mo nga may amoni nga dapat dili nga gawadon dani ang mga business establishment before sila mag-andak sing sini nga mga sales promotion. Mm-hmm. So we received reports and we validate ang reports, ginakantuan na siya, gina-check sa business establishment nga diin ang iya permit, ano ang iya basis to conduct this sales promotion. May halimbawa, may pa-raffle siya, mm-hmm, may pa-buy one, take one with the dako ng mga posters, may pa-discount, may pa-sale. Ano ang iya basis nga mag-conduct sa sinaan? May do you have a sales promotion permit approved by DTI? If wala, so we assist them and immediate action sina is that i-temporarily i-kakson ang ina ng mga advertisement nga ginpakandak nimo for the meantime samtang wala ka pa sing permit nga na approve ni DTI.
0: Mm-hmm. Salamat gid sir no. Ang ano naman sir, kung may ara na mention mo kagina no, pwede mabalik somehow ang sa mga online ibla nga mga shopping or nag-order ka online, somehow pwede ni siya may mga somehow may mga refund no. So kung ang produkto naman niya sir ano no nang may guba or somehow expired or hindi sa safe, hindi safe ang product, ano ang himuon no sa mga consumers sir?
5: Okay, so for that Miss Leia no, una step 1 gid naton gather and preserve kita sa mga evidences nga pwede naton gamiton for that scenario or for that complaint. Halimbawa, mga official receipt, packaging, kag ang product mismo, kag secure man kita mga screenshots naton sa mga conversation naton kung di halimbawa gin-conduct siya or gin-order siya ang aton transaction online, mm-hmm, secure naton ang aton ng mga reference number dira, ang mga previous conversation naton sa seller. Then, step 2, check naton with the merchant o kung sa seller mismo kung ano ang pwede niya ma-offer nga solution for that complaint. Hindi siya, mm-hmm, hindi sila danay naton i-post sa social media no. Oo. Nga ireklamo danay. So check danay naton with the seller kay base, mm-hmm, pa lang may miscommunication, mm-hmm, lang on their part. Mm-hmm. So step 3, check naton kung may mga

0: pag wala resolution from the seller, so that's the time pwede kita ka pangay assistance ka DTI kag other government agency on halimbawa mga food products, so pwede kita ka coordinate with directly with DOH FDA kung ginabaligya ina ang mga products nga ti halimbawa expired na ara pa sa selling area, pwede ginaton ma-report to FDA. So other than that, other consumer products, pwede ginamon, pwede gin kay DTI, and then we assess if it is under the jurisdiction of DTI or we can endorse your complaint to other government agency.
1: You keep mentioning, Sir Ton, ang mga produkto, no, kag do mga somehow mga basic, no, nga mga produkto nga ginagamit, no, sa mga consumer. So kag na-mention mo man, sir, na may mga iban pagid, no, nga mga government agencies nga naga-address gali, no, sang mga consumer complaints. So curious ako, sir, kung ano ang coverage ng San DTI when it comes sa amo na bala, ano nga mga produkto or ano ang gina-cater nyo nga mga complaints bala, kag particularly ang mga product ano na sa ang cover ninyo, sir.
0: Okay, so ang aton nga basis, Ms. Leia, no, sa amon jurisdiction is that the nature of complaint, kag kung ano nga product ang nilagin na complaint. So halimbawa, pwede under kay DTI ang inang party siya product warranty. Halimbawa, wala na gin-honor sa establishment ang imo gin-request nga ipa-repair. So pwede ka gid, pwede ka gid, pwede kay si DTI, pwede kay ka file sing complaint kay DTI. And then related to products, ang mga siling nila nga mga substandard nga mga products, so pwede gid na siya ma-report kay DTI. And then ang by possible nga mga may mga seller nga above SRP ang ilang selling sa mga basic necessities and prime commodities, so as I mentioned kay Gina, under 10 under the Price Act, that also a jurisdiction ni DTI, pwede kita ka file sing complaint with DTI. So damo pagid nga mga nature of complaint nga under sa jurisdiction ni DTI, so we can check lang siguro ang website DTI, it's dti.gov.ph, and then mayara kita sing consumer space nga section, it's related tanan sa consumer welfare, and then information related to complaints.
1: Wow. Salamat, sir, no. Ang ano, ang subong bala nga panahon, sir. Of course, no. Kita somehow naga-experience gid, no, sang effects, no, sa mga nagatinaas ng mga presyo subong. Kag grabe gid, no, ang mga ano subong, todo tipid gid ang mga household subong, lagi binagid ang mga parents, mga ginikana, no. So paano kita, sir, subong, no, mga tips mo lang, sir, mga practical tips, no, to be responsible consumer, especially sa pag-manage ang aton household budgets ka sa tunga, no, sa sining mga nagasinaka ang mga presyo sa mga balaklon subong.
0: Okay, so just a few tips, Ms. Leia, no. Una gid dapat before kita mag mamakal, mayara na kita daan sing checklist and budget plan, kag magstick kita on that plan kung ano ang aton mga baklon, diin siya naton baklon nga mas nga maka-save kita. And then tip number two, take time to canvas sa mga prices. Kiti we are ano gid, we have the right to choose man as consumer kung ano nga product ang aton baklon, kag diin nga diin kita mamakansin ang mga products. Kag ikaduha, prioritize kita to ng aton mga basic needs. And then take time to consider man ang mga products nga naka on sale, and of course check the expiration of those products in terms of kung halimbawa food products ang aton nga i-backlon sa mga groceries, kaya may pwede man na siya mabaligyain ang mga products as long as hindi pa siya expired na ang mga products. Always check the label, ang inang mga inyang ingredients, as of course ang inyang expiry date.
1: Wow, salamat ako gina nga help, Sir Ton, kag mangin mainalamon, no, kita nga mga consumer. Kag may ari diri isa, sir, ka pamangkot ang aton nga viewer kag listener, no. si Sir Ronnie Elbore. May ara, bala Ma'am Leah, kay sa aton bisita si Sir, no? Sang isa ka brand, sang sikat,

0: at nga canned goods nga misleading gidya katama kay ang ila labeling sa can is 180 grams but kung buksan ang item kulang gid ang iya sulod no hindi ko nubuta dako ang can pero ang sulod is kulang no ano ni imo ya sir ma share sa sininga comment no ni Sir Ronnie Elbore.
1: Sige, so food products, no? So damo sing factor nga maka-affect nga gulpi lang niya ang iyang net content. Wala siya nagsanto versus sa iyang agin butang label sa iyang packaging. So that's a form of misleading sa part sang manufacturer. So pwede na siya iobrahon is that preserve that certain item, take a proper documentation, and then coordinate with DTI or pwede man ganit directly with DOH-FDA since that's a food products. But we have a mediation officer diri sa amon nga office. Siya na tanan ga-assess if we have a jurisdiction on that complaint or pwede siya namon i-forward sa ibang agency. Pag may ara sing jurisdiction si DTI, so we check with the manufacturer, may gaan sa naton time to explain nga amuni ang iyang gina produce ng mga products nga hindi siya nagmatch kung sa kung ano ang nakabutang sa iyang label. Tikay kung pag 100 pila 200 grams that should 180, be 100 oh. grams gid 180 grams gid ang unod sang ina nga product. Kag let's make sure nga ti kung 180 grams na siya. So check naton kung net content na siya bala or basi included na ang lata sang iyang basis niya sa iyang 180 grams.
0: Oo, oh, no. Check to gid sir tono. Salamat si na kay kung kis atod kun i-measure naton bala sir no. Either na ang content lang or nadala mo na ang ano ni galing suludlan no? sa measurement no. So salamat. Aside from that sir Ton, ano pagid ang mga i-check naton no kung magbakal kita na mention mo sir ara na expiration dates. Ang ingredients no, ang presyo, safety information no. Kag antes magbakal no. Aside sang pang mention mo to kagina, ano pagid ang iban mo pagid nga mga basi may nalipatan kita bala sir.
1: Sige, so aside from the expiration date, ang ingredients, of course ang price tag, ang pricing sa inang product, kag ang safety information, check naman nato no kung ang halimbawa ang allergens sa food products kung may basi may content na siya nga mag trigger sang imong allergy and safety warnings and instruction for non-food products. So pag non-food products sa mga appliances or gadgets may naka-include siya dapat nga manual for kung paano na siya ginagamit. Na kag of course ang details sang kung sino ang manufacturer kag ang distributor sa sina nga product kay importante na siya kag good nga kung halimbawa may ara kita sing reklamo sa sina nga product may ara kita balikan dapat clearly stated sa label o kung sa putos ng sina nga product kung sino ang nagmanufacture sina ara ang iyang manufacturer ngalan sa manufacturer ngalan sa distributor kag ang ilang contact information and then ang ilang address.
0: Oh, salamat kid sir. Ton, tako gina nga help. Before kita mag-proceed, no, mapasalamat kita sir nag-upod sa aton si Pastor Alfonso De La Cruz. Pastor Boy, good morning. Ma'am Leonor De La Cruz, good morning. Cheryl Tovida, good morning. Also si Ma'am Delma Barte. Salamat kid sir. Ronnie, I hope na address o nakabulig sir ang sabat ni Sir Ton sa imo nga pamangkot no. Salamat kid. Gina-invite man nato ang tanan nga mga abiyan nato dira. Ikaw dira abiyan basi may pamangkot ka kay Sir Ton, padala mo lang diri sa DYVS. Si Ma'am Vic Regalado, may aga Ma'am Linsen Fernandez, salamat sa miagaw. Si Ma'am Rema Joy Hechanova sa Isabella, good morning kid. Ari pagid Sir Ton, paano nato niya ma-distinguish sir ang tuod no nga bargain kag ang promotion kag basi maka lead naman iniya no sa unnecessary spending. Paano naman ni naton ma-distinguish Sir Ton?
1: Okay, so as a basis no kung valid yun man ang ilang promo the activity. So mm-hmm. let's check it always kung may ara sila sing sales promotion permit. Mm-hmm. So check na to ang ilang promo collaterals kung may permit number. Aside from the permit number, dapat may ara sa sang duration kung asta sa noon na siya nga gina-implement nga pa-promo nila. Or and then, pan-checking kung may ara, so we have the option nga i-check na kay DTI or verify siya na ton online, kay available man na siya sa online kung to verify ka inaang sales promo permit number, genuine or valid, gid man siya, no? Di pwede na siya na ton ma-verify. Oh. And then lastly, canvas and compare gid sa mga prices before i-avail na ton ini nga mga promos para nga ti amo, as you mentioned, malikawan na ton ang unnecessary spending.
0: Wow. Salamat gid sina, Sir Ton. Kay importante gid katama no nga mag ano yung, no mag canvas tuod sir no sa mga presyo no para nga hindi kita matamaan na biyano sa mga paggasto naton. Kags ari pa gid sir to no paano naman ang mga consumer no makabulig promote sang fair business practices. Kag at the same time maka-encourage sa mga businesses dira nga magatag gid ya sang quality nga mga produkto kag honest services.
1: Okay. So una gina siya mag-start gina siya sa aton no as consumer. So we have to exercise kid we have to assert kid our consumer rights and perform our consumer responsibilities. Ang ikaduha, support naton ang mga compliant kag mga ethical businesses. So kung ina nga mga business establishment have a proper permits before conducting a mga, as we mentioned kanina, mga sales promotion, so let's support them or to be magdra kita mag avail sa sina nga mga products na gusto naton baklon. Mm-hmm. Then provide kita sing mga constructive reviews and feedback sa mga establishment. It's a ano man advantage man sa part sa mga sang management on that establishment ang mga feedbacks nga ilaga ka receive sa ila sang customer to improve their processes or ang ilada ang pag-manage ang ilang negosyo.
0: Mm-hmm.
1: And then lastly, pag may kita sing na-observe nga possible violation, let's report to DTI sa sini nga mga violation pagkag possible nga mga unfair nga mga business practices. Mm-hmm. Kaya kung wala kita action on those possible violation, ati magsigil na siya damo sing mga consumers nga malitan sa ulin.
0: Kumbaga sir ano no kinanlan ma ano man kita ino ma-express man no sa aton nga mga ano dira no mga kumbaga mga reviews mga feedback naton mm-hmm. kay hindi man lang kaugalingon naton ang ginabuligan naton kundi ang iban pa gid no sir Ton no salamat gid sina kag subong man ang ano naman sir no ang may mga programa kamo sining nga consumer welfare month sir ano or may ara ka sa mga importante gid nga mga mensahe or practical advice nga gusto mo ibilin sa aton nga mga listeners and viewers para mangin inform sila mas vigilant and responsible nga mga consumer.
1: Okay. So una no for sa amon nga mga activities for related to this consumer welfare month, we have the consumer education seminars sa mga selected nga mga schools dito sa my 4th district happening this second week and third week of October. And then sa may Kabangkalan, we are thankful sa City Government of Kabangkalan for sponsoring our activities dito sa ila. Mm-hmm. We have the Pickleball Cup by Negosyo Center Kabangkalan on October 25. October 21, we have the Consumer Quiz Bee with selected senior high schools. And then we have a Diskwento Caravan dito sa ila man starting October 21 to October 31. And then we have the province-wide campaign on price tagging on business establishment.
0: Mm-hmm.
1: So last message, Ms. Lea, no, to our consumers. So as we celebrate this Consumer Welfare Month this October, so bilang isa ka consumer, padayon kita nga maging informed, vigilant, and responsable pagi sa pag-usisa sa mga product labels, pag-assert sa aton mga kinamatarong batok sa mga unfair business practices, kag pagbuligay sa gobyerno, kag ang kooperasyon, kag amuman sa mga negosyo para sa mas mas luwas kag patas ng merkado para sa tanan naton ng mga consumers.
0: Mm-hmm. Sir Ton, salamat gid no sa imo update kag sa imo man nga mga practical advice, mga tips nimo sir. Dako gid nga bulig sa aton nga mga consumer kag kabay pa no maka-intra gid no ang aton nga mga abyan sa ginpang-mention nimo nga mga programa kag at the same time ang kampanya gid nato no sa mga ang mga unfair practices no kag at the same time ano eh no mangin mainalamon kita no nga mga consumer. Salamat kid liwat Sir Ton, ang aton nga trade and industry specialist no sa Department of Trade and Industry diri sa Negros Occidental. May nga galiwat si mo sir kag madamo gid nga salamat.
1: Thank you Miss Leia for inviting again our office for this program.
0: Yes, no. Salamat kid Sir Ton kag sa imo man dira no nga nagatutok sa aton nga programa kabay pa nga may ara ka sang nakuha no nga mga importante nga impormasyon kag do share abyan no sa imo mga pamilya, kilala ang mga natun-an nimo subong sa sining nga aga. Kag ginapasalamatan ginaton si Ma'am Mercy Istoria, si Ma'am Emeline Solania, Pastor Alan Castigador, good morning. Kay Ma'am Jessica Sombito, Tita Suzette Posadas, Pastor Pastor Nieri, no Rodrigo Nieri dira sa may La Carlota, salamat gid. Also mga taga barangay Araal kag Gintubdan dira sa may La Carlota sa may Kubay, no kay Tita Belen, Tito Sean Magallanes, kay nang Leia ng Jeremy Inday Sam Kabugwason, mga biyan natin dira sa Kubay Fundamental Baptist Church. Si Pastor Mac Kevin Tubria, maing aga sa imo Pastor. Kag subong man, si Sir Edmond Garcia, si Sir Alberto Loreno. Ginapasalamatan man naton si Sir Naldo de la Cruz, Ma'am Mercy Istoria, good morning gid sa inyo. Kag si Ma'am Ninette Pisaga, padayon kita sa pag-pray abiyano sa mga kauturan naton nga nagamasakit. No, please, hindi naton sila pagkalimtan abiyan sa aton nga prayer abyan. Kag may ara kita sweet voice prayer cast every Sunday at 7 PM partner Joel no ang sweet voice prayer cast no ni Abyan Ruth no. So pwede gi kamo diri ka padala sa inyong mga prayer request no sa DYVS kag dira na gina include no sa mga prayer programs naton. Before kita mag sign on, may morning prayer kita kag after man sa aton nga broadcast abyan or before kita mag sign off, nag-praise and prayer man kita dira no. Manamigid nga nagadangop kita permi sa Ginoo abyan through prayer. Kag include sa prayer sa healing si Lucas Timbol sa iyang heart problem, JP Castor healing from lung cancer, si Ma'am Leia Solinap, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, at Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco. Please include sa prayer for healing. Salamat, Gidliwat Abyan. See you tomorrow. Kag magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Stay tuned ka, Abyan. Salamat man kay Nong Bernard, kay Joel sa Control Kag, sa aton mga gwardiya dira sa Talok site. Maying aga, gid sa inyo. Kag madamo, gid nga salamat. Have a good day, gid sa imo, Abyan, and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning mga kapanimalay, mga followers nato sa Facebook and at mga listeners sa inyo din mga radio set, no? Sa Liwat Monday, welcome sa Kapanimalay Mo, your home and family program where we talk about practical ng mga pamaagi, no? To make our home safer, healthier, and more beautiful. And of course, filled with love, faith, and understanding. Nalipagid ko because today, nami ang tiyempo, in good health ang tanan, despite sang kasakoon. And salamat gid kay Pastor Joel, no? For attending sa akon nga class ang Saturday. And today, ang aton nga topic, very important, gid ni kay mi project ko yati. Do nag-relate na lang ko bala sa sininga concern, no? About sa mga fire permit. So, amo nang related ang aton nga topic for today. Concerns of every household. Whether gamay man aton nga apartment, ginarkilahan, we have a modest family home or a big house, no? Ang importante diri is masabat mo ang question ko. Kung gulpi lang may nagtuhaw ng kalayo, sunog sa inyo kusina, are you ready or prepared to respond? May ala kay hansang pwede magamit, paano ni pat yun, no? Mapalong ang kalayo. Do you have fire extinguisher at home? Kami miari kami isa, no? And kabalo ka kung di ina located, no? Ang imo member of the family kabalo kung di ina siya, kabalo magamit sina, no? Because sometimes gas spend money kita sa decoration, especially this holiday season na puno sa buting ti aton balay sa mga decorations, appliances, furniture pieces nga mabag-o gusto sa islan, no? And other things to make our homes comfortable and beautiful. Pero, how much attention do we give to the safety of the people who live inside our homes? So, aton yung topic for today, fire extinguisher at home, a small device that can save lives. So, inisijinkyo po ninyo sa Gyapon, diri sa Kapanimalay Mo.

0: gamay lang sa una. Pero kon natipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi Isang Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga naman sa atong pinalangga ng mga kaabyanan, sa atong mga panimalaydra nga nagapamati sa atong pagtuon sa Gyapon diri sa Binhi Isang Pagpakamaayo. Nagkapasalamat kita sa opportunity nga nagapadayon kagasalamat ngang tagsa ka mga panimalay ayhan makarelax labi na sa may mga kabataan bala nga nag-eskwilat. Sige po upod niyo ako sa ato nga pagtuon sa Binhi sa Pagpakamaayo. This is your host Pastor Jolito Calambro from Canlaon City, Negros Oriental. Kamusta kamo sa atong tanan nga mga manupalamati bao sa mga tatay na tundra ka mga nanay kabay pa nakatanom na kamo hingalitan tang chimpo bala amo na kon kinahimo sa uma nagahingalit ako sang chimpo nga nagaulan pa kahit although may prediction sa El Nino apang sigyapon kita nagapangamuyo ka nagasalig ngang Dios magahatag si nagakaigo nga ulan sa tuntag sa ka mga tanom kag pagpang tanom sining adlaw aton padayuno ng aton nga pagtuon nanungod sa mga benepisyo sang pagpananom sa mga prutas o kon mga karotonte. Last week, nag-discuss kita sa mga benepisyo kon ano ang imo maani ng mga papakamaayo. Kung ikaw may tanom, may madamong atanom, kag-continuous nga naga pang tanom-tanom. Gusto ko i-share sini nga aga ang ginatawag nga environmental benefits. Hindi lamang gali nga kita makabenepisyo sa aton nga pamilya nga may harvison kamo, may kaonon kamo, may ipanghatag kamo of course. Amo nang aton nga batasan nga mga Pilipino, ilabi na sa mga Kristohanon nga nagapanghatag gid. Pero wala ina nagakahulugan nga kon may nagahatag sa imo, magasalig lang kita sa ginahatag. Kundi nagatudlo kita diri sa aton pagtuon nga dapat may ara ka gid sangin tanom o kon mga tinamnan bala nga mga prutas kay maayo na lang nga ikaw naman sa uli ang magpanghatag. Okay, so sini nga aga continue kita sa ikaduha nga bahin sa ginatawag nga environmental benefits. Ano ini? Kung kita gali may madamo nga mga tanom, halimbawa sa aton nga ugsaran sa aton palibot sang balay kay tikon sa umaka, hindi pwede nga wala sing tanom sa palibot. O kung sa syudad, hindi magitanan, kiti depende sa lokasyon. May mga panimalay sa syudad nga ti mabudlay magtanom-tanom. Pero may ara man mga grafted kag dwarf nga mga varieties ang fruit trees bala. Halimbawa, ginmention ko last time, ang akong ginakolek nga dwarf coconut, pwede na sa ibutang ganil sa kwan, sa dako nga bala nga kaang o kung dako nga ubutan ta drum, pwede gid. Kaya hindi magin makadisturbo sa aton nga palibot. Kung ara kaya sa syudad, kagoko sa subdivision bala, nga mas maayo na lang nga may tanom-tanom kamudri kay nga aman, nag-contribute ini sa natawag nga environmental benefits. Ano ini? Ang una, amo natong napangita, ang paghaklo sang priska nga hangin. Tika-intindi kita nga ang mga tanom like ang kahoy, ang mga prutas, nag-absorb sang carbon dioxide nga hindi manami sa aton nga mga paghaklo sang hangin. Nakatoon kita sina samtang kita nag-eskwila nga ang mga kahoy o kung ang aton mga ginatanom sa aton palibot sa aton nga panimalay o kung ogsaran labi na sa inyong nga uma o kung sa aton mga kaumhan nagabulig ina sa pagatag sang preska kagtinlo nga hangin. Amo na sa rason bla mga utol kagabian nga every time mapauli ako compared bla sa life na ton nga ti of course sa syudad maayo man pero kung kaisa lain gidya kun ara ka sa uma hindi bla maka-experience ay kasuna o kung naka-experience kag posible makapamatuod ka lain gid ang pagkapriska o sang hangin. Kung ara ka sa lugar nga palibot may madamo nga mga tanom ilabi na sa mga fruit bearing trees bao kanami no amo na isa sa mga handom na kon abin ninyo kung nga ang nangin mapisan ako sa pagpagtanong-tanong, kay ginalok forward ko 3 years from now, 5 years from now, ang akon nga uma. Kagkun ako mag-i-star sa uma sa uli, eh, kaya nga handom na akon, kaga akong panimalay, kati wala labot subong nga ara ako sa sudad, sa Canlaon City, but may handom ako yung nga magpauli sa uma. Kag maghaklo sang priska nga hangin, kag matinlo nga hangin sa palibot. So, hindi lamang gali nga nagatanom kita, agod may kaunon, agod may i-harvest, agod may ibaligya, kundi nagabuli gali na sang maayong nga benepisyo sa aton nga palibot, agod makahaklo kita siling kung nakaina sang matinlo kag priska nga hangin. Kaya mo na itong napangita, ilabi na kon nagaedad na bala kita. Gusto na ton ang amusin ang klase sang environment nga aton kina istaranti. Pwede man aton inamahimo sa syudad. Like sa subdivision, luwas lang luwas na gid kon inyo balay ara sa mga ginatawag nga tumanagi kagutok nga mga lugar bla. Kaya ti may mga syudad nga tuman kagutok, may mga lokasyon sa mga balay nga tuman kagutok, ti way ta choice indi ka mo makatanom dira. Pero kung ara ka sa subdivision o kung sa mga lugar nga bakante lang man, aba manami kini sa imo. Very applicable gid kini para sa imo ang pag ang konsang ginatawag nga environmental benefits. Ikaduwa, ang isa pa ka-benepisyo sa environment na ton, sa atong nga pagpagtanong-tanong, amo ang soil protection. Di kita aware kita sina sa mga flash floods nga ang laban nga causes, of course, ang jutay nga mga kahoy sa atong nga kabukiran. Kaya ang mga tanom na ton, nga mga fruit-bearing trees sa atong nga palibot, sa atong nga uma, ang ila madalom nga gamot, the deep root system, or deep root systems hold the soil in place, preventing erosion and runoff during heavy rain. So isa sina sa mga importante nga dapat naton himuon. Luwas lang gid kon butan naton may ara ka na tanom abi no nga mga prutas, kon taas na gid ti apply kita pruning. Kaya ti delikado naman no, delikado man kon ang aton palibot, aton balay, may mga kahoy nga matagas, sa muna gani ang benepisyo nga mas bintahang makatanong kita sa mga grafted no, nga mga seedling materials. Kaya sa sining panahon may madamo nang available nga mga grafted seedling materials nga hindi niya magtaas, mataas man pero hindi isa tuman kataas compared sa natural nga mga varieties ang tanom, alimawa sa mga prutas. Kati may dwarf, no, may mga dwarf nga coconut, may grafted ka dwarf nga mga fruit trees, may amo sina. Isa na sa akong gina-collect, no, I have many collections sa akong garden nga inutanom ko sa umah. Way labot nga may tanom na ko, nag-collect ko sa additional nga mga varieties. Kaya laban sina mga grafted dwarf nga varieties. Kaya ina makabulig sa natawag nga soil protection. Amo nang natawag nga benepisyo sa aton nga palibot. Ti kung sa imong nga uma, ara ka sa uma, ti mas panami gid kay ti ang imo nga duta hindi ma-erode, hindi ma-landslide o kung magkalalagdag na, magkalatiphag. Kay ti may enough, may isa ko ka-friend bala, may isa ko ka-friend nga isa ka-pastor nag-a-star sa part of Isabela. Ang iyang abalay sa God sa suba, ang ginimo niya, gintamnan niya mga lubi ka mga fruit trees ang iyang kilid, agod nga hamba niya, hindi matiphag. Kita mo na nga mga benepisyo, no? So, hindi lamang gali nga may paabuton nga kaunon, kundi nakabuli pa ina sa imo nga soil protection sa imo nga ginapuyan. Ikatatlo, ang ginatawag nga wildlife support. Bao, anong ba silingon sini? Ang aton nga mga tanom sa aton palibot nga nagabloom kag ang mga gakaladagdag nga mga bungas ng prutas naton nga hindi nato natalopangdan, naga-attract ini sa mga buyog, butterflies, kag bisan pa sa mga pispis. One time bala sa nagpauli ko sa uma, dito ko ginabatyagan ang manami nga balatyagon inang balang kung kaagahon, makabati ka sang huni sa mga pispis, ngayara sa mga kakahoyan, kahit tingamon nga uma, may madamo nga mga kahoy.
2: Kagun hapon naman makabati man ka sa mga huni sa pispis. Ang tawag sina mga songbirds. No? May mga pispis nga nagakanta. Alatunog nagakanta. So, amo na ang mga benepisyo sa ato nga palibot. Kung ang balay mo may kahoy, makabati ka sa huni sa pispis, di ba lang, makarelieve, makarelax sa imo nga panguna-una ka balatsyagon. Labi na kung ara ka sa uma, abawa, kagang balay mo nalibutan sa mga tanom ng mga prutas, alamago nina sa mga pispis, mga buyog, mga butterflies. Kagi na nagahatag dugang nga duag no, sa katawhay no, sa aton nga palibot. Tiyan mo ng mga natuwa na ito nga environmental benefits. No? So kabay pa sining adlaw, nakahatag ko gamay nga pagpahanumdom, kagamay nga pag-encourage sa inyo, nga mas manami kajagali nga magpananom kita kag magpadamo sa itong mga tanom kung ma-enough lang mga lugar para sa itong nga pagtanom-tanom sa tanang nga klase sa mga seeds o binhi nga maghatag sa pagpakamayo sa paglipas sa tinion sa tinuig sa itong tagsa ka mga panimalay. Ang ato reflection sining adlaw in the book of Psalm chapter 92 verse number 13 and 14. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Bukan namin, no? Nag-reflect ini sa natuwag nga Christian life nga may natuwag nga intimate relationship with the Lord. No? Ang butsilingon nga ang imukabuhi, lapit sa Ginoo, pinagi sa iya mga pulong. You have a daily devotion, meditation, reflection, prayer, fellowship, and worship. Amo na ang nagabulig sa imo nga makaangkon ka sa natawag nga flourishing life. And then you will still bear fruit in old age. You shall be fresh and flourishing. Kaya nga man, ang pulong sa Ginoo, naghahatay na sang freshness sa itong tagsa kahuna-una, kakasing-kasing. So kabay pa, pabilin kita nga mag-enjoy sa pulo sa Ginoo sa tagsang adlaw, pabilin kita nga connected kita sa presensya sa Ginoo, agor kasubong kita sa mga kahoy nga nagapabilin mga preska sa tungasang anuman nga panahon nga nag-abot. Thank you and God bless. Once again, this is your host sa ato nga pagtuon diri sa Binis Papakamayo. I am Julito Calambro from Canaol City, Negros Oriental. Thank you and God bless everyone.
0: Okay, kapanimalay, mapadayan kita sa aton nga topic for today. Why is fire extinguisher important? Kay nga, ang kalayo, gakatabo unexpectedly, no? Siyempre, ga-pray kita, gahalong kita ngayon. Hindi tayo ma-experiensyahan. And ako yung mag-pray kami, even our neighborhood na-include ko. Kahit siyempre, kung mag-lapta na hasta kami madalasa man, no? A forgotten cooking pan, mga rice cooker, gakalipatan, na overheat, no, nag-spark, ano dira, mga hose ang stove naton, may mga sungaw gali, mga muna bla, or mga overheat electrical appliances, na mga muna siya, overloaded electrical outlet, can become a source of danger. Ang fire, kung kaisa, gampisa lang na sa gamay, no? Ito medyo hapos lang i-control. But in a minute or in a matter of minutes, pag hindi mo natipanan, natipirahan, it can grow and spread throughout the house. This is why having the right fire extinguisher can be important. Hindi lang nag-require si fire na kung process ka sa building permit, but this is a very important nga bagay nga dapat may ara kita. A suitable, properly maintained fire extinguisher, pag kita mo nga expired na siya, no, ipa-refill na. Isli na dayon. Kaya iyan iyang lawas, ya ara lang na iya, i-refillan mo lang na isla na nila. Kaya nag-tigana na sa mo, no? So it will help control a small contained fire during its early stage. Pero dapat kabalo magamit, no? Pero pag dalag ko na giniya, hindi na namakaya sang fire extinguisher. You need na gidya sang signaton safety nga himuon, no?
3: local fire department nga maga help locate sa aton location kay sila na dayon mo respond. So basamat kami din sa pano ko miari kami din nga fire no na ano diri na kumbaga na station sa amon. Pero di syempre hindi ka magsaligya ka imon e panimalay ni, di ba? So never put your life at risk just to save your appliances o na pa imong mga gamit, mga documents, eh, syempre importante no, and other belongings. Pero importante gid ang aton nga human life. Ang mga bagay na iya pwede ta na imabakaliwat ma-acquire, but we cannot replace a human life. Amo gani sa importante, no? May natanawan ko gani nga movie, ginsunog ilabalay. Ang lain to kay very close friend niya pa ang nagsunog, eh, isa sa bala. So, ang gwa, syempre, both parents niya napatay, may property, do mo na bala. So, if it's true or hindi man na ang istorya, katabo man na, syempre, ang sa gihapon ang paghalong ara gid sa aton, no? So what type of fire extinguisher should we have? Amo nang pamangkot ang mga common option kung baka kita sa fire extinguisher talawon mo da bala mayra da ABC rated dry chemical fire extinguisher. Amo na sang common option kay na designed din na for several types of fire. Pag class A, ang buto mo sa ABC is class na sa. Class A, ordinary combustible materials na pwede yan mapatay, no? Mapalong ang kalayo. Like wood, paper, or mga fabric, mga bisti naton. Pag class B, flammable liquids na siya, such as gasoline and certain solvents. Amo nang pwede niya palungon. Okay. Class C, Fire X, fires involving energized electrical equipment under the classification system used in the Philippines. So, tarawon mo gid ay mga Fire X nga baklo. No? Always check sang label and sundon ang instructions sang manufacturers. For example, if you have electrical appliances, cooking equipment, cortina, mga furniture nga made of wood, no, and other household materials. Syempre, ang appropriate rated extinguisher ang imong nga baklon kag standby sa imong nga balay. However, there is one very important point. Ang kalayo nga sinaton naghalin through burning cooking oil or grease, nag-require niya sa special care. Pag kita mo nag-ibwal, hindi mo pagbasyahan din yung tubig, kaya mag-ano ginatumbo na din ang kalayo. Water can cause burning oil to splash, kaya mag-spread ang fire nervioson, kaya natitupad pa dabi ang ref, no? Kung ano pa da. So, ang himuon mo, may ara ka da sang fire blanket or panapton, gabason mo blakag, amo na ang ihaplak mo, no, kag balas man kani nga bimilo balde kada or kabo may balas nda bala nan amo ni basya ni mo kaysa gulpihon mo basya sang tubig. So a suitable fire blanket or right nga extinguisher specifically rated for cooking oil yung mga kalayong nag-cause bala ang appropriate depending on the situation. So if you are unsure kung ano gimana extinguisher ang imong gamiton, mangkot ka sa balaklan mo, no? Or kung may kilala ka sa BFA, or may Bureau of Fire Protection, no? Or any qualified fire safety professional for guidance, ay sila na pamangkoto ni mo. And hindi ka magbaka, basta-basta lang. Sa mga extinguisher, because kay barato ni, gin-offer sa imo, check always its rating, ang iya condition, ang instructions and maintenance requirements.

0: Ikaw.
1: Ang pipiliin?
0: Araw-araw.
1: Ganyan dapat magmahal.
0: Hindi lang dapat isang araw. Isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
1: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
0: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
1: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
0: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
1: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
2: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
3: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ng resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
2: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
3: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
4: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan.
3: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
2: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
3: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin.
0: Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
1: Kaya isa isip, isa puso, at isagawa mo na.
5: Let's be responsible every day.
6: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
7: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
8: Hello! Narito na naman po ang inyong Mommy Best Rios para sa mga ilang paalala sa memo ni Mommy. Pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede nating isuggest sa ating mga anak na kanilang gawin instead of nandoon sila sa kanilang mga gadgets. Kasi nga po, madalas natin sinasabi na anak, gadget ka lang gadget. E teka, anong pamalit natin? So ano po ang pwede? Ayan, una ay let's encourage them for outdoor plays. Ang outdoor plays ay napakahalaga, hindi lamang because they will be exposed to nature, ay gross motor din po ito sa kanila. Kasi mga bata natin ngayon, nawawala na po sila ng kanilang kalakasan physically kasi wala nang ginawa kung hindi mag-gadget. Nakaupo at ang mata ang kilos ng kilos na ganyan. But with outdoor play, lalabas ang kanilang kanga, lakas, pawis, at lalakas po sila. Aside from outdoor play, pwede rin po natin silang i-encourage in terms of art. Yung pong mga art na, well, meron tayong art din kasi na nasa technology, you know, mga magdo-drawing using mga app na yan. But this time, i-expose natin sila to have their own creation from art materials. At hindi lang po yung mga ikanga, mga painting. Pwede rin po yung mga scraps. Kasi I remember, may mga pagkakataon na ang mga bata, they can be encouraged to make their own creation out of itong mga recycled materials. Kasi nung araw, parang ito po yung nawawala this time. Kaya mga bata, marami po silang mga creative ideas na, yeah, biruin mo anak, ah, nakagawa ka ng kotse-kotse dyan. O talaga, ah, ba, nilagyan mo pa yan ng ano ha, ng panghila-hila ha. Uy, dalawa, tatlo, mukhang train naman yan. So yung bata po, umaandar ang kanyang kaisipan. Hindi lamang dun sa mga bagay na, alam, yung gadget talaga ay minsan nakaka-stuck po yan, ano? Okay, aside from art, outdoor, we can also expose them sa ating mga tinatawag na cooking. Hindi po ibig sabihin, babae lamang yan. Cooking, no? Pwede rin po yan sa ating mga anak na lalaki. Lahat naman kumakain, eh, di po ba, no? So, let them take part sa mga kung ano-anong bagay. We start with simple, yung mga kung ano-ano lang, mga toppings, di ba, biscuits, pero nilalagyan nila ng toppings. Huwag po muna yung mga medyo complicated, especially kung

0: Let's also put some emotion sa ating pagbabasa, hindi yung bata lamang po. O yan, oh, mga ilang paalala para po tayo magkaroon ng ibang activities aside from just telling the child tigilan ang gadget. So I gave you 4. Sana po ay maging kapulot-pulot ng atin pong mga ideya ang 4 na bagay na yan. Mommy Becilios na naman po para sa memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
0: Okay, padayon kita sa aton nga topic for today. Where should we place our fire extinguisher? Di mo ni sa ibutang. Sa higadigad, sa kwarto, sa diin. First, mangita ka sang area nga hapos makitaan sang tanan. Visible and accessible location. Hapos dalaga nun, kadtuon, kwaon, sang any family members, no? Hindi siya natabunan. Amon, kay amon kitchen, lapit sa amon nga loft, no? Nga may hagdan, bala spiral, hagdan sa babaw. So, ara da siya, nabutang. Kaya si Zach sa loft mo, gasleep. So, da siya na yun. Then, lapit man sa, kung kaon namon, lapit sa amon nga kitchen. Kaya ti, ara, masaka ka lang sa hagdan, bala, basta ara na da sa na yun, no? And then, second, keep it near an accessible escape route. Pwede man dira. But not in location where a fire could trap you before you reach it. Siyempre, hindi mo siya pabutang sa in case sa mga area blang mga dalagan, kata, dapat pinatrap to siya bla, hindi da na yun, no? And then third, keep it away from areas where it may be damaged, no? Or mag-obstruct, no? Or sila ton, ma-expose siya sa unsuitable temperatures. And hindi mo gid pagtabunan, isulod sa box, sa cabinet, hindi makitaan, or sa dalom sa mga lamisa, da, kundi indirabla. So, hindi na siya pwede. And remember, i-inspect mo regularly ang iyang expiration, ang iyang pressure gauge, no? If okay pa. Ang iyang safety pin, kung may ara pa safety pin, ang silyo, seal, ang host, ang lawas yaman. No? I-chikon magid. And then, sundon ang instruction, again, sa manufacturers, for servicing and replacement. Kung may extinguisher ka sa balay, check abi if ready for use ina. O basi nag-display lang na sa lawas ang bala. Wala na, nag-function ang iyang undod, hindi na mapuslan. So preparedness is not only about owning safety equipment, it is about making sure that equipment is accessible and maintained. And how do we use a fire extinguisher? Mupagid ni. Remember only the word PASS. P-A-S-S. Amo na isang simple method, no? Mag-operate sa portable fire extinguisher. PASS means P, i-pull mo ang pin. Butungon mo ang pin. So, pull the safety pin para ma-unlock mo ang extinguisher, no? Following its instruction. Then, after ma-pull, A, you aim at the base of the fire. Amo nang tirohon mo. So, do not simply aim nga kalayo, di ba, sa babaw, hindi sa babaw ang atong iguon, tirohon, ang flame, top flame. But, dapat ang sa base, sa dalom. And then, S, squeeze the handle. Pugao mo na sa i-squeeze mo ang operating lever, yatan, to release the extinguishing agent. Ang unod na sa Fire X,

0: doon i-squeeze mong lever, magwa na siya, mabuga na siya. And then sweep from side to side. So PASS, no? Sweep the nozzle across the base of the fire following the instructions of or for your particular extinguisher. Namin ni gani iba niya ginapa-practice kini magbakal, no? Ang amon before kami na mag-ilis bala, mag-refill, gina-demo na sang ginabakla namon ni anong ta ni ma'am nan. Then bago na naman din isla naman na. So remember, pass is not a reason to stay in a dangerous situation, no? So only attempt to extinguish a fire if gamay pa lang kag ma-contain ta, no? Kag kun correct ang aton extinguisher. Kabalo ka mag-operate, clear ang escape route behind you para makadalagan ka, makagiho ka, no? Hindi nga dito ka to nagpa-cover to, te. Hindi kayo matrap ka to eh. So if the fire does not go out immediately or if conditions become unsafe, no? Ngagaw. Ano pagin mahimo niyo balas, basa nga fabric, haplak, di pagin niya, try to evacuate and syempre tawag ka na daan sa aton nga Bureau of Fire para mabuligan, di maglapta, kamagdako ang damage sa aton panimalay. And then, prevention is better than cure. Amugid niya, no? Bisa may fire extinguisher ka, importante, preventing a fire from starting is even better. So, practical reminder sa kada isa, hindi pabayaan aton ginaluto nga ato ka to, na busy ka to, na distract ka to sa ginistorya mo, ginatanaw mo sa cellphone mo. Kung galuto, luto, focus, no? Kung nag-fry, nag-gamit sa open flame, bantayan gin. Second, inspect electrical cords kung may mga damage na, no? Mga appliances natin, hindi na paggamita ang damaged wires or overloaded electrical outlets. Third, ang mga lighters, kandila, pusporo, kung ginagagamit pa kita, no? And other sources of ignition away from children. Kaya pangapangan nila, may mga previous, last year I think, si Zachney, Pishuya, makita sa puspuro, kinampangan niya, pansindihan. And then kung may candle man, amuman. Ah, ang balansa naman daddy yang hindi niya halampanganan, masunog tadi, hindi ni pagimua. Kintigahan na talang in case of emergency. Kaya may ginabaka kami na parang dutiro-tiro, isang kakawadaan sa sang iyari field, baka ka na lang sang puspuro kag hindi ko balo magamit lighter. Hadlok ko pasiga. So puspuro gigayapon na traditional daw kuno la ang ako nang pusil-pusil. No, so bantayan gid ang kabataan, ha? And then fourth, keep flammable materials away from stoves and other heat sources. And fifth, make sure everyone in your family kabalo kundiin makadto in case of emergency to gather outside the house. Hindi na magtindi, kuntong mga gamit, pabayida. Importante, safe na kamutanan, especially mga gagmay nga bata. No? Di sa kabalo ko nung himuon nila, may libion na sila ya, magtiyabaw da. So, kitagin ang responsible or mga manang nila, manong nila, tudloan kid, no? Pero yung blanga tudlo kita, aga drill kita kung earthquake, same man na sa fire, no? And, of course, children should never be expected to fight a fire. Hindi pagsuguan, ama naman na ikaw yung may panimuot, mature na, may edad na sa panimalay, ikaw na iya, mabulig lang na sila, pero hindi na sila suguan, tang sila to, no? Ang mayo na, pambalumus lang, tawag to kitita, mga ito bulig. Ayan, pusilingi sila ipatubang mo to sa fire, sila ipasiling mo ipatreat para mapalong, hindi good, okay? Kaya delikado, good ina iya. So, a home that is safe is a home that is loved. Tandaan tagi na, no? When we love our family, paano ta i-show nga love ta sila? Siyempre, ka-prepare kita sang ila food, no? We work hard to provide for their needs. And we keep our homes clean and comfortable. We pray for their protection and their future. But dapat ma-express ta ni through preparation. So, isa na ni ka pamaagi ang atong ginahimo subong to avoid accidents, no? Matabo sa aton panimalay. And, syempre, being prepared does not mean that we expect something bad to happen, no? It means we value our family's safety enough to take reasonable precautions.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Naalala ko ang isang scene sa old-time favorite na John and Marcia sitcom. Mahirap lamang ang pamilya, kaya sa kanilang pagkain ng hapunan, gabundok ang kanilang kanin, habang ang isang pirasong pritong isda ay turn by turn nilang inaamoy sa bawat subo. What if by a miracle ay naparami ang pritong isda hanggang sila ay nabusog? Makaraan ng ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. San po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Did you know that 4,000 were fed by the miracle of the loaves and fish? Mahabagin ang Panginoong Jesus at hindi niya ginustong paalisin lamang ng gutom ang mga taong sumunod at nakinig sa kanyang mga aral for the last 3 days. Sa kaso ni John and Marcia, alam kong ihahain nila ang kaisa-isang pritong isda na inaamoy-amoy lamang nila sa isang unexpected visitor. Remember na ang ating Panginoon ay hindi maramot. Siya ay mahabagin at dapat lamang natularan siya. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglimpyo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang atong nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-muna, no? Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi yun ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYBS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
3: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYBS.
2: 1233 DYBS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
3: Para sa amin, ang 1233 DYBS is more than just a radio station. Isa siyang trusted kumpanyo ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYBS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYBS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan, at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged, at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYBS, then we believe we have fulfilled our mission.
2: DYBS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform? As media practitioners, how important is trust in connecting with our different sectors in the community?
3: 1233 Radio DYBS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa Hiligaynon speaking communities na often quiet, respectful, at relationship oriented. Communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When DYBS uses Hiligaynon, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga Hiligaynon, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaaluwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way, DYBS becomes more than a source of news or programs. It becomes a trusted companion in everyday life. Kasabay sa trabaho, sa bahay at sa mga moments ng reflection. At the end of the day, ang connection na nabubuo is not just through information, but through trust, consistency, and genuine care for the listener.
2: Leah, the sweet voice of salvation is the tagline of 1233 DYBS. How does this shape your programming? And what do you hope listeners ultimately understand when they hear it?
3: Sir, the sweet voice of salvation is more than just a slogan. It reminds po every day ng ating mission. Lahat ng programa namin dito sa DYBS, whether it's news, public affairs, music, or Bible teaching, should point people to the hope, love, and salvation that can only be found in Jesus Christ. Ang sweet po doesn't mean we avoid difficult issues. It means we communicate truth with grace, compassion, and love. Even when we discuss hard realities, gusto naming maramdaman ng listeners na may pag-asa, may malasakit, at may Diyos na handang tumulong sa kanila. Ultimately, ang prayer namin is that every listener will not only remember DYVS as a trusted radio station, but more importantly, that they will hear God's invitation to know Him personally. We hope they will understand that true hope, lasting peace, and real salvation are found in Jesus Christ. That's the heart behind the sweet voice of salvation.
2: How beautiful to hear that from you, to inspire people to follow Jesus Christ. And can you share some examples of how DYVS has made a meaningful impact in the lives of individuals, families, or communities over more than 5 decades?
3: By God's grace po, Sir Lucho, marami na kaming nakitang stories of lives being touched through the ministry of DYVS. Isa sa mga encouraging testimonies po ay mula sa kay Mrs. Mercedes Nanit ng Buena Vista, Guimaras. Isa po siyang 77-year-old na retired teacher. Isa siyang faithful listeners or listener ng DYVS, at ibinahagi niya na ang DYVS ay naging malaking bahagi ng kanyang spiritual growth through the years. Kapag naririnig namin ang mga ganitong testimonies, napapaalala sa amin na ang radio is more than just a medium of communication. It is a ministry. Kahit hindi namin personal na nakikita ang bawat listener, God is using every broadcast to encourage hearts, strengthen ng mga pananampalataya, and bring people closer to Him.
2: Alam ko na sa programa natin na babahagi natin yung mensahe ng Panginoon. How about during emergencies such as typhoons, power outages, and other crises or disaster? How has DYVS served communities during these critical moments?
3: Sir Lucho, during emergencies po, yung radio, malaking tulong po talaga na medium. It becomes a lifeline. And by God's grace, DYVS has always taken that responsibility seriously. Sa mga panahon ng typhoons, power outages, Mount Canlaon situations, at iba pang crisis, we do our best to stay on air to give timely and accurate information para ang mga tao ay informed at guided, hindi nagpapanik. We coordinate po sa mga LGUs and disaster response teams to ensure that the information we share is verified and reliable. But aside from news and updates, we also provide encouragement and prayer support. Because during crisis, people don't just need information. We believe they also need hope. Kaya po, yung role po ng DYVS ay distinct. Distinct ito kasi we include po ng prayer in most of our programs, especially during emergencies. We pause to pray for safety, protection, and comfort for affected families, reminding listeners that they are not alone. At the end of the day, ang goal namin is to be a voice of calm, clarity, compassion, and hope in the middle of uncertainty. By God's grace, DYVS continues to serve as a trusted source of information and encouragement for the communities we serve.
2: DYVS indeed is very unique, you know, dyan sa Bacolod. And DYVS is again part of a bigger network of FEBC with other stations, forming the 13 stations ng FEBC across the entire Philippines. Dyan sa Bacolod, marami kayong ministry supporters, community partners, and public institutions that you work with. How have these relationships strengthened the station over the years? And how do you balance these long-standing partnerships with new opportunities for growth and outreach?
3: Over the years, DYVS po has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So itong mga relationship po ay nakatulong to extend ng ating reach and serve more effectively, whether sa pag-share po ng gospel, pagbibigay ng public service information, or responding to community needs. Malaking bahagi po sila ng kung paano namin na ipagpatuloy ang misyon ng DYVS. They also open doors for collaboration and make our service more responsive sa needs ng community.
2: Siyempre, ang DYVS, as you serve in these different capacities and different members of our communities, how do you continue to expand your reach? Ano ba yung ibang opportunities, mga bagong opportunities and challenges na pag-engage sa mga audiences beyond our traditional platform? How do we reach the younger or the next generation of listeners?
3: As DYVS continues to expand its reach, especially through digital platforms, we see both new opportunities and new challenges. On the opportunity side, mas marami na kaming naabot ngayon, lalo na ang younger generation who are more active online. Through social media, live streaming, and digital content, we are able to share the message of hope and truth beyond traditional radio listeners, even reaching people outside our usual coverage area. But at the same time, may challenges din, like how to stay relevant in a fast-changing digital space and how to communicate biblical truth in a way that is engaging but still faithful to scripture. Ang attention span po is shorter and content is more competitive. So we really need to be intentional in how we present our message. For DYVS, the goal remains the same, to faithfully proclaim Christ. Ang platform may change from radio to digital, but the message does not. By God's grace, we are learning how to engage younger audiences while staying rooted in our mission as the sweet voice of salvation.
2: I'm so encouraged to hear that because 55 years ang DYVS today, no? And what would be the clearest statement of its purpose? And why does that mission remain relevant in today's media landscape?
3: Sir, for 55 years ng DYVS, yung clearest statement ng ating purpose po is this: by God's grace, DYVS exists to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ while serving communities with truth, compassion, and hope. At its core, hindi lang po kami radio station. It is a ministry. Everything we do, from news, public service, to music, Bible teaching, is anchored on one mission: to point people to Christ and to be a voice of encouragement in everyday life. This mission remains very relevant today because even if media platforms mag-continue po yung pagbabago, the needs of people remain the same. People are still searching for truth, hope, guidance, and meaning in the middle of a noisy and often confusing world. Kaya whether on traditional or digital platforms, the message does not change, By God's grace, DYVS continues to be the sweet voice of salvation, faithfully declaring that true hope and salvation are found in Jesus Christ, and that message will always remain relevant in every generation.
2: Thank you, Leia, for sharing the identity of DYVS. We are very encouraged to know that your identity remains rooted in the gospel of Jesus Christ. God bless you. Through decades of broadcasting, 1233 DYVS has remained a steady companion to Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. As we continue the mission, our ministry is shaped by the people we serve in Bacolod and nearby provinces, and ultimately by the Lord who calls and sustains this work. May we be reminded that this work continues with the same heart for people and the same purpose until all have heard. Thank you for joining us. This has been Kuya Lucho Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
4: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
5: Ang oras sa DYVS, alas 12:18.
6: Balita, 12:33.
5: Mga ugtoy yan rin ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras. Adlaw sa Lunes, Oktobre 12, tuig 2026, sa balita lokal, OCD-NIR nagpaandam sa posibleng lahar flow gikan sa Bulkan Canlaon. Sa balita nasyonal, manami nga anis ang humay ginalauman hasta sa Nobyembre sa piyaksang pamahog sang Super El Nino. Pangulong Marcos Jr. nagpaandam sa nagalala ang atensyon sa West Philippine Sea matapos ang pag-upang sang China sa medical evacuation. Apilar ni Alice Gu nga makahilway ginpamalibaran sa Court of Appeals. Sa balita international, 139 ka tumandok kag migrants na patay sa pagkalunod sang bangka sa Djibouti. Kag karon yari na ang detalye sang aton mga balita.
6: Balita 12:33.
5: Una kita sa balita lokal, nagpaandam ang Office of the Civil Defense Negros Island Region Ocon OCDNIR sa posibleng pag-ilig sang lahar halin sa Bulkan Canlaon kasunod sang na-record nga moderately explosive eruption sa tong Sabado. Ginkompirma ni OCDNIR Director Donato Sermino III nga dako ang posibilidad sang lahar flow kung may ara sang pag-ulan matapos ang paglupok sang bulkan, gani mas gin pabaskog pa nila ang pagpatigayon sang monitoring sa lugar. Subong man, ginklaro sang opisyal nga bisan may mga pag-ulan kag pabalik-balik nga pagbugas sang abo, wala pa sang may na-record nga mud o kon lahar flow sa Binalbagan River, subong man sa Ibid Creek nga makitaan sa banwa sang La Castellana. Samtang naka-experience man sang light ash fall ang iban nga lugar o kon iban nga mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental, kalakip ang banwa sang Don Salvador Benedicto, mga upper barangay sang La Castellana, kalakip man ang mga syudad sang La Carlota kag Bago City. Agud masigurado ang safety sang mga residente, nakatalana nga magpatigayon sang inspeksyon ang OCDNIR gamit ang aerial drone survey sa mga waterways sa palibot sang bulkan agud lantawon kun may mga nakabalik labag o kung nakaharang nga debris kag malikawan ang pagbuo sang artificial dam nga mahimo magdulot sang makahalalit nga flash flood kaangay sang natabo sa Nepal.
6: Balita 1233.
5: Kadto kita sa balita national, ginalauman nga mangin manami kag malabot ang level sang produksyon kaangay sa tong nagligad tuig sa pag-ani sang humay subong Oktubre kag Nobyembre. Inisuno kay Engineer Rosendo So, Chairman sang Samahang Industriya ng Agrikultura kuno Sinag. Bisan manami ang sa subong nga ani, ginpaathag ni So nga indi pa amugid sina mabatsyagan ang epekto sang tuman nga kamala halin sa Super El Nino nga posible mag-igo sa masunod nga cropping season halin Nobyembre hasta Marso. Bango diri ginpanugyanan ang ginpanugyanan sang leader sang Sinag ang mga mangunguma nga wala sang bastante nga irrigasyon nga magtanom anay sa mga high value crops agud mabuhinan ang posible nga pagkapierde sa ila pangabuhian. Ginaduso man ni So ang kaimportante sang temprano nga paghatag sang fuel subsidy antes pa man magsugod ang bag-o nga planting season agud magamit gilayon ini sa mga kinahanglanon sa uma. Nagapabilin nga yabi ang temprano pa nga pagpanghanda kag ang timely support man gikan sa gobyerno agud mapabilin nga mabakod ang produksyon sang pagkaon sa tunga sang pamahog sang Super El Nino.
6: Balita 1233.
5: Nagpaandam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa padayon nga paglala sang tensyon sa West Philippine Sea matapos upangan sa mga tinawo sang China ang medical evacuation sang isa ka may sakit nga Filipino soldier halin sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isa ka press briefing matapos ang iya working visit sa Singapore, ginaduso sang Pangulo nga alarming ang amo nga insidente bangod pagbulong lamang ang tinutuyo sang humanitarian mission nga ginpamatukan sang China. Ginpaanggid ni Marcos ang sitwasyon sa mga panahon sang giyera kung sa diin ginatugutan nga makatabok sa mga teritoryo ang medical team agud magdulong sang bulig medikal gani suno sa iya indi sakto ang ginhimo nga ini sa mga incheck. Gindayaw sang pangulo ang kaisog sa mga miyembro nga Pilipino nga madinalagon nga nagpatigayon sang Medivac sa pihak sang pagpangipit samtang ginapanindugan sini nga bisan san indi magtugot ang pungsod sa mga dumuloong agud tandugon ang kaugalingon sini nga teritoryo. Liwat nga ginsigurado sang pangulo sa publiko nga magapabilin nga mabakod ang Pilipinas sa pagdepensa kag pagbato para sa mga sovereign rights sini sa West Philippine Sea.
6: Balita 1233.
5: Ginbasura sang Court of Appeals o kuno CA ang apelar ni Anay Alcalde sang Bambantarlac nga si Alice Go nga makagwa sa presuhan matapos ginduso nga illegal ang nangin pag-aresto sa iya sang Bureau of Immigration o kuno BI. Sa pito ka pages sang desisyon sang Anay First Division sang CA sa tong Oktubre 5 ginpamalibaran sang korte ang argumento ni Go kagin klaro ang kamatuoran nga indi ang BI ang nagbutang o kung nagpatiner sa iya sa presuhan. Sunod sa Appellate Court, nakabilanggo si Go basis sa joint decision nga ginbutang sang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 bangod sa kaso nga qualified human trafficking kag indi bangod sa kung ano nga warrant halin sa BI. Dugang pa sang korte, wala sang anuman nga ebidensya o bastante nga basihan nga nagapakita nga ginsupak sang iya pagkapreso ang iya kinamatarong pangkonstitusyon sa madasig nga hearing kag kahilwayan. Nakabilanggo subong ang ani alkalde sa Correctional Institution for Women sa siyudad sang Mandaluyong.
6: Balita 1233.
5: Adakta sa Balita International, nagwa sa report sa International Organization for Migration o kon IOM sang United Nations nga hindi magnubo sa 139 katao kalakip ang 15 kabata ang nagtaliwan matapos nagkulob ang isa kabangka nga may sakay masubra 300 ka mga pasahero sa baybayon sang Djibouti. Natabo ang insidente sa tunga sang Huwebes sang gabi kag Biyernes sang kaagahon sa dagat sang Aden o kon Aden samtang pagkadto ang bangka sa pungsod sang Yemen halin sa Djibouti. Lunsay mga pumuluyo sang Ethiopia ang masubra 80 nga nakasalbar sa among shipwreck samtang padayon gihapon ang pagpangita kag pagsalbar sa mga otoridad sang Djibouti sa 85 nga nagapabilin nga missing pa sa gihapon. Sunod sa IOM, ang ining trahedya kun hahitabo liwat nga nagpadumdum sa tuman kadelikado nga ginaatubang o kun kabudlay nga ginaatubang sa mga migrante nga nagapangita lang kuntani sang trabaho kag mas safe nga pangabuhi sa Middle East. Padayon ang pagbulig sa mga rescue team sa mga nakasalbar kag pagpabakod sa matikang agud malikawan ang panibag-o nga aksidente o kun hitabo sa among ruta.
6: Balita 12:33.
5: Hag amoyad to ang mga nagapanguna nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong manog balita Ruth Naingi Klaur. Pana naman sa atin pahanumdom, Efeso 5, mga versikulo 1, tub-tub 2, nagasiling ang pulong sang Diyos. Tungod nga kamo, mga pinalangga ng mga anak sang Diyos, sundan ninyo siya. Dapat makita permi sa inyo kabuhi nga ginahigugma ninyo ang iban, pareho sang paghigugma ni Kristo sa aton. Kay ginhatag pagani niya ang iya kabuhi para sa aton bilang mahamot nga halad sa Diyos.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Magandang magandang. Mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Ayan, kamusta na po kayo mga kaagapay? Grabe, October 12. Ang bilis po ng panahon. Kapansin-pansin, ano? Nung pumasok yung September, parang ang bilis na ng panahon. And we're looking at October, November, December. Pasko na naman. Another year is coming. Wow! Sabi nga natin, every gising is a blessing, every breath a privilege. Kasi ngayon, at parang tipong COVID daw yung umiikot na karamdaman. But the Lord is keeping us all safe. The Lord is keeping us all healthy. That is by His goodness and His grace. At dahil Lunes na yon, bago tayo magbatian at lahat, iba po, awit muna tayo mga kaagapay. Yan po ang ating pitch. Okay ka na, Dad?
2: Buhan.
3: Awesome, buhan. Ready? Sing. Man.

0: Amen. Amen. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabanto po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po, transistor radio o PM radio, Portable Missionary Radio, yan ang tawag natin doon. Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maliwanag at maganda ang inyong internet connection, magliwanag ang inyong reception. Maganda rin po ang inyong reception. That goes as well, ha? May mga sa atin pong mga cellphones, meron na rin tayong 702 app na pwede natin pakinggan ang ating mga programs dito po sa DZAS. So, di ba, ang ganda talaga. So, sabi nga ganun, until all have heard, yun ang ating layunin, why we are doing this, until all, lahat na ay makarinig ng mabuting balita. So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Lunes maging mabiyayang Monday sa bawat isa. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. I'm member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kahihatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay tunay na magdala ng ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't ano pang ating masasabi kundi wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, alam niyo po, ang maganda ng theme natin ng month, ng October. Sabi nga, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. United amidst diversity. At ang ating ang verse, Ephesians 4:3, sabi niya, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa na mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Diba? Ang ganda-ganda yan. Maganda yan. Kasi tayo mga mananampalataya, tayo po dito, mga kaagapay, ay magkaiba't ibang lugar, kaiba't ibang status ng buhay, iba't ibang profession, but yet we can all work together. Sabi nga, in spite and amidst our differences, para sa kapayapaan at paglago sa Panginoon. So maganda po ngayon ang pag-uusapan natin this week. Sabi nga natin, kasi ang work, we will focus, napapansin nyo, we're focusing on the seniors on October kasi andun yung mga day ng mga lolo't lola. Ngayon, alam nyo ba, dahil senior na rin siguro ako, alam nyo po ba na ang October 12, ang araw na to, World Arthritis Day? Ngayon ko lang po nalaman na may specific day pala para sa mga may arthritis. Ito ay na-establish noong 1996. Halos 20 years na pala to, no, ng Arthritis and Rheumatism International. Isang global coalition ng mga organization na nagnanais na suportahan ng mga taong merong arthritis. So, ito ay sineselebrate tuwing October 12 at ang layunin ay turuan ng mga tao patungkol sa rheumatic musculoskeletal diseases. Okay. Buti na lang, may ganito, no? Para magtuon tayo ng ating pag-uusap patungkol sa topic na ito at makatulong sa mga kaagapay na ito yung mga pinagdadaanan. So ang topic po na pag-uusapan natin, simple lang naman, Arthritis pain, don'ts, do's and don'ts rather, mula po sa isang article ng Mayo Clinic. So, sabi po doon, arthritis ay leading na dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So, maraming mga advice na sa pag-manage ng arthritis at similar condition tulad ng exercise, medicine, at stress management. Subalit, paano nga natin malalaman ang best para sa atin? So, ang pangunahing tinitira ng arthritis, yung ating mga kasukasuan o joints na nagdudulot ito ng pananakit, paninigas, pamamaga, at naglilimita sa ating paggalaw. So, ang kadalasang naapektuhan ay ating tuhod, balakang, kamay, yung wrist, yung pulso, shoulders, balikat, at yung ating spine. So, sa paglipas po ng panahon, maaring sirain ng arthritis yung cartilage, bone, at connective tissue na lalo pong nagpapahirap ng ating daily activity. So, narito yung ilang do's and don'ts upang matulungan tayong malaman natin. Ano ba yung dapat? So, as a basic, sabi nga ganun, ano man ang ating condition, mas effective nating ma-manage ang pain kung inaalam natin ang lahat patungkol sa ating condition. Kasama na dito yung anong uri ng arthritis meron at anumang joint damage meron tayo. A good idea din, isama yung ating healthcare professional, mga kaibigan at pamilya sa ating pain management plan. At sabihin sa ating healthcare professional kung meron bang anumang pagbabago sa ating nararanasang pain. So sa patungkol naman sa ating mga everyday routines, eh maging mindful tayo sa ating joints, yung kasukasuan, sa lahat ng ating activities. Maging ito ay habang nakaupo tayo, nakatayo, o gumagalaw tayo. So sabi nga ganun, panatilihing flexible ang ating mga joints. Magkaroon daw tayo ng gentle daily stretches upang igalaw ang ating joints sa lahat ng full range of motion nito. So, panatilihin din ang good posture. So, ang physical therapist po ang maaaring magturo sa atin ng tamang paraan ng pag-upo, pagtayo, at paggalaw. And also, sabi nga ganun, alamin ang ating limitasyon, no? Balansehin ang activity at rest at huwag itong sobrahan o i-overdo. So sabi ng din ganun, eh karagdagan pa po dito, yung pagbabago ng lifestyle ay may malaking bahagi sa pag-manage ng ating pain. So una, manage our weights, yung ating bigat. Ang sobrang bigat po ay nagpapalala ng symptoms ng arthritis at nagpapalala din ng sakit or pain. So ang dahan-dahan na nagtatagal na healthy changes ang pinaka-effective na approach sa weight management. So, makipag-usap sa ating healthcare professional

0: Sa katunayan nga, may mga kasama na tayo sa church, sa ating family, sa ating community, na ito yung kanilang health challenge. Pero makikita mo ha, active sila sa church, uma-attend sila, kaya nakaka-encourage. Kaya nga po, napakahalaga na tayo mismo maging mindful sa ating weight, sa ating lifestyle, sa ating mga kinakain. Hindi na tayo mga bata. Alam natin na kahit sa ating pagtanda, humihina na din ang ating katawan, ang immune system, ang ating mga kasukasuan, at ang ating mga buto nagiging fragile. Kaya laging maging maingat sa ating kalusugan. So, tanggapin ang katotohanan na may limitasyon na rin tayo sa mga pwede nating gawin. So, pero laging tandaan, huwag nating hayaan na nakawin nito ang ating joy sa bawat araw. Laging maging mapagpasalamat sa bawat araw at buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At huwag din tayong magdulot ng pain sa iba, di ba? So tandaan, every gising is a blessing. Gawin nating best ang bawat araw na kaloob ng Diyos sa atin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak yung mga sinabi. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral and ang bibigyan natin ng pansin, why there is opposition. Because there was the reality of the battle of the good and evil, which was started long time ago in the heavenly, in the past. Jesus Christ versus Satan. Listen what then. One third of the angels went down with the enemy. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang katayuan natin sa panahon ng end times? Sobrang nagagalit ang lahat ng tao sa inyo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, sabi ni Jesus. The great divide of good and evil, sabi ni Jesus sa end times. By whom? By your family members. On the end time, ang sabi ron, bahagi ng pamilya ninyo sa panahon ng end times, sa Mateo 10:21, tatrahilo rin ang kapatid, ang sarili niyang kapatid para ipapatay. Gayon din ang gagawin ng tatay niya sa anak niya at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Nawawala na sa ganap, nawawala na ang ganap na dating tamang huwisyo sa mundong ibabaw sa last days dahil sa dilim ng kasamaan. Ngunit, amen, ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Wow, wow, wow, amen, amen, patuloy po tayo. By the powers of darkness, sa kapangyarihan ng kadiliman, Ephesians 6:12, hindi mga tao ang kalaban natin, kundi mga masasamang espiritu sa kaitaasan. Yung mga leader, yung mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na mundong ibabaw. By the devil, sa pamamagitan ng Diablo, sa 1 Thessalonians 2:18, gusto naming dumalaw sa inyo, sabi ni Paul, ako mismo. Sinubukan kong bumalik diyan ng ilang beses, pero lagi kaming pinipigilan ni Satanas. Sa 1 Peter 5:8-9, maging alerto kayo at laging ready kasi kasi parang mabangis na leon ng inyong kaaway ang devil. Gumagala siya at naghahanap ng lalapain. Pero labanan ninyo ang devil, palalakasin kayo ng faith. Alam naman ninyong pinagdaanan din ng ibang mga Christian sa mundong ibabaw ang experience ninyo. Kung kaya't gently teach those who opposes truth. Mahinahon ninyong ituro ang katotohanan sa mga kumakalaban sa inyo. Sa 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita pag kinukorek niya yung

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: award nga sa mga taga-BMA da or mga BMAers na to, mga members of the alumni. Visit na ka mo sa to, nga Sports Fest, no? Isang way, kung gina yan, no? So, gina-look forward na mo nga ma-participate at mukhang suportahan yung mga nakatod nga mga series of activities as part of our Sports Fest 2026. So, speaking of extracurricular, Aje, you have joined, no? Different activities, student leader na. So, subok naman, how you learn, no? Sa mga sinak na bagay, and how do you manage to integrate or to apply what you have learned sa pagbalanse sa apans kag extracurricular activities sa imong on-the-job training dito sa US? So, ano ang imo na experience being someone na exposed na sa sininga mga bagay? Kag paano mo na manage, no? Is it something challenging or hindi naman kita mo naka-challenging? You have faced a lot of challenges sa ubrahan na ilagod rin, no? As student leaders and whatsoever. So, paano mo na balance man ang inyong life dito as an intern with the experience rin before kamutuging panala? So, how do you manage, no? Pagsugod mo, there are difficulties or okay lang?
1: At first, syempre, in different countries, so ma-adjusted kami, different time zone. At sa lain din ang applied, ang classroom learning at ang applied na dito na sa workplace mismo. So, pag-abot ko naman, ang VMA is very hands-on sa ng mga laboratory and skills. So, pag-abot ko naman, nakabalaw na kami kung paano mag-grow ng mga bagay dito. Kadi-enjoy din sa namon ang time dito sa US. Kaya, syempre, sa talagang ginaubra na ito, napag-i-enjoy na ito ang ito na ginaubra. So, samtang gobra kami ito, wala kami kapag dumawad sa school. So, ang school danay, wala siya danay. So, pag-abot naman din namon, na-realize ko namon nga lang hindi na mag-work. Wala lang siya school, wala lang kita nan. So, pag-abot din namon, as much as possible, gusto namon mag-hampang na lang or mag-enjoy sa last year namon din sa VMA. So, tanan nga yung track, subong nag-intra ko sa Taekwondo kasi hindi makakabal mag-Taekwondo, go lang. Mag-MTV, mag-intra na siya namon. So, may mga bagay nga lain sa school, kaglain lang sa workplace. Ang butang talaga sa bear in mind na ginaton nga enjoy lang it ang life, enjoy the things. Kaya kung ga-enjoy ka sa mga bagay, kaya nakagunhan ka, at hindi ka na sigma kapoy because you enjoy what you are doing.
0: Yeah, so, naligid kayo na mag-enat natin sa doon nga, from someone nga, there are a lot of high expectations, no? Kasi hindi nga yung studenting, graduating student, and a lot of pressures, no? Being someone nga dapat nga kinakalang i-maintain para sa kaugaling mo. And later on, siyempre may mga expectations. Kasi isang student life mo, muli mo ka life, then later on, kung yung professional ka na to, ano man, I need to stick with the things that I have worked for myself. Or laing na maniyahan ang abot nga a professional world or ano naman ang mga approaches mo or paano ka makipagbagay naman sa mga tao as a professional mo. I think pag-serve ni JL dito sa US, no, as an intern, is yan din malam siya working with other professionals. So later on, no, with hopes and concerns of working abroad, anong ayhan ang imo naman yung ina-look forward naman yan, Jay? As someone who has the experience already working in international hotels, ano ang imong hope or concerns after graduation? What are the things that you want or you see for yourself? Do you see yourself serving the alma mater you want to teach? Or ano ayhan you want to serve, no, our fellow Filipinos and mag-serve gali sa Bacolod, sa atin ng mga 5-star hotels or in other places in the country to gain more experience and be equipped more na mag-upra dito sa abroad. So, ano nga ito mga hopes and concerns? Gusto na akong mabalaan, excited kami para sa ito. Kung later on ang ato, mga listeners and viewers, na mukman sa siling ng mga programa sa other schools, especially career opportunities, no, being a career advocate myself, kakakita ko sa iba yung estudyante, mag-remote kami in other schools, no? Kadamo man sa

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ato niya 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
5: Uprising.
4: Up now is your host for today.
6: A blessed Monday, mga abyan. Welcome to Uprising, your favorite music program here at 1233 Radio DYVS, the sweet voice of salvation. Kamusta ka, abyan? I hope you're doing well. It's a Monday and it's the start of the new work week naman. And I pray na i-believe nga si Lord may mga opportunities gid nga i-open para sa imo abyan. Whether kung ano man ang area sa imong life, I pray nga mag-open si Lord sang doors para sa imo. And if you're looking for a breakthrough, I pray man nga may breakthrough for you this week, mga abyan. My name is Joe, and for the next 30 minutes, mag-updanay kita sa pagpamati kag sa pag-worship kay Lord, no? Paagi sa sini mga worship songs nga aton nga ipatukaron, i-play naton on the air. So sit back and enjoy being in the presence of the Lord. So for our first song, no, we will be listening to this song, Dusty Bibles by Josiah Queen. And I hope that we are reading our Bibles every day. Hindi lang silang mayabukan lang sa kilid-kilid ang aton nga mga Bibles. Although, with the technology right now, we have Bibles on our phones, on our tablets, but it would be really nice to pick it up and intentionally read God's Word, no? So here's Josiah Queen with Dusty Bibles.
7: We got the-

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung namin yung aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat patuloy sa lahat po ng ating kasama sa ating pag-aaral. Yan po ay ang mga taga-subaybay, gamit po ang radyo, gamit po ang mga online platforms, ang ating streaming app at ang mga social media platforms. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa atin hong pagtatalakay para sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pag-asa. Alam nyo, sobrang halaga ng pag-asa dahil imagine nyo, kung wala tayong pag-asa ay talaga namang mapupuno tayo ng desperasyon, tayo po ay manghihina, tayo po ay hindi na maganda ang pagtanaw sa kinabukasan, di po ba? Sapagkat ang pag-asa po, sa kabila ng hindi kagandahang mga pangyayari, ay bumabago ng ating pananaw. Totoo po yan. Kaya napakahalaga na ating maunawaan ano ba yung tinatawag nating biblical hope. Okay? Pero bago yon, gusto po nating tanungin ang bawat isa, kumusta na po ang relasyon natin sa ating Diyos? Ano po? Kasi mapapansin po natin na pagka tayo po ay lugmok sa problema at tayo po ay merong malayong ugnayan sa Panginoon, ang resulta, ang sintomas din ay tayo po ay nawawala ng pag-asa. Di po ba yung bang masyado tayong overwhelmed, masyado tayong nadi-discourage dahil po sa mga problemang dumarating at may mga pagkakataon po na sa halip na maging mapagpasalamat tayo ay nanghihina tayo. Kaya magandang tanong, kumusta yung relasyon natin sa ating Diyos? Minsan naman, pag wala pong problema, para bang ang pag-asa natin ay hindi talaga sa Panginoon nakasandig, kundi doon sa kagandahan ng mga pangyayari. Kaya minsan makikita mo, maaaring hindi po masyadong malalim ang ating panalangin, hindi ganoong katibay ang ating pagtitiwala sa kadahilanan na everything is okay. Alam niyo po, ang tunay na pag-asa, hindi po yan nagbabago. So whether maganda po ang sitwasyon, may hope, whether hindi kagandahan po ang sitwasyon, merong hope. Bakit? Kasi ang pag-asa po ay nakaugat sa ating Panginoon. Tingnan po natin. Dito po sa isang pamilyar na talata, Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito po ay madalas nating madinig. Ano po? Ginagamit ng napakarami, pero kadalasan po, ang paggamit natin ito ay hindi nakabase sa wastong pagkaunawa ng talatang ito. E yamang napakaganda ho at napakahalaga ng passage na ito, pag-usapan natin. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, at nais na rin nating isunod yung verse 12 and 13. Ang sabi po ng passage, sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo, at mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Verse 12, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. So kadalasan po, pag nakikita itong passage na ito o ating naririnig o sa kadalasang paggamit po nito, Ang nagiging focus ng tao, bakit sila attracted sa passage na ito? Dahil yung pong magandang sinasabi tungkol sa plano para sa atin, di ho ba? I know the plans I have for you, says the Lord, plans for good. Yan po, parang ang lakas ng attraction natin dyan eh. Kasi sa gitna ho ng mga problemang dumarating at mga sitwasyong napakahirap intindihin, eh kadalasan po naghahanap tayo ng panghahawakang merong improvement. Pero alam nyo ba, nung sinulat ito, eh nasulat sa gitna ng mga panahon at pagkakataon na naglipa na po ang mga tinatawag na false prophets. At bakit ho nagkaroon ng mga false prophets nung mga panahong iyon? Ito ho, at napakagandang maunawaan natin to. Ang dahilan, dahil ang Panginoon po ay nagbigay ng mensahe sa mga propeta. At ang sabi ng Panginoon, magtatagal pa kayo sa inyong captivity. So in other words, bad news, hindi kagandahang balita. Magtatagal pa kayo sa inyong captivity. At yan po ay balita na hindi gustong marinig ng mga taong nagdurusa na noong mga panahong yon. Ngayon, bakit importanteng banggitin yon? At paano ba naging bulaan yung mga propeta nung time na yon? Eh kasi po, marami sa kanila ayaw sabihin yung bad news. Eh imagine nyo to, ha? Isipin nyo yung senaryo na kung saan meron kayong mga pagdadalhan ng balita na pagod na sa problema. At ang inaasahan po nila, eh sana naman mahango na kami at matapos na itong mga problemang ito at maalis na kami sa sitwasyong ito. So ganyan po ang kanilang sitwasyon. Gusto nilang mahango, gusto nilang matigil na yung problema at gusto nilang magkaroon ng pagbabago yung kanilang sitwasyon. Pero ang dadalhing balita ay kabaliktaran, magtatagal pa ang inyong captivity. So ang iba po sa kanila na pressure. To please the people, they changed the message. At ang pagbabago ng mensahe ay yung gustong madinig ng mga tao. Kaya nga po nung sinabi ni Jeremiah ito, ang gusto niyang bigyang linaw dito, yung pag-asa natin ay hindi sa kagandahan ng plano, kundi dahil sa kabutihan ng ating Diyos. Yung pag-asa natin, hindi dahil mangyayari ang mga bagay sang-ayon sa gusto natin, kundi dahil mabuti ang Diyos at ang mga bagay ay mangyayari sang-ayon sa gusto niya. Posible ho ba iyon na hindi nangyayari ang mga bagay sang-ayon sa gusto natin, pero may pag-asa pa rin tayo? Yes, pwede po at dapat nga po ganun. Bakit? Dahil ang pagtitiwala po natin ay sa Panginoon. At mahalagang tandaan na hindi po sa lahat ng pagkakataon ay madaling unawain ang ginagawa ng Panginoon. Hindi ba sa Isaiah 55 nga, pinapaalalahanan tayo that God's ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Yung kanyang pamamaraan at pag-iisip ay higit sa ating pamamaraan at pag-iisip. Ang ibig sabihin nito, kahit napakaganda ng katangian ng Diyos, ay hindi po sa lahat ng pagkakataon madaling tanggapin ang ibubunga ng pagkilos ng Diyos. Halimbawa po, meron kaming mga anak at yung season po na mas bata-bata sila. Yung aming bunso sa ngayon ay 8 years old. Alam nyo, may mga times siya na meron siyang gustong-gustong bilhin and we really have to say no. Bakit po? Well, ganito po yan. Tayo ho, siguro, pag nananalangin sa Diyos, eh minsan po talagang meron na tayong gustong matanggap, di po ba? Meron na tayong ano man yung gusto nating mangyari, ano yung timing, kung kailan mangyayari, paano mangyayari, ano yung gustong matanggap. In other words, meron na tayong agenda in mind. At natutukso tayo, o kung hindi man natutukso, eh sabihin na nating ang takbo ng isip natin, eh mas gusto nating ibigay ng Diyos yung inaasahan natin kaysa yung tayo ang mag-a-adjust sa gusto ng Panginoon. Kadalasan po ganyan eh. Actually, yung mga frustrations natin sa Diyos, dyan ho nag-uugat eh. Yung bang pinipilit natin yung gusto natin. pinipilit natin yung panahon na dapat mangyari yung mga gusto natin. At ano pa, minsan po pati yung paraan kung paano mangyayari. Eh paano mo naman mape-predict ang pagkilos ng Diyos? Eh yun ngang karunungan niya at kaparaanan higit sa ating karunungan at kaparaanan. So talagang darating at hahantong tayo sa punto na may mga bagay na hindi natin maiintindihan sa pagkilos ng Diyos. Totoo yan. Kami po, kagaya ng binabanggit ko kanina, may mga anak po kami, may mga times na alam namin na yung pagsabi ng no will be disappointing para sa kanila, pero hindi naman ho kami tumatanggi o nagsasabi ng no dahil lamang sa, okay, basagin natin ang trip nito, let's say no. Hindi po. Ang totoo po niyan, may mga pagkakataon that no may be the best answer. Kaya lang, dahil po sa immaturity ng tao, maging sa ating ugnayan sa Diyos, may mga nagiging epekto. Una, akala natin yung gusto natin yung napinakamainam. Alam niyo na ma'am, di ba? Pagka tayo po ay may immaturity, hindi naman natin naintindihan lahat eh. So akala natin kung ano yung gusto natin, yun na yung pinakamagaling, yun na yung pinakamainam, yan na yung pinakamaayos. Naalala ko tuloy sa Proverbs 14:12, ano? Sabi ron, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Merong landas na parang tama sa tao, pero bandang huli kapahamakan pala ang kahahantungan. Oh, imagine mo yon. Ibig sabihin po ng passage na yon, talagang may mga bagay na pipiliin mo pa, pipilitin mo pa, ipaglalaban mo pa, gugustuhin mo pa, pero bandang huli pala eh, hindi pala kainaman para sa atin. Di ho ba? So talagang ganun eh. Kayo ho ba sa inyong karanasan, may mga bagay na ho ba kayong ginusto, pinaglaban, talagang akala nyo okay na okay, tapos ngayon po ay pinagsisisihan nyo o marahil ay nagbago na ang pagtingin nyo. Well, I'm sure if we would be honest, meron pong ganon. So, kagaya po ng magulang sa anak, there are times we have to say no. At kagaya rin naman ng anak na kulang pa sa maturity, there are times that no will not be appreciated. Kasi hindi yan ang gustong sagot. Kaya nga naalala ko, no, yung sinabi ni Warren Wiersbe, yung kanyang tinalakay about prayer, para sa akin, it is so helpful. Kasi ibinabalik tayo.

Radyo tayo, palagay ko ang gusto nating sagot ay oo, di po ba? Yan ang gusto natin, of course. Meron tayong kahilingan, ang gusto natin is yes. Pero ito ho, ang sabi ni Warren Wiersbe, ang answers po ng Panginoon may come in four ways. One, pwedeng go or yes. Okay, yes. Sige, o gusto natin yon. Pero may mga pagkakataon din naman na ang sagot ay no o hindi. Hindi pwede, hindi tama, hindi okay ang iyong hinihiling. Hindi po dahil mapagkait ang Diyos, pero may mga times talaga na meron siyang ibang nakikita na mas mainam eh. Kaya pag tumanggi ang Panginoon, huwag kagad tayo magtatampo. Sipin muna natin. O ano pa? Pangatlo, pwede hong grow. Ano yon? Ang ibig sabihin, wala ka pa sa maturity para sa hinihiling mo. May mga bagay na makakabuti sa iyo, pero makakabuti sa iyo kung ipagkakaloob sa tamang panahon na meron ka ng maturity, di ba? Halimbawa, ano, kunwari, ako po 'yung nagmo-motor eh. Kunwari 'yung anak kong babae na 15 years old eh, isipin niya, "Daddy, peram, gamitin ko." Una, hindi siya marunong. Pangalawa, kung matuto man siya, hindi pa angkop ang panahong ito. Bakit? Kasi wala pa siyang lisensya. At isa pa, hindi pwedeng dahil meron, eh, papahiram mo na kaagad. Bakit po? Siyempre, yung judgment ng isang kabataan at saka yung experience niya ay hindi pa nga angkop para doon. Kaya nga may tamang edad para magmaneho, di po ba? Eh, kung basta lang ibibigay mo dahil iniisip mo, eh, ito ang ginusto, de ito ibigay. So, ano nangyayari po? The person benefits from your provision, but he will not benefit from your wisdom. Eh, ang Panginoon po, mas marunong sa atin. Kaya may mga times na hindi naman niya gustong ipagkait, pero kung wala pa yung maturity, God will not give it to you. Kasi pag binigay niya sa iyo, hindi yan makakabuti. So the answer may be grow. Grow first. Ano pa? Pwede rin hong slow. Okay, ano yung slow? Well, it has to do with time. Baka hindi pa ito ang tamang panahon. Kaya nga ang palaging ultimate question dyan, anong paborito nating sagot? Eh, obviously, ang paborito natin yung yes or go. Pero tandaan niyo po ito, whatever answer God gives, it's always the best. Ako po, yan ang natutunan ko. Whatever answer God gives, it's always the best. Kung sa kanyang wisdom, ay nakita niya that yes is the best answer, then tanggapin natin yung yes. If no is the best answer, then let us trust the wisdom of God. Huwag lang nating isipin, baka nag-power trip lang, pinagkaitan tayo, pinagdamutan. Hindi po. Sa likod ng bawat kasagutan na binibigay ng Panginoon, hindi man yan ang gusto natin. Tandaan niyo po, sa likod niyan ay ang karunungan at pagmamahal ng Diyos. Ang sabi nga ng Romans 8:32, kung yung anak nga niya hindi niya pinagkait, ano bang bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob, di ba? So ibig sabihin po noon, kung yun nga sukdulan na ibigay, ano pa ba yung ibang bagay? Kaya napakahalaga po na ating maunawaan to, napaka-importante na ating tanggapin ang kanyang kalooban at magpasakop dito, yamang alam natin na ang Diyos po ay pag-ibig. Pagtiwalaan natin yon. Kasi sa buhay natin, dadaan at dadaan po tayo sa mga sitwasyon na mahirap nang intindihin. Dadaan tayo sa mga pagkakataon na hindi natin maunawaan at marahil po nakakatuksong magtanong, "Lord, bakit? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit ganito?" Dadaan tayo dyan eh. Minsan nananalangin ka ng tuloy-tuloy, pero ang sagot, di dumarating. Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12. He prayed to the Lord 3 times. Sabi niya, tanggalin yung tinik sa laman or thorn in the flesh. Pero hindi po tinanggal ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Napakagandang talata, no? Hindi niya nakuha yung gusto niya, pero ang binigay ng Panginoon ay hindi kulang para sa kanya. My grace is sufficient. Hindi siya pinagkulang.
maaaring yung kahilingan po natin

0: sa ating limitadong kaalaman ay maaring yan po ang tingin nating best. That's why we're asking God for that. Pero let's open our minds to the possibility that His answers may be different, but still, it's still the best. Kailangan nating panghawakan yan. Bakit? Because ang hope po natin is that God is wise, God is good, God is in control, God is loving. At wala po siyang ipapahintulot sa ating buhay na hindi bunga ng kanyang karunungan, pag-ibig, at ng kanyang kapangyarihan. And we have to trust God. Alam nyo, pagka nakikita natin ang katotohanan ito, it changes our perspective. I remember 2018 was the first time na ako po ay na-diagnose na may brain tumor, na open surgery po yan. At alam ng marami sa inyo yan, na nanalangin kayo para sa akin. Pero alam nyo ba na dumating ako sa point na, Lord, sabi ko, kung ako tatanungin, eh siyempre ang gusto ko kagalingan. Pero alam ko naman na mas marunong ka kaysa sa akin. I submit to you. Alam nyo, napakahirap yan ha. Madaling sabihin niyan kung wala ka sa sitwasyon. Pero pag nandun ka, dumadaan ka sa sitwasyon, mahirap sabihin yan, mahirap ipanalangin yan. Pero sabi ko, Lord, ayokong magtiwala sa gusto kong mangyari. Siyempre, iniisip ko paano yung pamilya ko, di ba, mga anak ko, eh kapapanganak lang ho nung bunso, nung he's just a few months old, nung nalaman ko yung brain tumor na yon. So ang malaking challenge po doon, paano na sila? Ano na mangyayari? Ako ba itutulak na lang sa wheelchair? Ito ba ay game over na? Yung mga ganun ba? So hindi mo mayalis, talagang makakaisip ka ng ganun. Pero ito nga po ang point, mga kapatid. Ang sabi ko, Lord, kung meron mang mas mainam na makapag-iingat sa kanila, hindi naman ako yun eh. Ikaw yun. At ayokong magyabang-yabangan dito at runong-runungan para sabihin sa iyo na I am the best person to care for them. Walang iba kundi kayo lang po yun, Panginoon. Yan ang aking naipanalangin. I remember that so clearly. And I submitted myself to Him. At ang sabi ko, Lord, kung ano pong kalooban nyo, kung gusto nyong gumaling ako, well, tatanggapin ko po yan ang may pasasalamat dahil yan din ang gusto ko. Pero kung sakali po na hindi ako gagaling completely, na merong disability, then I know that your grace is sufficient. Kaya mo akong gamitin sa kabila ng aking mga physical limitations. And I will accept that. Yan po ang aking naging panalangin noon. Hindi ko po yan sinasabi sa inyo para sabing ang tapang ko. Ang totoo po, kaya ko yung sinasabi sa inyo para sabihin sa inyo na doon ko po nakita ang reality na when you are very vulnerable, nandun pa rin yung urge to be in control. Di ba? Na kailangan, Lord, yung gusto ko, ibigay mo. Eh, pero doon ho natin mas lalong na ipapahayag ang pagpapasakop. Kaya kung sakali po na kayo dumaraan sa mga sitwasyon na ang hirap intindihin, eh talaga hong ganon. Kasi yung pagitan ng karunungan at kaparaanan ng Diyos sa ating karunungan at kaparaanan, napakalaki ng gap niyan. At yan pong dahilan kung bakit hindi natin laging maiintindihan why He does the things He does and why He does it the way He does it. Hindi po madaling unawain at hindi rin madaling tanggapin. Pero hindi nangangahulugan na dahil hindi mo maintindihan at hindi mo matanggap, eh wala ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asa ay nakaugat po sa katangian ng Diyos at hindi sa sirkumstansya. Kaya, praise God na tayo po ay magtiwala sa Panginoon at panghawakan ang katotohanan ng pag-asang matatagpuan sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa po ay maging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral at magtulak na kahit hindi natin naiintindihan, lagi nating alalahanin that God is a good God. Ang pruweba, binigay niya ang kanyang anak para sa atin. Ano bang bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob? Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ay nga po sa mga biyan kagutod sa Ginoong nagapadayon sa pagsunod sa sininga programa Salmo sa agyapon ang inyo abiyan kagutod sa Ginoong si Pastor Algar aga pastor sa Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision Bacolod City. Salamat kita sa Ginoo sa pribilyo liwat nga maka pambalandong kita sa ngayablan nga pulong kagabaygin ng Diyos magapakamaisakton. By the way, salamat kid sa tanan nga naga sunod sa sining programa sa nagapamati sini kabaygin ng Diyos magapakamay sa inyo. Kagsalamat man sa tanan nga nagasapdag sa sining station DYB Estro Finances at the same time prayer gid nga padayon Ginoo magabless sa sining station agod nga gamiton ninyo sang Diyos padayon agod mabantala ang hulong sang Diyos nga ginawali sa mga alagad sang Diyos sa sininga station DYVS. Okay, no, liwat, nagatuon kita sang iablan nga punong kagatong text sa sininga hapon atong pagkatun Andre ang ginhambal ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Efeso. Siling nari sa chapter 5 verse 15, see then that you walk circumspectly not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. May the Lord bless sa iapulong again, basa naton. Siling ni Jesus Christ sa iyang mga disciples in chapter 5, verse 13, sang book of Matthew, ye are the salt of the earth. In verse 14, siling ni Jesus Christ liwat sa mga disciples, ye are the light of the world. Siling ni Apostle man sa mga tumulo dito sa Corinth in chapter 2 Corinthians chapter 3 verse 2 dira, ye are the living epistle. Kamu ang buhi nga sinulat akon nga sinulatan, epistle o kon sinulat. Subot siling Andrino nga ang mga tumulo dito sa Corinto, mga buhi silang epistle nga ginabasa, ginalantaw sa mga tao day by day ang ilang kabuhi. At the same time, amo man ini sa aton. Siling ni Apostle Paul dira in chapter 5 sa book of Ephesians verse 1 dira, but ye therefore followers of God. The word followers dere sa ibang nga translation sa ESV, imitators. Meaning ang mga tumulo o hindi lang kay follower ni Jesus Christ, kundi si Kristo Jesus gid amo ang aton nga gina-imitate, ginasunod nga kabuhi. So that's why ang goal sa natawag nga kaluwasan to be like the Lord Jesus Christ. To confirm to the image of His Son in chapter 8 sa book of Romans, mabasa na itong dra. So, but si Dingon dire, no, nga kita nga mga tumuluo, dapat gid makita si Kristo sa kabuhi naton bilang sumulunod ni Kristo. So that's why si ni Apostle Paul in chapter 5 verse 15, see then that you walk circumspectly. So liwat ginahambal niya, hindi lamang imitator ang matumulo dito sa Ephesus kay Kristo. At the same time kita kundi, kita man ng mga tumuluo, dapat gid magagawi sing mainalamon. See then that you walk circumspectly. The word circumspectly, kulang taon natin ini sa Greek, means carefully with exactness or accuracy. Meaning, magakabuhi ang tumuluo, kita nga matumuluo nga nagahalong kag insakto gid. Insakto nga pagkabuhi like the life of Jesus Christ. So that's why mga utod sa Ginoo, as a Christian, hindi gid hapos. Hindi gid hapos bilang isa ka tumuluo, hindi gid hapos ang magkabuhi bilang isa ka Kristohanon, bilang sumulod ni Kristo Jesus. Why? Tungod dapat ang aton kabuhi mangin parias gid kay Kristo Jesus. So amo gani liwat siling ko goal ini
na kung tumuluo ka, dapat magakabuhi kita to be like the Lord Jesus Christ. It is not easy to live like the Lord Jesus Christ in this present and perverse generation. Budlay kaayo. Pero amo ini ang kabuhi, amo ni ang angkat ni Apostol Paul sa mga tumulo dito sa Efeso nga dapat sila magkabuhi na nagahalong insakto nga pagkabuhi because we are followers of the Lord Jesus Christ. We are His disciples. So nataon naton sa sining pagtuon naton diri, no? Ang mga rason diri why we should be accurate and careful in our walk as a follower of Jesus Christ. Sinin ni Paul diri in verse 15, "See then that you walk circumspectly," second phrase, "not as fools, but as wise." Not as fools, but as wise. To live morally is to live wisely. To live morally and godly is to live wisely. Tikay sila ni Paul diri, no? But as wise, no? Di ang maalamon nga pagkabuhi, ang pagkabuhi sa Diyos noon, morally, because we are believers, we are followers of Jesus Christ. Unwise person is not because of their intellectual limits, but because of their unbelief in foolish deeds. Example, no? Siling ni Apostle Paul in the book of Romans, chapter 1, verse 21, Because that when they knew God, they glorify Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imagination. And their foolish heart was darkened. Verse 22, professing themselves to be wise, but they became fools. Ti nag-profess sila that they were wise, but they became fools. Why? So liwat, ang unwise person is not of their intellectual limits, but because of their unbelief. Ano diri makita naton nga unbelief nila in verse 21? Because that day when they knew God, they glorified Him not as God. Wala nila gindayaw ang Diyos bilang Diyos. Because ang mga unwise first person, they don't believe God. They don't believe the true and living God. Kundi sining sa verse 23, they worship the creature more than the creator. So kita naton diri ang pagkadi matinuho nila. They don't believe the true and living God. Why? Tungod para sa ila, mas maayo nga simbahon nila diri ang gintuga sang Dios labaw sang sa Dios nga nagtuga sini. They worship and serve the creature more than the creator. Verse 25. Ano pag diri makita naton nga ang belief nila? In verse 21, liwat, neither were thankful, glorify Him not as God, neither were thankful. So hindi sila mapasinalamaton. Kung ano man nga butang na baton nila sa Diyos, they were unwise. Why? Kay para sa ila, ako nagpangabudlay sini. I work hard. Agod maangkon ko ininga mga butang. So ginasikway nila ang Diyos diri nga amo ang source ang tanan nga butang nga ara sa ila. Because they believe nga para sa ila, ako ang nagpangabudlay sini, so tungod ako nagpangabudlay, hindi ko dapat pasalamatan ng Diyos. Pero kung basaon ito ng pulong sa Diyos in the book of 1 Chronicles,
ang tanan nga butang halin sa Diyos. Pati aton kabuhi, ang kaalam, kusog, kabakod, everything halin tanan sa Diyos. Ti ini nga makatauhan diri, hindi sila mapasinalamaton. Pero ano sila ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Efeso? In chapter 5 verse 20, giving thanks always for all things and to God. In the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. So minipasalamaton natin ang tanan nga butang nga ara sa aton because initanan nga butang alin sa Diyos. Di ang mga unwise person, amo ini, because of their unbelief, they don't believe God. Number two, they were not thankful to God because wala sila gapating ang Diyos. Amo ang naghatag sang butang sa ila, kundi para sa ila. Ako, naangkon ko initungod, nagabudlay ko tudo. Nag-eskwila ko, nag-ubra ko, naangkon ko initanan. So liwat mga utod sa Ginoonon, unwise person is not because of their intellectual limits, kundi because of their unbelief. Anong pagid? Sinin sa verse 23, in change the glory of the incorrupt and corruptible God into an image made like to corruptible men, to the birds and four-footed beasts in creeping things. He changed the glory of the incorruptible God into the image like a corruptible man. Ginsimba nila dari ang verse 25 dari, natungad ginsin nila dari, imbis ang Diyos simbaho nila, kundi ang mga sapat ginsimba nila dari. Wherefore God also gave him up to uncleanness through the lust of their own heart. Ari ang foolishness na ginimo nila dari. To dishonor their own bodies between themselves. Why? Tungod sila sa verse 26, for this cause God gave them up into vile affection, for even their women did change the natural use into which is against nature. Instead kung tani nga mga babae nila, mamana sila. Di amo ning tawag na tumboy. We are not against them, but kung ga-practice kasi ni, amo ni siling ni Paul diri, they were fools. Unwise, why? Kay hindi amo na gusto sang Diyos. Verse 27, in likewise also the men leaving the natural use of the women burn in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly. The same na. So that's why ginsilutan sang Diyos ang Sodom ka Gomorrah tungod amo ni mga tao dito. Di masubo mautod sa Ginoo, no? Pero amuni ang mga butang kung nga makonsider natin dari na ini nga mga tao unwise, hindi maalam why. Tungod because of their unbelief, because of their evil deeds, their foolishness sa ginhimo nila ini nga butang against

Salamat gid sa mataong mga bano aton gin pamatian. Okay, siling pagid ni Apostol Paul sa mga tumulo dito sa Roma.

0: verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them up over to the reprobate's mind. Reprobate's mind. Pang nahuna, bala nga wala asing kulos. So that's why makonsider itong unwise. Tungod ang pangnahuna, hindi ayon sa gusto sa Diyos. Tibalik kita dali sa ginhambal ni Apostle Paul sa mga tumulod dito sa Efeso. Sabi ni Paul, but fornication, verse 3, but fornication in all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints. Di kung tumuluo ka, dapat iningagin mention ni Apostle Paul in verse 3, fornication in all uncleanness and covetousness, dapat hindi ini ma-mention sa kabuhi isang isa ka tumuluo. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Verse 5, aring warning, for this you know, that no whoremongers, or immoral person, nor unclean person, nor covetous man, who is idolaters, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Ti warning ini na pusulpong nga ini nga mga tao nga naga-practice ini hindi gid makasulod sa ginerian sang langit. So that's why sini na pusulpong dre, no? Not as false but as wise. Ti masubo kun tumuluo ka nga nagagawi ka sang sini nga mabutang because makonsider ka sila na Apostol Paul Dre na unwise person. O sila ni Paul Dre, kung nagahalong ka, nagakabuhi ka sa insakto, this is the mark of wisdom. Manginig, mainalamon ka, maalam ka sa pagkabuhi ni mo bilang isa ka tumuluo. So certainly, believers are to avoid behaving like unwise person. So once again, mga utod si Ginoo, no? Sakit ginhambal ni Apostle Paul dere, for this is what Apostle Paul said to the believers in Ephesus, not as fools but as wise. Not as fools but as wise. Dapat ang tumluo maalamon gid sa pangginawi. So that's why utod sino, kung nagaklaim ka nga tumulo, inyet amo iniginahimo nimo ang warning diri ni Apostle Paul in verse 5, ang naga-practice ini hindi gid makasulod sa inansang langit. So liwat utod sino, to live as a Christian it's not easy. But this is the way we call wise if we live a godly and morally. Amo ni mga maalam na tao. Why? Tungod ginasunod kung ano ginahambal sang pulong sang Diyos. Ano pagkat sila na Apostle Paul there in verse 16? Redeeming the time because the days are evil. Not only, no, we should be accurate and careful in our work. Not only it is a mark of wisdom, but because the time is fixed and the days are evil. The word time there, redeeming the time. Time here is fixed, measured, or allocated time. Na-allocate na sa imo. Example, abi no? Example, in the book of Psalms chapter 90 verse 10, dara, ang lifespan sang tao is only 70. Kung dugangan magit sang Diyos 80, 90, 100, blessed, ano na, bonus na nasang Diyos siya. Pero sinin ni Apostol Paul din, no, nga ang time nga na-allocate gin-fix ang Diyos sa aton, ara na na. Kabalo na ang Diyos kung saan o kita kwaon sa sining kalibutan. Kabalo ang Diyos kung ano nakalawig ang aton pagkabuhi sa sining kalibutan. Fix na. We do not know kung saan o kita kwaon sa Diyos. Pero sinin ni Paul, datungod nga ang time na-allocate na na kung saan o niya kita kwaon. Kung saan o kita magataliwan sa sining kalibutan. Nagsinisong verse 16, redeeming the time. So not only the time is fixed, but because the days are evil. So the word days are evil, naghambal sa Apostle Paul diris ang ginatawag Roman persecution was on the way. Meaning kabalo si Pablo nga ang mga tumulo pag i-persecute kag that is what we call evil days nga maabdan o kung maabutan sa mga tumulo. So kung si Pablo naghambal diri sa natawag ng evil days during the time na ginsulat niya ini, how much more sa atong time subong? Kung ano ka evil days ng atong time subong? Di siling ni Paul sa kay Timothy in chapter 3. Sa book of 2 Timothy dira, no? In the last days, perilous times shall come. Sa ibang sinang tradisyon, in the last days, dangerous time will come. Why? Tungod ang sumpon sa sinang verse, because in the last days, men shall be lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasure more than lovers of God. Di ko lang tao na ito na itong time subong. Ari nagikita in the last days. Amo na inigak tabo. So kung amo inigak tabo, it means to say nga budlay na ang pagpangabuhi sa mga tao in the last days. Why? Tungod ang tao selfish na. Ang iya lang kaugilong ginapaminsar iya. Ang tao mas gahigugma sa manggad sa kalibutan labaw sang sa Diyos. Nagahigugma sang kalipay labaw sang sa Diyos. Hindi lang amos na bagay kundi kulang taon mo ang sitwasyon, magabudlay pagid na magabudlay ang pagpangabuhi sang mga tubluo sa makatauhan in the last days. So utod signo sila ni Paul dere tungod evil days mag-abot, redeeming the time. So ang pamangkot, ano himuon naton nga tumuluo tungod kay ari na kita in these last days or evil days. So sila ni Paul dari, redeeming the time. Pero kung ang taon mo sa ESB, the word nga redeeming the time, making the best use of the time. So ano himuon naton nga tumuluo? Samtang ari kita sa sinihang malaot ng kalibutan, dapat hindi natun pag-usika ng atun chimpo, so we are to make the most of our time on this evil world by fulfilling kung ano ang tinutuyo sang Diyos sa atun nga kabuhi. Fulfilling God's purposes to worship Him, to serve Him, to be used by Him for His honor and glory. So, lesson ba rin natin utod sa Ginoo dere, no? Tungod ang time na fix na kung saan o kita kwaon sa Diyos sa sining kalibutan, dapat hindi natin pag-usikan ang time na samtang buhi pa kita. We need to redeem our time. We need to make the most of our time. Agod nga magamit kita sang Diyos sa iya tinutuyo samtang ari pa kita sa sining kalibutan. So hindi paghulata na magtigulang ka mag-alagad ko sa Diyos. Yung pasalamat kita sa mga senior citizen na faithful na bisan tigulang na nag-alagad sa Ginoo, gapagamit sa Diyos. Pasalamat kita sa mga tigulang sa iglesia na padayon nga nagasakdag sa ministry. nag-support sa ministry. So ang challenge diri sa mga mapamatanon, samtang bata ka pa, paggamit na sa Diyos. Why? Because you do not know kunsan o kakuaon sang Diyos. Tungod ang time na fix na kunsan o kita kuaon sang Diyos sa sining kalibutan. So something wala pagtagin kuha sang Diyos sa sining kalibutan. Paggamit sa Diyos, alagad sa Diyos, simba sa Diyos. Paggamit sa Diyos kung ano ang talent na ginhatag sang Diyos sa inyo. Kaya kung sila ni Paul sa mga tumulo dito, to make the most of our time on these evil days by fulfilling what God's purpose sa atong kabuhi. So, Kristo, anon, liwat, no? Ang challenge dere, samtang may tion, samtang wala, panagbalik si Jesus Christ, alagad ka may katutong, paggamit sa Diyos. Tungod ang aton chimpo sa sining kalibutan, tama kayo kalipot. Di mayo lang na kung makaabot ka sa edad na 70, kung hindi, ati pilal ng katuig pag-alagad mo sa Diyos. Sino? So sila ni Pablo Dre, ang challenge si Pablo Dre, redeeming the time because the days are evil. Hindi pag-usika, himo ang pinaka-the best ni mo samtang wala pa si Kristo nagbalik. Samtang buhi ka pa, padayon sa pag-alagad sa Ginoo na may katutom agod someday pagbalik ni Jesus Christ. God will commend us in heaven, well done thou good and faithful servant. Ano pag-isili ni Paul dere in verse 17? Wherefore be ye not unwise. Giliwat dere, be ye therefore not unwise. Hindi ka dapat magparias sa mga tao na hindi maalam. But understanding what the will of the Lord is. O tunos Ginoo, no? God give us a freedom of choice. We can ignore His will. We can disobey His will. Pero siling Job, who has hardened himself against God in prosper. Kutod, wala sang tumulo o nga ginapakamaayos ang Diyos na nag-disobey sa iya gusto. So ang lesson, hibaloa ang gusto, ang kababuton sang Diyos sa imong kabuhi. Agod magamit ka sang Diyos. On and on. Wala kita sang tiyon. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Kumusta ka na kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruzel Larama Dizon. At ngayon po, pag-usapan po natin ang sinasabi ni Haring David sa Psalm 55 verse 22. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Psalm 55 verse 22.

sa marami pong laman ng balita ngayong mga araw na to, hindi kita masisisi, kaibigan, kung ikaw ay na-overwhelm na sa lahat ng iyong mga naririnig. Nariyan ang sinasabi ng ating mga weather experts about the incoming Super El Nino. At marami po sa atin ang nagugulumihanan, marami sa atin ang di na mapakali, marami po sa atin ang nag-iisip na ano ba ang ating dadanasin sa mga susunod na araw. Meron din sa atin na may mga kamag-anak, may kapamilya, mayroong mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman. At mabigat na pagsubok ang ating kinakaharap sapagkat mataas ang ating bayarin, ngunit yung ating wallet medyo na naghihingalo na, di po ba? Minsan po, meron tayong mga kilala, may mga anak tayo na hindi lumalakad sa daan sana na gusto nating dakaran nila, ang daan patungo sa Panginoon. At ito po ay mabigat sa ating mga puso. Or maybe somebody betrayed you, somebody very close to you na hindi nyo po ina-expect ang nagbigay ng matinding sakit sa inyong puso sapagkat akala nyo siya ay inyong kaibigan, ngunit kayo pala ay kanyang ipinagganulo. Are you overwhelmed by the weight of a burden that's facing you right now? Well, let's turn to the book of Psalm 55 and hear the words of David in Psalm 55 verse 22. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Alam niyo po, bago niyo isipin na, ay si Haring David naman yan eh, talagang kayang-kaya naman niya anuman ang dumating sa kanyang buhay. Invincible yan, walang makakatalo dyan. Kung babasahin niyo po ang buong Psalm 55, makikita niyo po na at this time that he wrote this psalm, mahirap ang pinagdadaanan din po ni Haring David. He was asking the Lord for help. He was crying to the Lord for help. And he was telling the Lord not to ignore his cries for help kasi he was overwhelmed by all his troubles. Andiyan ang kanyang mga kaaway. They were shouting at him. And they were making loud and wicked threats. They bring trouble on him. And he was being angrily hunted down. Ando na kinakabahan na siya. The terror of death assaults him, sabi nga po niya. At ando ng takot at siya'y kinakabahan na sa maaaring mangyari sa kanya. Sabi nga niya sa verse 6, oh sana meron akong mga pakpak para makalipad ako at matakasan ko ang lahat ng aking pinagdadaanan. At isa pa po dito na sinabi niya na nakasakit sa kanya is that, you know, hindi isang kaaway ang nanakit sa kanya, kundi isang kaibigan, his companion, his close friend, ang kanyang naging buto ng damdamin, ang sakit ng kanyang puso. And his heart was aching at the thought of the good fellowship that they once enjoyed as they walk together in the house of God. So alam niyo po, mahirap ang pinagdadaanan ni Haring David nang isulat niya ang psalm na ito. And yet in verse 16 he said, "But I will call on God and the Lord will rescue me." And sinabi niya rin po dito that bilang encouragement sa atin, ang verse 22, "To give our burdens to the Lord, and He will take care of us. He will not permit the godly to slip and fall." So you see, when King David wrote this verse that we are talking about today, hindi niya po ito isinulat dahil hindi niya alam ang bigat ng mga problema sa buhay. In fact, he wrote this right in the middle of the difficulties that he faced. Marami po siyang burdens. Marami po siyang responsibilidad. Marami siyang mga naging kaaway. Marami siyang sakit ng loob. And yet, even with all these difficulties, with all these heartaches, alam ni Haring David kung saan niya ibibigay ang kanyang mga problema. Kilala niya kung sino ba ang kanyang pupuntahan at tatakbuhan para sa tulong. Alam niya kung paano magpakumbaba, umiling ng tawad sa kanyang mga kasalanan, at yumakap sa Panginoon sa kanyang awa at habag. Kaya po ini-encourage niya tayo sa verse 22,
to give our burdens to the Lord. Kilala niya ang Panginoon na hindi magpapabaya sa atin at siyang mag-aaruga sa atin. He will not permit the godly to slip and fall. Kumusta ka, kaibigan? Ano bang mga bigat ang iyong pinapasan sa oras na ito? Yung maliliit na bagay, yung malalaking bagay, and everything in between, the everyday worries, yung mga takot natin sa ating buhay, at yung ating mga kahihiyan. Alam niyo po ba kung kanino niyo pwedeng isurrender ang lahat ng iyan kaysa tayo ay ma-overwhelm o ma-pressure? God wants to carry your burdens, but you have to cast them off. Alam niyo po, sabi rito, ang unang word, give. Give your burdens to the Lord. Ito po ba'y naibigay niyo na sa ating Panginoon? O patuloy po nating pinagninilay-nilayan ang lahat ng ating problema? Ang first step po ay ang unang word sa verse na ito, give. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. So kapatid, huwag lang basta half-hearted na ibigay ang ating burdens at problema sa ating Panginoon. O yung, sige na Lord, kunin mo na, pero maya't maya, binabalik-balikan natin. Cast them totally at His feet. Because we know that we can trust the Lord, that He will take care of us, He will sustain us, and know that He will make you stand amidst all the challenges and difficulties that you are experiencing.

Kapatid, anuman ang iyong pinagdaraanan sa araw na ito, be encouraged that merong kang pwedeng paglagakan ng iyong mga bigat sa buhay, ng iyong mga suliranin. Psalm 55 verse 22 says, "Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall." Kapatid, the first step is to give your burdens to the Lord. Acknowledge that He knows best and trust that He will take care of you. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong pangako na kailanman ay hindi niyo kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po because you keep track of all our sorrows and you have promised that whoever gives their burdens to you, you will take care of them. Panginoon, marami po sa amin ang nabibigatan, nagugulumihanan. Payapain niyo nga po ang aming mga puso at tulungan mo, Panginoon, na kami ay tumawag lamang sa iyo, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na handang tumulong anumang oras ng aming pangangailangan. Nadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig sa panahong ito. Alam niyo po ang kanyang sitwasyon at alam ko, Panginoon, na siya'y mahal na mahal mo at ikaw ay gumagawa behind the scenes to help him, to help her in her situation. Allow us, Lord, to completely surrender everything to you because that is the only way to go. In Jesus' name we pray, amen and amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Muli po nagpapaalala sa ating lahat to give all our burdens to the Lord and He will take care of us. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Ikaw ba'y maliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang pinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: This is 1233 Radio DYVS, faithfully proclaiming the gospel of Jesus Christ, continuing the mission until all have heard for 56 years and beyond.
3: Hello to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyong atanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa aton labing gamhanan nga Ginoo. In Matthew 11:28-30 it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light."

0: He is expressing a simple, childlike faith in his relationship with the Lord. He is telling us that he is totally dependent upon the Lord for everything. Meaning, tagsagsaksang kabugatan sang iyang nga kusog nagagikan gid sa Ginoo. He was proven warrior and a great general. However, he knew from experience how much he needed the Lord to be his strength and help. He expresses his trust or his faith in the Lord in verse 2. Punta na una itong dira. Ambalya, the Lord is my rock, stronghold, cliff. Meaning, stability niya ang Ginoo during sa ginatawag ng hardship, kabudlayan. Kindescribe niya diri ang Ginoo bilang isa kaigang. No? Refers to a craggy cliff. Kalabanan makita natin ina sa mga kabukiran o kung sa mga baybay bala. No? Damo mo ina sa Palawan, no? Especially sa El Nido. Taas nga mato nga makita mo ang imo palibot, no? Puro bato. Kagsa tuwa sa na may arasang baybay or tubig, no? So, amo na ang pag-describe ni David ra sa Ginoo. The Lord is his rock, is my rock. And also, the Lord is my fortress. Ginabalid ra. It means that the Lord is his safety against his enemy. The Lord is his deliverer, his savior, his rescuer. Meaning, his God is the one who saves and the one who rescues. And who delivers another from danger. Kung magkagin, luwas gani kita sa Ginoo, halin sa impyerno, ano pagitbi sa sining mga pagtilaw lang sa kabuitan. So, amo na makita naton that God is our deliverer. The Lord is our God, Almighty God. Pinacknowledge man rin na David nga ang Ginoo, iyang sovereign God, Almighty God niya. So, kita ng mga kanakansang Diyos should surely rejoice in the knowledge that everything that happens is in God's plan, and that He is in control of all things. Meaning, God is on His throne. Anong kakatabo sa kabuhitan, hindi kita magproblema kay ang Ginoo, kabatyag, kagkakita, gid sina. So kabay abyan, no? Hindi na ito natapos ang ining siyam kabilog ng mga characters ang gaton nga Ginoo, ginmention rin ni David. But kabay nga ang pagsalig na ito sa Ginoo, hindi lang niyang hapaw ang pagsalig. No? Kundi kabay nga una palangga na ito siya, kadua ginasaligan naton siya, nga siya ang nagapatikan sa ato kabuhi everyday. That whatever circumstances, enemies, temptations, problems that we are facing in our life, I hope and I pray that we will look up to the Lord and say, Lord, I love you and I trust in you. Magapangamoy kita. Father, we thank you for the time that you have given us. We pray, Lord, for all the brethren na nagapamati, ikaw kin magpakamayo. Kagbisan Ginoo sa sininga tiun nga kami nagatubang sa mga pagtila. We pray, Father, for the safety and also the muscle of faith nga sige hapon magkapadayon kami sa pagpangalagad din sa iyo. Pinatugyan din namin, Lord, sa imong tanan na may pagdayo at pagpasalamat. Sa pangalan sa aming Diyos, kagmanuluwas kami sa Kristo Jesus, kami nagapangamuyo. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Okay, magaparayon kita sa pamlandong naton sa pulong sa ato ni Ginoo kag ikaapat na ini nga bahin sa ato ni pagtuon na tuoy sa ginatawag naton diri pagimudos ukon ang worry, no? Kag ang katahom nga kamatuoran nga nakita naton sa pulong sa Ginoo nga ang pagimudos, ang pagpalibog, isa ini ka bahin nga aton gid nga mga katawhan ma-experiensyan kag ang pagimudos sa tion nga mag-abot sa imo kag sa akon indi gali naton ini pagpabulag-bulagan lamang o kon pagkalipatan kundi nga dapat naton ini atubangon kag ang hambal sa pulong sa Ginoo sa aton nga may kadalagaan kita batok sa pagimudos. Kay ang pagimudos, isa ini kabuta nga dapat naton madaog. Bahin ini, kagina kabig ini nga sala sa tion nga ang pagimudos nagaabot sa aton kag aton ini nga pagabatition. No? Ang paglaragway naton sini nga may mga tinion nga pagimudos nagapanuktok sa ganaan o kon sa pertahan sang aton nga kabuhi. Kag kon abrihan naton ining aton diri nga pertahan, ganaan naton kag makita naton ang pagimudos, ang pinakamaayong obro naton amo nga aton ina nga siradan ang pertahan naton, no? Ang ganaan naton indi naton siya pagpasudlon. Kaysa tion nga pasudlon naton ini, ayan, papungkuon pa naton sa aton niya sala, hataga naton sa simpamahaw, kag hindi pa kita kontento ka isa, aton pagid siya, nga priparahan, sing kwarto dira, nga sa din makatulog sa aton. Kag may mga tinion nga wala kita kay balo, nagatiner na siya gali sa aton, hindi lang isa kagabi, kundi pila na kaadlaw, kag basi sinimana, o kon binulan, o kon tinuig pagid. Tidra nangin sala na ina. Kaya nga aman, ginhuptan naton, ginbatiti naton, kaginsagod naton ang pagimudos o kun ang pagpalibog. So, amo ininga kun aton yung naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang pagimudos o kun ang ginatawag naton nga pagpalibog, isa ini kabutang nga nagakatabo gid sa tagsa-tagsa sa aton. Importante lang nga kay balo kita magatubang sini. Katulad sa kahadlok, katulad sa papangduwa-duwa, no? Katulad sa kaakig, kag iban pagid, madahmo pagid. Ang pinakaimportante sini nga kun ato na ini nga makita kag masapuan nga ari inigili sa aton, aton ini dapat atubangon sa gilayon. Kag pangita naton si pamagi sa bugay sa kaalam kag sa kusog sang aton Ginoo nga aton ini nga madaog kag malampuasan. So amo ini ang aton subong pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Now sa sininga din na lang sa kasulatan Matthew chapter 6 makita naton nga ginwali ini sang aton Ginoo sa Kristo. Sermon on the Mount. No, wali sa bukid. Kag isa diri ang ginatawag naton pagimudos. Kag diri naton makita nga wala sing kaayuhan ang pagimudos nga mahatag sa imo kag sa akon. Kay ato na inigani nga ginlantaw nga isa ini siya sa mga sinyales, sang mga tanda nga kon nagaabot ang pagimudos sa aton kag aton ini nga ginpatinir sa aton nga kabuhi. Isa ini katanda sang ginatuwag naton walay pagtuo naton. Gani kon aton gili lang taon, indi sibo ang pagimudos sa aton pagtuluhan. Ang matutud ni Kristohanon, wala nagahimudos. Kay ang pagimudos, iya ina sang kaaway, iya ina sang sala, nga ginadulot sa aton. Ang dulot niya sang Ginoo sa aton, pagi sa aton kalawasan, amo ang kaisog. Kay ang pagimudos nagadulot sang
katalaw kag subong man sang ginatag naton pag-ulipon naton. Sa piyakabahin, ang aton Ginoong Kristo nagatag sa aton sing kaisog nga amo ini ang nagadulot sa aton sang ginatawag naton diri kahilwayan, freedom. Sa umuna ang makita naton sa pulong San Diyos sa isa ka tawo nga nagahimudos, nagapalibog, ginapriso niya gali ang iya kaugalingon. Sa piyakabahin, ang isa ka tawo, ang isa ka tumuloo nga nabatsagan niya nga naghimudos siya, nagapalibog na siya, gintugyan niya sa Diyos, ginpangitaan niya sing pamagi nga madaog niya ini. Ang abar sa Biblia sa aton, may ara siya nga kahilwayan, batok sa gapos sang kahadlok sang paghimudos. No? So, umunin nakita na ton. So, ang ininga din nalang sa kasulatan, nagsugod, ini siya sa versikulo 25 kag naguntat ini sa versikulo 32. Na nakita na naton ang versikulo 25 kag versikulo 26 kag suno sa aton diring outline, worry is inconsistent. Wala gid diyan nagakabagay ang paghimud-os, ang pagpalibog sa imo kag sa akon. Kay nga man, kung ang Diyos ang nagtuga sa aton, gintuga niya ang aton nga lawas, kag ang aton nga lawas may mga kinanglanon ini, katulad sa pagkaon, sing panapton, bayo, biste, kag bisan pagani, ang pasilungan sini. Now, kung ang aton ni Diyos makasarang sa pagtuga sang aton nga lawas, nyan, makasarang man siya sa pagimuno sa kinanglanon sang lawas nga gintuga niya para sa aton. So mo ina ang kamaturan nga makita naton diri. That's why ang ginatudlo sang pulong diri sang Ginoo sa aton sa versikulo 25, amo nga kun ginakabig naton nga ang aton nga Dios, manunuga naton siya. No, he is our creator God. Then we also need to be convinced that he is also our sustainer God. Ang Dios nga makasarang magpadayon sa aton. So, umuna naton anaton, no? Una gid sa versikulo 25. Now, diri sa versikulo 26 ang masapuan naton diri nga ang paghimud-os, ang pagpalibog wala nagasibo sa aton nga pangunauna. It is irrational. Worry is irrational. Kay nga man, kung lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo, kung ang aton nga Ginoo makasarang sa pagtatap sang mga butang nga wala gid ginatagan naton sing dako nga bili katulad sang maya, ano pagid ayhan kita nga gintuga niya suno sa kaangay kag sa iya nga dagway, malahalon kita sa iya kag makasarang siya sa pagtipig sa aton. So umuna nakita na naton. Now padayon kita diri diri sa versikulo 27 ang katahom nga kamatuuran diri nga makita naton, natuhoy ni gyapon sa ginatawag naton paghimud-os. Kag amo ini ang ginhambal sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Which of you by taking thought can add one cubit onto his stature? So anong gusto diri hambal sang aton ni Ginoo? Nga sino bala sa inyo nga tungod ni gapalibog siya, nagahimud-os siya, nakadugang sang isa ka maniko, cubit, no? Mga 18 inches ini, no? Kung sa aton pa, tungod nga nagpalibog siya, tungod kay amulan ni siya kataason, kag nagpalibog siya, nagdugang ang iya nga taas. Mga 16 pulgadas, no? Amo ina ang gusto diri ipanghop sang Biblia sa aton. Na maibandri nga mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga ayan ang aton Ginoo, wala gidri nagarefer sa height, no, sa kataason sang tawo, kundi sa kalawigon sang iya nga kabuhi. Nga kung sa aton pa makadugang inuras, makadugang inadlaw sa iya kabuhi tungod kay nagahimud-os siya. Kung lang tawo naton dobaliskad, no, wala ko nakita sang tawo nga naghimud-os, nagapalibog, pero masinadyahon. Nagapalibog siya,
Nagaymudos siya, apang tamaan ka mabinungahon ang iyang nga kabuhi. Wala ko kita sa tao nga masira. Kung makita gaman ako sa tao nga nagaymudos, nga nagapalibog, masami masinurubon. Masami, may ara nga kahadlok. Masami, nagapanago. Kaya mo inaiya ang ginaubra sa pagimudos sa kabuhi sa tao. Gani may isa ka managwalay katawam sa iyabla ginambal, worry divides the mind and multiplies misery. It subtracts from our happiness and adds wrinkles to our face. Sakto, no? Ang tao bala, nga nagapalibog, ano ang kakatabo? Ginatunga niya ang panguna-una sa sina nga tao. Ang palibog daw katulad siya sa isa gali ka espada o kon sa isa ka binangon nga ginatunga niya ang panguna-una sa tao nga mapalapit sa Diyos o kon matalikod sa Diyos kag saligan niya ang iyako ugalingon. Ginatunga sang pagimudos sa pagpalibog ang panguna-una sa tao. Kaya hindi lamang amo sina iya pagidgali nga ginamultiply. Iya pagidgali nga ginapadamo, nga ginapadamo ang miserable nga kaimtangan sang tao. Nagamiserable, nga nagamiserable pagid ang panguna-una kag ang kaimtangan sang tao nga nagapalibog. Kag hindi lamang amo sina ginabuhinan sang pagimudos sang pagpalibog ang aton gali nga kalipay. Kag hindi lamang amo sina nagadamo pagid ang kunot-kunot sa aton gali nga guya, sa aton nga agtang, kag sa aton dra nga nawong. Amo ni ang maubra sang ginatawag naton worry o kon ang pagimudos, ang pagpalibog sa aton nga kabuhi. Sa ginambal naton, grabe magdugang ang palibog sa aton. Katulad bala sini kung kaisa no nga ginapalibog naton ba diin ta makuha sang kwarta ni man nga mabayad sa tuition sa kay tuto kay nag-eskwela siya no ti tungod sini nga butang ginapaligba naton ginapaduluman naton ano nga katabo mambal kita diyon ba kung si tuto hindi makakuha sang exam hindi na siya makaproceed sa nursing niya kakundi na siya makaproceed sa nursing. Di maano na lang siya. Siguro ba si makargador na lang ini siya? O kung mag-drive siya sa tricycad na lang? Di kung mag-drive siya sa tricycad, anong matabo? Di ba si wala na siya may maluyag siya ng babae? Di kung may magluyag naman siya ng babae, di paano niya i-sustineron? Paano niya i-saguron ining babae? Kag kung magbata, bi sila, anong matabo? Bo ako naman ni ang kaluluoy, kay ako naman ni ang magsagod sa ako niya po. Kag kung ako niya po, abi magmasakit. O kung may leukemia siya, anong matabo? Babasi mapatay na ning ako niya po. Babasulun ko gina akong kagulingon kung napatay ning apo ko tungod kay napatumbayaan ko ang ako niya po. Di ko isa mo nang katabo, hindi ba? Nagsugod lang sa wala ka ayhan sa kwarta ang inugbayad sa tuition. Pero imbis kong tani nga magpangamuyo ikaw sang kaalam sang bugay, sa Ginoo, agod nga matubang mo ini, kag mataga mo sa solusyon ang imo nga problema, ginlokdo mo imo nga problema. Kag ano natabo, sa kabilog, nagdamo, nga nagdamo. Tikol ng taon mo, ang pagimudos, wala pa na gani matabo. Nga ang paligban mo na. Amun ako na ato niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, tuman na ang problema sang sining adlaw nga aton lokdohon. Hindi ta napaglok doon ang mga problema sa madason yung mga inadlaw. Kaya nga man, sa ginabal na ton, worry divides the mind and multiplies misery and it subtracts from our happiness and it adds wrinkles to our face. Ti amuni nga dapat aton gid nga andaman niya hindi kita magpalibog. Now, sa ginambal na ton, hindi ni nga ti mapawala na lang ta. Mag-amunig giling ang sistema, mapungko na lang ta ni kang magpadikwatro kung magkusimano, diri. Hindi man amo ina.
Amun ang atun-an natun kung paano natun i-counter i-atubangon ang ginatog natun diri sala sang pagimudos. Ang ako niya hinablos ang una may ara siya nga inang white mice bala ni, no? Inang puti bala ni nga ilaga, no? Katahom sa ilatulukon sa ara sila sa sulod sa ilhawla, tapos na nila bugtaw, masaka na sila dayon sa daw ila da nga inang wheel, no? Inang daw Ferris wheel na ang tsuraya bla, no? Tapos masulod na sila, tapos pagsaka na nila, ara na sila sa sulod sa sina nga daw dako na nga daw wheel na, no? Nga daw circle na nga rida nga nagatiyog, no? So ilan ang obraon, maamat-amat na sila, kamang nga kamang, asa sa uli nga magtiyog na nga magtiyog kag nagadasig nga nagadasig nga nagadasig ang pagtiyog. Malingaw ka kun magalantaw ka sa sina nga sapat nga amo nang obra niya. Ti kun kapoy na sila manaog naman ha. Tapos makaon naman ha, matulog-tulog gamay tapos sala amo man nga gyapon ang obra niya, no? Pagkabugtaw na sa sina nga mga white mice nga na, no? Kag suno sa isa sa mga nagatuon sini ang average sa bilog niya nga kabuhi sa sina nga white mice kawala managid nagadugay nagadalagan ina siya kuno mga 9,000 miles ang average siya. Amuna ka lawig li ang madalaganan sa sina nga ilaga sa bilog niya nga kabuhi 9,000 miles ti pila na kung sa kilometro siguro madalagan na mga 13,000 no? Kilometers. Pero masubo lang kay ara man sa gyapon sa sulod sang iya nga hawla. Kalayo layo na natani sang 13,000 kilometers nga na. Ti sa isaya ka white mice ara man sa gyapon sa sulod sang hawla. Amo ini ang kaimtangan sang isa ka tawo nga naga himudos, naga palibog, naga obra man siya, nagagiyo man siya, pero tungod sa iya nga pagpalibog, wala man japon sing may nahuman. Wala man japon sing may natabo sa iya gali iya nga pagpalibog. Ang muna ginatawag na nga rocking chair syndrome. Di, ang muna blad sa aton balang intro sa aton yung programa, parte sini. Worry is like a rocking chair. It will give you something to do, but it won't get you anywhere. Katulad sa isa ka white mice, may ginaobra, pero wala man sing kapuslanan, wala man sing resulta ang ginatawag naton pagimudos. So amunay kun aton gililang taon, worry is not only inconsistent with our faith, irrational with our thinking, but it is also ineffective to our way of life. And then, worry is illogical. Nga illogical. No, kung sa aton pa, wala ni nagasibo sa aton niya nga kaisipan. Lantawa ang ginambal sa aton dira sa versikulo 28. Tub-tub, versikulo 30. Nagambal diri ang pulong sa gilo sa aton. Kag nga abala, naghimudos ka muna hanungod sa panapton. Talupang da ninyo nga ang liryo sa latagon daw ano ang pagtubo nila. Wala sila nagapangabudlay uko nagapamurong apang nagasiling ako sa inyo. Nga bisan pa si Solomon sa bugos ning himaya, wala mapanapti subong sang isa sinisa ila. Ano ba't silingon sini? Kung nang tahon gali nato niya sa pulong sa Ginoo, ang ginhambaldri sang aton Ginoo nga mo sini, nga nga nagapalibog ka sa imo panapton. Lang tawa bala ang mga kabulakan sa latagon, mga liryo, lilies of the field, no? Ti wala ni sila gapangabudlay, apang ginapabayuan sila sang Ginoo. Ti anong ginambal niya? Kun ginapabayuan sila sang Ginoo, hindi kamo bala pagpabayuan man sang Ginoo? Hindi bala mas malahalon kamo kumpara sa mga lilies of the field? Kamo nga tam-an kagamay ang pagtuo, dutay nga
pagtuo. Amo nang ginabalya, apang ko nang hilamon sa natagon, nga karon yara, kagbos idapong sa dapog, ginapanaptan sa Diyos, sing subong, hindi bala makapanapot, siya, sing labi pa sa inyo, o mga jutay, sing pagtuo. So kung sa ton, padiri naton makita, ang mga hilamon gani, nga hilamon lang sila, ginatipigan, sang ato na Ginoo, ano pagidayhan kita, nga gintugan niya sa iya kaangay kag sa iya dagway. We are the crown of His creation. And not only that, He provided salvation for us. Kakatahom din nga makita naton bala, sa ginambal din sa pulong sa Ginoo nga masini, nga siya, nga nagluwas sa aton, gikan sa aton nga mga kasalanan, gikan sa kapamakan sa sala. Wala bala siya sing plano sa pagpreserba sang aton kabuhi nga mapadayon niya ang kalawasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon? Amon diri ang gusto iya pampiitudlo sang pulong sang Ginoo sa aton. Kita nga ginplano niya nga kwaon kag dalon balik sa presensya sang Amay. Magatugot siya bala nga may mga iban nga butang nga magkuwa sa aton sa presensya sang Amay? Hindi. Now, nagambal ako diri parte sa aton nga kalawasan kay amo ini ang pinakalabing dako nga butang nga ginhimo sang aton Ginoo Kristo sa aton. Kag kun makasarang siya sa pagtipig sa aton kaluwasan, makasarang man siya sa pagtipig sang aton nga mga lawas, kag makasarang man siya sa paghimuno sang aton tagsa-tagsa ka mga kinalanon. Kay nga man, kung ang aton pinakadako ang kinalanon, masarangan niya, hindi siya bala makasarang sa pagsugata sang aton mga magagmay nga mga kinalanon. Dagatulad sina bala, no? Sang isa ka ilustrasyon, kung ang isa kasalakyan makasarang sa pagdala sang pulo katunilada nga balas, hindi niya ihan masarangan sa pagdala sang isa kagatos kakilo nga balas, masarangan niya man. Amuman ini ang aton Ginoo Kristo. That's why we should not worry, because worry is illogical. Kaya nga aman, ang aton niya Ginoo may dako nga butang ginhimo sa aton niya kabuhi, kag amo ini ang kalawasan. Ginmun-an niya ang pinakadako naton niya kinanglanon. Karon, hindi siya bala makasarang sa pagimuno sang aton mga magagmay nga mga kinanglanon. Ti ko nagakabalaka kita, o kung nagapalibog kita, o kung nagimudos kita, hindi amo ina. Kay sala, nga pauna-una sina. Kay kung nantahon niya naton, kung nakasarang ang Ginoo sa pagimuno sa ato pinakadako ang kinanglanon, makasarang man siya sa pagimuno sang aton mga magagmay nga makinanganon. That's why we should never worry, especially with the needs of our body. Why? Because the Lord Jesus was able to provide our greatest need. Thus, He can also provide our smaller, or I should say, small needs. Amo ina ang aton nga Ginoo sa Kristo, kag kabay pa nga hindi kita maghimudos. Kaya nga man, kung ikaw kag ako tumuluo, yara ni sa Kristo sa aton niya kabuhi, kag siya amo ang bulong sang aton niya paghimudos. That's why kung aton dili nga lang taon sa Biblia, we should worry about nothing and we should pray about everything. Sa madaso naman yung pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Ininyo alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.
1: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Mayang adlaw, mga kauturan, kabyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagmati sa aton broadcast. Na magatuon kita diri karon sa 2 Thessalonians chapter 3, starting from verse 10, 11, and 12, akon pagbasahon sa inyo nga nagasiling. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should be eat, or should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Oh, kita tadi busybodies, no? Verse 12, some 1 Thessalonians or 2 Thessalonians chapter 3. Now them that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. Kabay ng Ginoo magpakamay sining pulong niya. Now, inbasa naton ang verses 10, 11, and 12. Abi mo, tod kung aton inikomentaran bala ang mga masako kagayhan, ano ang pagpangabudlay naton sini, no? Labi na gid sa mga Kristohanon nga ginatawagan ni kita nga we are workers together, no? Pero abi mo ang sound biblical doctrine, amo ini ang basis sang ginatawag naton right godly living. Okay, I will say it again, sound biblical doctrine is the basis, amo ining base sang right godly living. Tito, no, kung ang aton bala doktrina, hindi na nagakaigo sa pulong sang Ginoo, ilabi na gid bala ini ang doktrina naton nga ginatindugan ning fundamental doctrine of the Bible. Importante ini, no, ti may mga Kristohanon nga hindi sila damo ka text sa aton, hindi na kami magsimba sa amon ginasimbahan tungod kay ang doktrina sang sina nga simbahan naglaina, no? Ti imagine, no, pwede lang ka kuno yay mo ya makapangabudlay todo. O kung pwede lang na iagyapon niya, bisan pa nag-himo kasang kasaypanan, basta mangayo ka lang patawad, di okay na yan. As far as forgiveness is concerned. Pero may, there are some doctrines in the Bible, mga doktrina sa Biblia, nga tama gidya ya kakuan bala, tama gidya bala ka hustong dapat natun sundun, kagtalupang dun. Because I believe that the better we understand and apply biblical doctrine, the more consistent our Christian walk will be. No? Kanami, no? Di ba? Kung nami ang aton nga pagtuon, consistent ang aton nga Christian walk. Tituon, no? Mabudlay kung kaisang wala ka imo iya puntariya bala. Nag-aalagad Kristohanon ka man, gusto ka man mag-alagad sa Ginoo, pero wala kaya bala puntariya ang imo pang lakaton. False and unbiblical doctrine results in a walk that does not please God. Nag-produce ina sang disorderly walk. Amo ini ginhambal kina sa verse 12. Ina bilag nagalakat ka lang daw out of tune, out of step blaw sa purpose sa tinutuyo sa Ginoo sa iya mga katawhan. Kung wala ka nag-abi mo ang mga Kristohanon, kung wala bala nagalakat sang nagakaigo, nag-create lang na sila sang problema sa ila kagalingon, kag also create problems for the local church. Tiyan mo na ang kisa, no, may mga kaglisyahanan, kita nga nag-divide, nga nag-dibihir, nag-divide, tungod kay hindi nagalakat ang isa kakristohanon nga nagkaigo ayon sa tinutuyo sa Ginoo sa iyang katawhan. So kung i-implement naton ini, madamo ang masunggod. So ini maka-upset sang peace and unity sa iglesia. Kag magadala ini sang reproach upon the testimony of the church. Di amoy na gyud tipigan tang aton iglesia, tipigan tang aton nga kaugalingon. Amo ini ang natabo mga kauturan kung basahon naton sa 2 Thessalonians. Amo ini natabo sa simbahan sa Thessalonica, sa Thessalonians. Ang local congregation nga gitanom ni Apostol Pablo due to persecution kagang iya nga pagstay dira sa sina nga syudad malipot lang gani due to persecution nga ang gintiniran ni Apostol Pablo sang malipot ay ginagaduog. Now, ang isa ka kamatuuran din rin nga gintudlo while there was the fact that nga Jesus magabalik liwan kay mag-abot ni karon ang chapter 4, magabalik liwan ang Ginoo mo. Inang mabalik siya liwan, kinatawag natin ina rapture the saints to take them to heaven. Apang, tanawon ginaton ha, wala siya nag-set sang any death date. But some na-convincer ini nga si Kristo magabalik na liwat very soon. Mga kauturan, tama ini ka-alarming karon. Apang siling sang Ginoo, ini nga nagkakalatabo karon ang mga problema, kag mga in diverse places, may mga kalamidad. Ayan, ini nagahambal. Ang Ginoo, magabalik na lang, malapit na lang. Apang wala siya naghambal sang any date. So, kung atong talupang doon, amo ini yun, natabo sa Thessalonian Christians, nga decided to quit working. Ang ila rason, that there was no need to work since Christ will be coming soon. Siya magabalik liwan. Or Christ will be here really real soon. So, kung atong talupang doon, ang misunderstanding dire sa sininga doktrina nag-led ini to a lifestyle nga gin-create ini sang ginatawag naton created a real problem eh. Was they were simply seeking nga an excuse not to work. Nga sila hindi na kami mag-ubra, ang bahulat na lang kami iyaya. They became lazy. Nga, may badamo pa nga mga tinion sa ilang mga kamot, sa ilang mga kagalingon, nga makaproceed sila sa pagpadayon sa pagtrabaho para sa pag-abot sa Ginoong, madamo pa nga makalag, madalan nila sa tilang sang Diyos. Apang, gin-interfere nila ang iban, pinaagi sa mga affairs sa iban. They were not minding their own business. They were creating problems, mga kauturan, dira sa si Iglesia, kag ayhan in this time, at this point in time, sa church sa Thessalonica, they ran out of money, kwala na dutay na lang kwarta nila. Kag nag-expect sila sa simbahan to take good care of them. Di siling nila yan, simbahan nila mag-take good care of them, kaya wala na kwarta. Apang mga kauturan, si Pablo diri nag-allude sa sininga problema in 1 Thessalonians. Ang exhortation there were apparently not heeded. Sa ikaduhang Thessalonica, he confronts the problem head-on, ari ng matahom. Gin-head-on niya ang problema. Amo na yung importante. In order nga mabalik ang aton iglesia sa maayong panimuot, kag maayong kamot, kag maayong pagpadalagan, i-head-on ta ang problema. Hindi kita magpasunod-sunuran lang. Hindi nga may isa kong amigo na siling about ina. Ido-ido lang na sila yasang ila leader da. Do kalawa ay nga balon ka nga ido-ido. Kano? Nga kung diin katutuyon, dito ka. Ang command, ang mando sa Ginoo amo ini, provide a model for the church today as we face people whose walk is disorderly. At tubangay na. And then, the peace and purity of the church must be a high priority. Ang peace, wala nagabahin-bahin, kag ang pagkaputli isang simbahan must be in a high priority. Kabay pa kung tanay ang Ginoo maghatag sa aton, sang kaalam, nga ma-maintain naton, number one, ang pure, number two, and peaceful testimony sa aton inadlaw. Tanawa bala diri sa versikulo 10. For even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, neither should he eat. Ano ang nakita nato diri? So ang verse 10, nag-review diri eh, ang mando ni Kristo eh. O kung mando ni Apostol Pablo eh. Yung challenge man or challenge man sa mga Thessalonian Christians and made clear in their presence in the short time nga gin-spent ni Apostol Pablo in planting the church sa sinagaduog, nagtudlo siya sa ilas ang ginatawag naton mga kauturan, the dignity of work, ang pagka-dignified, ang pagka
3: pagputli sang trabaho sa pagtrabaho sang Ginoo kay ang Dios siling niya nag-expects and honors hard work. God expects and honors hard work. Kani kung magkuan ka bala, kung magpangabudlay ka, kung magtrabaho ka, hindi ka mag-isip. Kaya ba, kung kay nakita sa Ginoo, kag nakita niya gani nga wala ka nag-iisip, He will bless you in return. May isa ko kamigo nagpalapit sa ako niya, Pastor, wala gin ko kapugong. Pagkanta sang thank you, Lord. Pag-thank you sa pagpasalamat sa Ginoo, nagtululo gina akong luha. Kay nga man, ginpakamaayo sa sang Diyos, ginhatagan sa sang mga blessings, hindi man gin kadalag ko kaayo. Apang ang blessings niya, adlaw-adlaw pala nga mabato niya, nga wala niya gina-expectar, nga mabato niya pa ina nga kasing blessings, ginhatag na sa iya nga daan. Nadiskubrihan niya simply because siling nakon sa iya, ginuna mo ang buluhaton sang Ginoo. Mga kauturan, God expects and honors hard work. Ubra lang ta bala. Kaya nakita e ganing ang kaubra katudo. I tell you, himunaan niyang Ginoo ang imo kinahanglanon. Sa aton mga kaiglesyahanan, sa aton personal needs, may mga personal needs ka mo, may mga ginapangayo kita sa Ginoo, nga mga handom naton, hilabi na gid ko ng aton handom, ang aton desire, hindi for our personal consumption, kundi for the consumption sa ministry sa Ginoo, ihatag na isang Diyos. Pagitaan niya na ipaagi niya, ihatag niya na. You know, siling pa sa Ginoo, yung tistingi lang ko ninyo, bla. Yeah, try me. So, tistingan ta siya eh. Ang punto yun ang siling yung pag-challenge siya sa ato, ang tistingan ta siya. In other words, ibutang nato ng aton pag-salig at pagtuo, full blast sa iya, because ang himuon lang nato na mo ini, nga gina-expectar yung galing nga ikaw magtrabaho sang gusto ng pagtampara sa iya, and hindi man sa bungol kagbulang, hindi makakita, kag hindi magpadya sang imo kabuhi nga ginhatag sa iya. Amo naging record, wala nakita time sa pagbasa sini, pero ara ina sa Colossians chapter 3, 22, 23, and 24, amo naging pangambal ko, wala madugay. Because ignorance of God's requirements was not their problem. Kung imo tanawon sa 1 Thessalonians chapter 4, 11, verse 11, makita natin dira, ang ginusiling niya, tiwala na kami ginukwarta. Yan, expect kami ang sibahan namon, mga pakaon sa amon. Ti abi mo, gintuduan sila, ginhead on ni Apostol Pablo. That's why I said they ran out of money and expected the church to take care of them. But Paul had on this problem. His command, provide a model for the church today as we face people whose walk is disorderly. Now, kita natin diri, ignorance of God's requirement was not their problem. Ang problema nila, yayari sila tagipusoon. Wala sila sang pure and peaceful testimony sa ila local churches. That's why nga gin-review ni Apostol Pablo ang mando sang Diyos sa ila. Tanaw din na siling din sa verse 10, gin-restated sang ni Apostol Pablo nga, if anyone will not work, neither shall he eat. In other words, we should help those who cannot work. Amunin po si ganon sang verse 10, sang 2 Thessalonians chapter 3. If anyone will not work, neither shall he eat. Ang buot si ganon sini amun iniayo, buligan naton ato ang hindi makatrabaho. That's why abo na nga may nagapalapit pala sa akon bala nga magpangayo sang bulig. Yung pastor pati gayuna man kuno sa amon nga institusyon, amo na nga restoranto o amo na nga kumpanyao. Bao gaano do maano gid ko nga magpatigayon sa iya. Kay tungod gusto ko mabuligan siya. Ti amo ina ti bay lang permi ko mabaton sa sige pati gayunan ta kag kun kinahanglanon panto nila yalang ala na lepa halinon ang mga ang ibanda nga wala pa naka-resign. If anyone will not work, neither shall he eat. We should help those who cannot work, but withhold help. I-withhold ni mo ang bulig mo from those who will not work even though they are able. Padayunon ta inibwas ang atong pagtuon the same time, the same station, sa atong palatuntunan, buhing paglaong. Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Payong aga sa inyo tanan mga kabiyanan, nga pasalamat kita sa Ginoo kag dako aton nga pagdayaw sa iya tungod sang dugang nga kabuhi nga ginhatag niya sa aton sining adlaw. Kag pasalamat kita sa Ginoo sa kusog kag kabakod that we are able to wake up and to stand and to do our responsibilities this day. We praise God for the opportunity to serve Him, to serve our family, to serve our friends, our community, and we praise God for the wisdom that He has imparted sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Indeed, God is good and faithful sa tanan nga mga circumstances. Malain may na nga circumstances na ginatubang naton o kung maayo, still God is good and faithful. He is true to His promises sa tagsa-tagsa naton nga mga kabuhi. That is why God is worthy to be praised, even in the midst of all the trials that we face sa pagkabuhi naton, because without sang sining mga trials ang ginatubang naton, there is a tendency that we will eventually move away from God, no? And forget that we have God, and may tendency ng imuuna naton ang mga butang hindi according sa iyang kabubutuan. You know, kung tanaw naton ang luyag sang Diyos sa aton ng mga kabuhi is that to be victorious over our enemies, over our trials, our temptations nga ginatubang, even to be victorious over problems, over the world, over ourselves, and even sa aton nga matutuod nga kaaway gid nga mo ni si Satanas. Kung papiliun ko kamo sa sining duwa, defeat or victory, I believe that you would choose victory because we love victory, right? In sports and competitions, we love victory. I believe sa sining aga ng kapamati, ikaw tungod sang victory man nga ginahatag sang Diyos sa imo. You know, kung tanaw natin sa kabuhi ni David, he defeated all of his enemies. No? Subaybayan naton ang kabuhi ni David kung paano siya nagperdi sa iyang mga kaaway, sa mga kasapatan man, sa tao man, or sa bisan sa higante, no? Si Goliath. Kung tanaw naton, naging victorious kid siya, no? Sa tanan nga maginatubang niya nga mga pagtilaw sa iyang kabuhi. He had been given absolute victory. And he wanted to express his gratitude to the Lord for God's glorious provisions sa iya. We see during the time David was running from Saul, no? He was in constant danger of death. But now, he has been delivered from his old enemies. And he lifts his voice in praise to the Lord God who has given him the victory. You know, ang ining passage pala sa Psalm 18 verse 1 to 3. Makita naton diri ang pagkanta ni David sa ginatawag nga kadalagan. Indeed sa aton nga kabuhi man, no? When God saved us, He gave us victory over our enemies, and it's the penalty nga sa aton nga mga sala. Now, we are who we are. We were hounded by hell in danger of dying without Jesus Christ, have been eternally saved and delivered from the snare of the enemy. we also have ample reason to worship and praise the Lord sa aton mga kabuhi. Kung tanaw naton ang isa sa mga rason nato, no, nga nagatudlo sa aton why our God is worthy of our praises and honor and even our worship, because God is worthy, no, sa aton nga pag delight sa iya, pagdayaw sa iya. Kung tanaw naton ang verse 1 dira sa Psalm 18, He makes two great and profound declarations. First, He declares His love for the Lord. And second, He declares His absolute dependence upon the Lord. Meaning, nag-humble siya diri sa aton that He found His greatest delight in the Lord. That's why nag-humble siya diri sa verse 1, I will love thee, O Lord. Pero kung tanaw naton ang word translated love here is a word that means to love deeply. Hindi ni siya basta-basta lang nga nagpalangga to si David sa Ginoo, kundi may madalom siya nga pagpalangga sa Ginoo. It is not the normal word, no, nga love. Kay kung tanaw naton ang normal word nga love speaks about the covenant love, but this word love here speaks of tender intimacy. Kung magkagrabi, intimate kayo ang relationship ni David sa Ginoo.

naton, matyaga naton, down na down na gid kita, no, spiritually, because of all the bad happenings in our life. Then there was a time nga kinluwas kita sang Ginoo sa sina nga kalamidad. Kag wala ka na sang may mahambal pang iban, kundi magpasalamat, kag magsiling sa iya nga, I love you, Lord, for your mercy and goodness in my life. Amoy ni ang expression sang gugma kag affection ni David sa Ginoo. Not in normal love, kundi madalom nga gugma sa Ginoo. Hindi hapaw nga gugma, kundi gugma nga naga awas-awas, matuod nga gugma. So after David expressed his deep love and affection for the Lord, he continues his adoration of the Lord with 9 names, makita natin rin, no? 9 metaphors that describe the character of God we serve. Una rin nga pangalan sa Ginoo nga kin mention na David is my strength. He calls God his strength, my strength. He also uses the personal possessive pronoun nga my. Kabalo ka mo nga ang my diri or sa Ilonggo akon. Ang pinakauna nga pronoun nga na-learn kalabanan sa mga kabataan, they say like, they say things like, oh, that is my father, my mother, my pets, my toys, my house, etc. So what David is doing here is he is expressing a simple childlike faith in his relationship with the Lord. He is telling us that he is totally dependent upon the Lord for everything. Meaning, tagsa-tagsa sang kabugatan sang iyang kusog nagagikan gid sa Ginoo. He was proven warrior and a great general. However, he knew from experience how much he needed the Lord to be his strength and help. He expresses his trust or his faith in the Lord in verse 2. Punta na una tundera. Ambalya, the Lord is my rock, stronghold, cliff. Meaning, stability niya ang Ginoo during sa ginatawag ng hardship, kabudlayan. Kindescribe niya diri ang Ginoo bilang isa kaigang. No? Refers to a craggy cliff. Kalabanan makita natin ina sa mga kabukiran o kon sa mga baybay bala, no? Damo ina sa Palawan, no? Especially sa El Nido. Taas nga mato nga makita mo ang imo palibot, no? Puro bato kag sa tuwa sina may ara sang baybay or tubig, no? So amo na ang pag-describe ni David ra sa Ginoo. The Lord is his rock, is my rock. And also, the Lord is my fortress. It means that the Lord is his safety against his enemy. The Lord is his deliverer, his savior, his rescuer. Meaning, his God is the one who saves and the one who rescues. And who delivers another from danger. Kung magagin luwas gani kita sa Ginoo halin sa impyerno, ano pagidbi sa sining mga pagpilaw lang sa kabuhitan. So, amo na makita naton that God is our deliverer. The Lord is our God, Almighty God. Pinacknowledge man rin ni David nga ang Ginoo iyang sovereign God, Almighty God niya. So, kita nga mga kanakansang Diyos should surely rejoice in the knowledge that everything that happens is in God's plan and that He is in control of all things. Meaning, God is on His throne. Anong kakatabo sa kabuhitan, hindi kita magproblema kay ang Ginoo kabatyag kagkakita gid sina. So kabay abyan, no? Hindi naton natapos ang ining siyam kabilog ng mga characters ang giaton nga Ginoo gin mentioned rin ni David. But kabay nga ang pagsalig naton sa Ginoo, di lang niya nga hapaw ang pagsalig. No? Kundi kabay nga una palangga naton siya. Kadua ginasaligan aton sa nga siya ang nagapatikan sa aton kabuhi every day. That whatever circumstances, enemies, temptations, problems that we are facing in our life, I hope and I pray that we will look up to the Lord and say, Lord, I love you and I trust in you. Magkapangamoy kita. Father, we thank you for the time that you have given us. We pray, Lord, for all the brethren nga nagapamati, ikaw kin magpakamayo. Kag bisan Ginoo sa sini nga tion nga kami nagatubang sa mga pagtilaw. We pray, Father, for

isa naman kamayong adlaw sa inyo mga utod kag abyan sa Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope. Sa gyapon, programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ang aton mga utod, mga abyan padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat nagaimbitar kita sa inyo, may mga palamangkutanon kamo dira kag palangamuyoan, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, gapasalamat kay kami liwat nga may kalipay gid sang amon kasing-kasing. Nga ikaw nangin maayo sa amon. Nga nagasabat sang amon mga pag-ampo, nagapabatyag sang kalapit sa iyong mapresensya, nagahatag kusog kag pinasahi nga bulig sa damo namon nga mga hilikoton. Bisan pa man amay, nagahimuno kag nagasugata sang amon mga kinanglanon. O Dios, salamat gid sang imo mga pulong nga amon masandigan, waay nagaliwat, matuod. Mga pulong nga sarang makasaway sa amon, makapalig-on sa amon, makahatag Ginoo sang paglipay kag subong man nagahatag man sang kaalam. Salamat gid o Dios. Salamat sang destiny namon nga pihona tungod kay Kristo Jesus, kag bisan pa man amay sang pagsilyo sang balaan nga espiritu. Ang amon pangamuyo Ginoo sa imo nga mga tumuloo, kabay pangagamiton nimo kami sa pagpakamaayo sa mga kalag nga wala pa nakabaton kay Jesus, kag subong man sa pag-challenge kag sa pag-bless man sa mga Kristuhanon, mga kanakan mo. Nagapray man kami amay, mga tao sa amon palibot nga nagapangita sang paglaom. Kabay pangamatuytuyan nimo sila nga makahinulsol sang ila mga kapaltahan kag magtuo kag magbaton kay Jesus nga ila manluluwas. Amon ang amon pagtugyan. I-bless kami sa pagtuon gid sang imo mga pulong. In Jesus' name, amen. Well, mga utod, magatulog kita diri sa may John chapter 21. Nga sa ginong kasusway gid gabiya sa aton. Nagagamit sa mga sirkumstansya, nagagamit sa sang mga hitabo sa aton kinabuhi, nagagamit sa sang mga pagpanghikot siya sa iban nga mga tawo, gahambal sa imo kung posible sa akon, kag subong man ang balaan nga espiritu nga conviction sini kagang iya mga pulong. Nga sa din hindi kita magpalayo, ang gusto niya nga magpalapit kita sa iya, kag mag-enjoy sang katamis nga presensya, mag-experience sang iya gahom sa aton kinabuhi, kag subong man nagatubo nga pagkilala kag pag-ihibalo sa iya. Of course, ilakip ta naman ang aton nga paghigugma sa aton mahal nga Ginoo. Tiguluhan tang aton pagpamalandong, amo ang pagpabalik kag pagsugo liwat sa kay Pedro. Amo ning madalom nga parte sa iya kinabuhi, balik siya sa iya dating gawi. Kag of course, sa iya pagpangabudlay upod sa mga kaopdanan niya sa pagpangisda, why gid sila sang nakwa? Literally, amo nang gina-impress sang aton nga original nga pulong. Apang gapasalabat kita nga nag-abot si Ginoong Jesus sa eksena. Nagpakamaayo sa ila. Nag-agda si Ginoong Jesus. And Jesus said unto them, John 21 verse 12, come and dine. And none of the disciples durst ask him, who art thou, knowing that it was the Lord. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them and fish likewise. Siling sang pulong, this is now the third time that Jesus showed himself to his disciples. After that, he was risen from the dead. Kabay pang Ginoo mag-bless ang iya, mga pulong. Nauutod na kon kag abyan ang isa sang mga tinutuyo ni Ginoong Jesus sa matapos siya nabanhaw gikan sa mga minatay, nga nagpakita siya sa kabun nila ni Pedro para una ipabalik ang ila nga nagbugnaw katagipusoon. Amen. Kagkanami gid sang aton manluluwas. Nagagda siya sa ila. Dali kamo kang magkaon. So maisda siya tungas nugba, may tinapay, kaginagda niyang iya mga disipulo, dali kamo makaon kita. Anong mga bagay nga ginapamatud-an sina dire? Okay, number one, of course, nga siya matuduod ginabanhaw. Kaya ginhambal dito sa versikulo 14, niya muning ikatatlo nga beses nga sa diin, nagpakita siya sa iya, mga disipulo, matapos siya nga nabanhaw. Now, ti of course, damo na dayon ang aton madraw nga mga application. Number one, wala nakapugong ang kamatayon sa iya nga nagpabilin siya dito sa lulubgan. Kundi nabanhaw siya. Nagpakita nga ang iya mga pulong masaligan tagid. Kinagsiling man siya,
Gubaan yung ini nga templo nga nag-refer sa lawas kag sa tapos sa tatlo ka adlaw bangono na ako ini. Maminatud-on gid ang aton mahal nga Ginoo. Nagapakita man ini sang kadalag-an niya sa kamatayon, gahom niya batok sa kamatayon kag subong man sang isa pa gid niya kakinaiya nga matud-tuod siya nga Dios nga nagpakatawo. Amen. Nagagda siya sa iya mga apostoles niya makaon kita. Kagari pa gid mga utod, nagapakita man ina ding aktuasyon sang aton manuluwas sang iya kabalaka sa aton physical kag mga temporaryo nga mga kinanglanon. Ti pagsakas ning mga disipulo nga kapoy, tuyo kagutom, sila niya dali ka mo di, kaon ka mo. I-refresh nyo ang inyo physical nga mga kinanglanon. Bulngan nyo ang inyo kagutom, bulngan nyo ang inyo katuyo, ang inyo kakapoy, kagpampawi ang inyo discourage nga tagipusoon. Amo ni mga utod kun magkadto si Ginoong Jesus eksina sang aton kinabuhi. Ano pa bala nga mga kinanglanon naton nga hindi masugata niya? Hindi bala? Kagari ng pinaka-importante diri. Nagpakadto na si Ginoong Jesus sa espirituhanon nga butang sa kinabuhi specifically gid ni Pedro. Kag nagsiling siya sa iya. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Katatlo ya ini mga utod ginsulit sa pagpamangkot sa kay Pedro. Corresponding man, madamo ng mga hangkilan nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, sa tatlo man ka beses nga ginpanginwala niyang aton manluluwas. Kagyari naman diri ang nakita naman ako niya ang concern ni Ginoong Jesus sa espirituhanon nga bahin sang tagsa-tagsa ginaton kakinabuhi. Amen. Now, ibalik tanay kadali ang aton panghuna-huna. Siling ni Kristo Jesus sa ila, iladlad ang inyo pukot dira sa natuo kay ara dang isda nga madamo. Kagsang gintuman nila pulong na Ginoong Jesus, naka-engulf sila. Siling sang pulong 153 gid dalagkuan ng mga isda. Tidamo na ni para sa ila. Kagaang ginote din ni St. John niya kagwala magisi ang ila nga pukot. Utod, kung aton bala ini tagaan bala sang abansi nga pagtanaw sa kinabuhi ni Peter. Subong ati nakabalo naman kita ya sa libro sang Acts. Nagalaragway ini nga ginbalik liwat ni Ginoong Jesus ang iya pagsalig sa kay Pedro. Saan ti siya naghatag liwat sang iya sugo sa kay Pedro sa pagtatap sang iya mga karnero kag mga ubeha. Basahon akon bala sa inyo mga utod. Ang Acts chapter 2 kag sa verse 41 nagasiling. Then they that gladly received his word, the words of Peter, were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Amen. Nga agin quote ginakon ini nga bersikulo sa Acts chapter 2. Tungod kay atong pagbalik na ni Pedro kag nagtuma na siya sang pulong sang Ginoo, didto lang gid kag nangin madinaugon, mabinungahon ang iya kinabuhi. Literally sang isda. Kagyari naman karon sa libro sang Binuhatan kapitulo 2. Isa kapagwali ni Pedro, 3,000 kakalag nagliso, nagtuo kay Ginoong Jesus kag nagbaton sa iya nga ila personal nga manluwas. Sa pagtuma ni Peter sang siling sang Ginoo, idagdag ang inyo pukot sa natuo nga bahin sang inyo sakayan kay makakuha kamo isda 153. No kun taud-tauro nimo bala ini, ang kinabuhi nga nagapamati sa pulong sang Ginoo, ang kinabuhi nga ginakontrol sang pulong sang Ginoo, ang kinabuhi nga malapit sa Ginoo nagamaminungahon. Amen. Ti siling pasang isa ka manugwali nga nabasa ko ang yasinulatan niyang tama kadako nga diferensya kuno sang panag-on ni Peter kag sa aton chimpo amo ini. Sa iya nga chimpo, isa kawali, 3,000 kakalag nagtuo, nagbaton kay Ginoong Jesus. Nya subong 3,000 na kawali, nya jutayan pa lang nga may isa kakalag nga nagtuo sa Ginoo.
abyan wala manaton gina-question ang kagamhanan sang pulong ni Kristo Jesus. Hindi bala? Kundi ang but na kung sing ganun diri. Ang worthiness sang vessel nga nagapagamit sa Diyos. Wala kita nagapas ang judgment sa mga managwali. Kung ang Noo maghatag na sang iya personal unction, anointing, and power, and control ang Holy Spirit sa kinabuhi sang managwali. It cannot be denied nga magapamunga gid ini sang kalag nga nagakalaluwas but kusing ganun pakadto sa langit kag sang mga tumuluo nga nagalambo ang ila pagto. Amen. Kag of course ang katapusan diri sang John chapter 21 ginkomisyon liwat sang Ginoo. Tatlo ka beses giniya ginpamangkot si Pedro, ginahigugma mo bla ako labaw sini sa ila. Corresponding sa liwat sa tatlo niya kabeses nga pagpanginwala. Kag ang sabat ni Pedro, nagapakita sang pila ka mga realization niya. Okay, number one, inkilala niya ang pagka-Diyos gidiya, kag ang Lordship ni Ginoong Jesus sa iya kinabuhi. Sinya, Ginoo kabalo kagid sang tanan, Ginoo kabalo kagid. Ang muna ginambal niya. Sunod, ginacknowledge niya ang gahom ni Kristo Jesus. Niya Ginoo kabalo kagid sang tanan. Hindi lamang sang sabat sang pamangkot niya kay Pedro. Kundi sila niya Ginoo, ang imo presensya nagapakita nga nagdaog ka sa kamatayon. Ginlandas mong lulubgan kag nangin matuod ka sa imo mga saad nga mabanhaw ka. Kag ang katapusan uton nga akon diri na sa puan amo ni abyan. Nga gin-confess ni Peter nga si Ginoong Jesus kabalo gyud sang tanan. Nya Lord thou knowest. Kabalukas ang tanan tungkad mo akon kasing-kasing. Amo na abyan nga pasalamatan naton ang Ginoo nga honestly ginasugi niya gid sa aton pagi sa mga manugwali kag siya mga pulong ang tudtuon ni estado sa aton espirituanon nga kinabuhi. Di ko nagbugnaw ikaw ang nagpalayo sa Ginoo, ako alam na. Kay kadua, amo na gasulisit ang Ginoo sa aton sang obedience kag submission. Subong man kay Pedro nga nagasiling, feed my sheep, feed my lambs. Amo na utod. Kabigo naton nga dako nga pribiliyo nga nangin tumuluo kita na Ginoong Jesus. Amen. Gamhanan mandadaog kag nagaluwas nga Ginoo si Kristo Jesus. Kagabigo naton nga dako nga responsibilidad nga ang pagkagamhanan, ang paghigugma kag ang pagkamanluluwas ni Ginoong Jesus ma-share manaton sa iban nga mga tao nga nagakinahanglan sini. Amen. Welcome ay pangamangin matutong kita sa aton misyon kag tagaan ta sa kanuganan ng Ginoo sa aton kinabuhi. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, nagapamati kamo sa Hour of Hope kag sa gihapon upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Nagapaalam. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan.

Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37-39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin kundi ang pawang kabutihan lamang at wala na iba.

Good morning, mga abyan kag utod kay Kristo. Kita nagadayaw kag nagapasalamat kid sa Ginoo sa sining bag-o naman nga adlaw nga gindugang sang Dios sa aton. Salamat gid sa iyang kaluoy kag bugay nga sustain sa aton tag sa pagkabuhi sa sining kalibutan. Indeed ang Dios maayo gid sa aton bisan pa sa masami nga tion, hindi kita matutom, hindi kita maayos tubahan sa Diyos. Pero nga aton nga Ginoo nagapadayon siya nga pagkamatutom kag maayogid sa aton kabuhi. Kumusta ka mo mga abyan kag kauturan kay Kristo? Kabayara lang kamo sa maayong kaimtangan kag ang Diyos kid ang magpakamaya sa inyo. Ininyo abyan sa kahanginan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship nga napamtang dira sa may barangay Villamonte sa may Loop East Center. Nagatipon ang mga kauturan dira sa tagsa kalas Domingo adlaw alas 10 ang aga kag kun ikaw abyan wala ikaw sang simbahan nga ginaupdan sa tagsa ka Domingo, kalipay namon nga maka ministry kami sa imo, manging kabahin kami sa imong spiritual growth sa imo kabuhi. Kani welcome kag abyan kag feel free sa pagbisita. Yara kami sa may second floor sa Annex Building sang Lopez East Center, Barangay Villamonte. Magkapalamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga pangamuyo, nagasunod sa atong programa ang Salmo Morning Edition sa tagsaka Martes kadlaw. Kag sumuan nagalantaw sa aton nga Facebook Live kag nagasunod man sa tagsaka programa sang Radio DYVS dire sa Bacolod. Aton tamayon, aton nga mga kauturan, nga mga pastors dira sa may Southern Negros. Sila ni Pastor Bits Alfonso, Pastor Paul Tortal, Pastor Ransam Bangrain, Pastor John Paul Maguad dira sa Sipalay, Pastor Kinsey Dayon, sumuman si Pastor Johnny Dayuno. Kang aton mga kauturan dira sa area sa Sipalay, Mr. Mrs. Nuno Oxinia, Mr. Mrs. Darni Dumangkas, kag sumuman dira sa may hinubaan area sila ni Ma'am Lea Badiano, kag sumuman sila ni Pastor Daniel Salcido. Kag of course ato ang mga kauturan nga nagapamati, Mr. Umbion dira sa Metro Bacolod. Sumuman si Mr. Mrs. Joel Valenzuela dira sa may barangay Bata, Mr. Mrs. Jonathan Valencia, sumuman si Maninay Gloria Diaz kag si Mr. Nestor Diaz, kag akon nga sister-in-law si Manang Virgie Lumangyaw. Kinatamyaw man aton sang maigid nga aga kag sa kainay Sally Abarte sang First Baptist Church of Mansilingan. Ginatamyam naton sila sa maigid nga aga. Si Ma'am Angie Agulino, Pastor Ronnie Arculas, Pastor John Luces, Pastor Rizaldi Agulino, kag sumuman si Pastor Alan Hintugaw. Kag sa aton nga mga abyan, nga mga pastor, sa adres sa may bahin naman sa Guimaras area, no? Pastor Jerry Lumangyaw, Pastor Alan Laurista, Pastor Dimi Intiro, Pastor Ricky Guimaran dira sa may isla sang Guimaras. Kag sa tanan nga mga pastors and workers sang naidalom sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatamyaw ta kamo sang maayo gid nga aga. Sa bugay sang Dios magakitaay kita sa aton nga Pastors and Workers Institute this coming October 26 to 28 dira sa may Doon Baptist Seminary kag sa Doon Baptist Church mga kauturan. Kag sumuman ako nga pastor dira sa may Antique area si Pastor Hazel Mandagit, ginatamyaw ko man sang maigid nga aga. Kag sumuman dira sa Bacolod, Pastor Dino Akot, Pastor Dan Cunibillamar, Pastor Rizaldi Agulino, Pastor Gridan Palma, kag suman sa Pastor Norman Sibalya dire sa Bacolod, Pastor Mrs. John Alfaro. Kag sa tanan nga malabutan sa aton nga programa mga utod kay Kristo,
ginatamyo ta kamo sa mga aga kag mga Kristohanon nga naga pangamuyo kag naga pamati. Salamat gid mga utod sa inyong pagsunod kag pagsuporta sining aton nga radio station ang Radio DYVS Tres Bacolod. Kagabay nga pala kita magpangamuyo kag sumuman magasuporta kita financial. Kay of course ining radio station is a non-profit radio station kag di naton madinay may mga glastusan man. So kung ang Diyos ang nagpakamayo sa imo, pwede gid ikaw makabulig financial abyan og utod sa Ginoo. Okay, sa aton nga pagpamlandong sa pulong sa Diyos, diri kita sa Philippians chapter 2 verses 12 to 18. Ang pulong sa Diyos, basahon naton. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Only work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Magapangamuyo kita, anay. Amay namon nga langit noon, kay Diyos nga balaan, nagapasalamat kami sa imo sa sininga aga. Nga ikaw nag-extend sa among kabuhi, gipukaw mo kami Diyos, gikan sa among katulugon. Salamat sa bagong adlaw, bagong kusog, ang ginhatang mo sa amon, kag subang Ginoo. Mayari kami sining oportunidad nga makapamalandong simupulong. Agud magamit namon Diyos sa sininga adlaw sa among pagkabuhi. Buligi kami Ginoo, tagay kami sang kaalam. Ang imublang espiritu magapanghikot, magigistorya sa amon Diyos, tandugon amon tagipusoon Ginoo. Agud magsindihan namon imo pulong sa iyang bulig sa pagpaintindi sa amon. Ang imo kubos nga lagad amay, ikaw magagamit Ginoo sa iya. Amoy akong pangamuyo sa imo, in Jesus' name, Amen. Okay, so sa liwat, maigid nga aga, kag dalayaon ang Diyos sa aton nga pagkabuhi sa sining adlaw. Kag, antes kita mag-atubang sa aton nga mga hilikoton, trabaho sa sining adlaw, mayari kita pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Kaya ang pulong sa Ginoo, mga abyan kagutod sa kay Kristo, amun aton nga giya. At the same time, amun na aton man nga spiritual food nga sa diin, manourish man aton nga spiritual life. Agod nga aton kabuhi, mangin balansi, at the same time, magahatag sang himaya kagandunganan sang Diyos. So diri sa Philippians chapter 2, mga abyang gagutod si Ginoo, aton makita diri no, ang pagplastar ni Apostle Paul, paghatag niya man pa panumdom sa mga kauturan. May tungod sang kaluwasan nga nabaton ni lagikan kay Kristo. Aton makita ang conclusive statement ni Apostle Paul in verse 12, the word therefore. Because in the preceding verses, mga abyang gagutod si Ginoo, dragin pakilala ni Ginisos o ni Apostle Paul si Ginisos kagun ano siya bala. Kag drama niya gin plasta ni Apostle Paul in the preceding verses, especially sa verse 11, kasi niya, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So, gin-introduce na Apostle Paul, mga abyan gagutod sa Ginoo, nga ang tagsa-tagsa nga magakumpisar o kung magahambal sa pagkaginoo ni Ginoo, of course, ang kaluwasan nag-abot sa iya.
So gani sila ni Paul ang sa tapos ng kaluwasan nagaabot sa aton na baton sa tagsa-tagsa. Ano bala ang aton dapat himuon? Mga biyangugutod si Ginoo. No? Hindi lang ang atong kaluwasan magapabilin ng isa ka statement or testament sa atong nga buhay, kundi iniman may ara ini siyang bunga o kung resulta nga sa diin dapat mangin visible ini sa atong nga day-to-day nga pagkabuhi. Labi ang utol si Ginoo, makita naton ang statement ni Apostle Paul nga ginhambal niya, work out your own salvation with fear and trembling. So nga itong topics ni Aga is work out the salvation, no? Hindi sila yung pangabudlayan, not work for your own salvation, but ang salvation is already received by the grace of God, because salvation is by grace alone. Sila yung sang Ephesians chapter 2, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So mga biyagang utod si Ginoo, ang kaluwasan niya, hindi niya sila yung pangabudlayan naton. But ang kaluwasan nga nabato naton, bangot sa bugay ni Kristo, dapat ina siya mag-work out sa aton nga pagkabuhi. No? Both si nga nun, we are not just receiving the salvation, but we need to live that salvation that we have been received by grace and sa aton nga pagtuo kay Kristo. Huh? So salvation is the work of Christ done at Calvary and must receive by grace through faith alone. Hindi kita nang budlay mga utod si Ginoo sa kaluwasan. No? Hindi kita nang budlay sa kaluwasan, kundi si Kristo ang naghimo o kung nagtrabaho sini para sa aton. No? Christ work the salvation for us. Okay? Siya naghimo o nagtrabaho sini. Kag diin siya ni sa diin niya ini abyang nga utod si Ginoo gintrabaho ang kaluwasan dito sa cross ng Kalbaryo. Kag nahuman na ini, tapos na ang kaluwasan. Kag batunon ini sa bugay sang Dios sa ato nga pagtuo. Okay? So, ang pamangkot abyang nga utod si Ginoo, paano ang kaluwasan nga magatrabaho na sa aton kun ini aton na baton, no? How the salvation should work after it was received. Okay? Sa natapos na naton, nabaton ining kaluwasan pagi kay Kristo Jesus. Sa tiyo nga kita naginusol sa itong mga sala, ka nagtuo, gisaligan naton, si Kristo nga itong Ginoo kumaluwas. Ano ang iya ining matabo? Ano atong nga himuon? Well, abiyang utol si Ginoo base sa ginambal ni Apostle Paul in the book of Philippians chapter 2 verse 12 to 18 sa itong nga text. Number one is obedience. Okay? Kasi niya, therefore, my beloved, as you have received, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Obedience. Number one, nga lang magtrabaho o kung trabaho na ton after na nabato na tong kaluwasan, abiyang nagutod si Ginoo, ang unagit is obedience, pagsunod. As Apostle Paul mentioned in verse 12, as you have always obeyed. Okay? Sa diin, sa masunsun, kamo nga nagasunod. Okay? Sa Ginoo. Ang aton obedience, abiyang nagutod sa Dios, is the very mark that truly we are saved. Okay? Kay kabalo kita nga sa so, wala pita sa Ginoo, maiwat kang mabudlayan kita magsunod sa Dios. No? Ang aton tagipusoon, matig-a. Wala gana nga magsunod sang luyag kakabuton sa Dios sa atong kabuhi. Pero sa tion nga kita nagkilala na kay Kristo, nga atong Ginoo ka maluwas, as what the Bible says, naluwas kita. We have been saved. Then that salvation abyang agutod si Ginoo should responded by obedience. Pagsunod naton sa Dios. Kagang pasunod ka sa Ginoo, mga abyang utol sa Dios, hindi lang sila niyang ginapili naton ng adlaw kag oras. But it must be practiced
all day long sa atong pagkabuhi. Adu adlaw. Kasi ni Paul, yeah, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Yes, hindi lang sa tiyon ara si Paul sa ila kay kabalo kita as a missionary, si Apostle Paul, wala siya nagatiner sa isa ka lugar. No? Natapos siya nga magasabog sa pulong sa Diyos. Magatiner siya sa pilakadlaw, ibilin niya naman sa mga local leaders, sa mga elders ng lugar, para i-cultivate ang pulong sa Diyos, nga ginbilin niya sa mga kulturan, then mag-silo naman siya sa ibang lugar. That's why si Paul nag-remind sa ila nga ang pagsunod niyo sa Ginoo, hindi lang niya kung ara ako, bisan pa kung wala ako. Kag mas maayo nga kung wala ako, ang bali niya, work out your own salvation with fear and trembling. Ngayon mga abiyan ng utod si Ginoo, ang pagsunod ka sa Diyos ay hindi yang limited lang kung kisa ara atong leaders, ara atong pastor, no? Kung sino atong ginalantaw ng church leaders, tira kita nang active sa atong obedience, no. Abiyan ng utod sa Diyos. Kaya nga aman, it is our personal connection atong sa Diyos. Magasunod kita sa Ginoo, abiyan, hindi iya sa tao lamang. Okay? So, presentation of faith day by day to nurture our relationship with God. Yes, that's how important mga utod sa Diyos. Nga magapahayag kita sa itong pagtuo, sa adlaw-adlaw, agad nga manurture naton, ma-develop naton ang intimacy naton sa Diyos. That's why we need to obey God day by day. Hindi by season. Hindi, depends sa itong emotion. Abiyang ang kutusin no, but rather, day by day. So, atong makita man abiyang ang kutusin no, Audrey, that attitude which Christians are to pursue their sanctification. Yes? Kailangan lang gid ang mga kauturan sa atong mga pagginawi, pagbinatasan naton. We need to pursue sanctification sa atong pagkabuhi. Okay? Or nurture our sanctification, pursue our sanctification with God. Abiyang kagutod si Ginoo, we need to live daily in sitting apart sa atong pagkabuhi. Okay? So it involves a healthy fear of offending God and a righteous awe and respect in Him. No? Sa pagsili ni Paul, abiyang kagutod si Ginoo, work out your own salvation with fear and trembling. It involves a healthy fear of offending God and righteous awe and respect for Him. Kailangan gid magalikaw kita sa mga bagay nga maka-offend sa Diyos. That's why you need to obey Him. No? Because the moment that we disrespect God, disobey God, dishonor God, abiyang kutod sa Diyos, ha? We offended God. Na-offend na to ang Diyos. So not only obedience, nga una nga response naton, kung ang kaluwasan nag-abot sa aton, nabato naton pagi kay Kristo Jesus, sa itong pagtuo sa iya. Number 2, silence ang verse 13. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasures. Dependence on God. No? Ang aton pagdepende sa Diyos. Meaning, very clear nga ba ni Paul, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasures. Ang Ginoo ang nagapanghikot sa aton. Ang Diyos ang nagkagsigilanon sa aton, balik sa aton ipusoon, siya pulong, kung ano aton nga dapat himuon. That's why we need to be dependent on God. Do not depend on yourself. Okay? Do not rely on yourself. Abiyang gugutod si Ginoo, but rather, rely on God or dependence on God. Okay? The moment that we surrendered our life before God, that's also the moment abiyang gugutod si Ginoo nga ginasalig tanatanan sa Dios. Ang atong nga plano, handom sa kabuhi, atong desire, ano padra nga mga luya na tumatabo sa atong kabuhi, abiyang gugutod si Ginoo, ginatugyan tanan sa Dios, no? Kaya ang Ginoo na ang mas nakahibalo
kung anong maayo para sa aton. Kailan taon niya blam? Balang ni verse, asang verse 13 ni Paul, "For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasures." Well, abiyan ko kutun si Ginoo, itugyan na itong kabuhi sa Diyos. Because the moment nga itong gintugyan sa Diyos sa itong kabuhi, ang Ginoo mag-aplastar ina sang maayo for our own advantage, Christians. Okay? Being our Father, naibaluan sa Ginoo anong maayo, what is best for us. What is beneficial for us, Christians. That's why we need to depend on God. And that's the second thing, abiyang ugutun si Ginoo, nga aton himuon ang kaluwasan nag-abot sa aton. No? We find the secret to a changed life when we submit to His control and let Him work in and through us. Yes, may baluan naton, makita naton ang sekreto sa pagbag-o sa atong kabuhi, abiyang ugutun si Ginoo, when we submit to His control and let Him work in and through us. We allow God to work sa atong kabuhi. No? We submit to His direction. We submit to His plan. Abiyang ang utod si Ginoo. That's why we need to be dependent on God. In our struggle against temptation or anything that we have struggle or disturbs us, we must ask God to help us both to do His will and desire to do His will. Yes, amo ginadapan natong imuon mga abiyang ugutod si Ginoo sa aton nga mga

ato nga pagkabuhi. Kaya nga man ang Ginoo ang magaplastar sina. Okay? Number 3. Ano ang aton dapat himuon, no? Sang kaluwasan na kabot sa aton, hindi lang mangin obedience kita sa iya, mangin dependence kita sa iya. Number 3, good testimony. Silin sa verse 14 to 15. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Wow, abiyang hagutod si Ginoo, gina-challenge kita sa pulong sa Diyos bagay sa kay Apostle Paul. Nga sa pihak sa malaot, kagbalingag na klase nga pagkabuhi sining kalibutan o kalibutan ang sistema sini, ang baniya sa gihapon, among whom you shine as lights in the world. Good testimony. Yes, as Christians, we need to have this sa aton kabuhi. Having a good testimony in our community, in a work place of work, in our environment, kung di kita nag-stay, maybe sa aton nga mga business circle, sa aton nga friends, sa aton nga mga unbelievers, abiyang hugutod si Ginoo, we need to have this sa aton kabuhi, good testimony. Kaya muna ba ni Apostle Paul, bisan nagakabuhi ka mo sa tunga, sa malaot, kagbalingag, nga panag-on, dapat ka mo may amusini nga testimony. Manginkangay ka mo sa suga, nga nagatag sa kahayag, kukasanag sa kalibutan. No? Abyan, utod si Ginoo. No? Ato makita ang verse 14 mula, no? Do all things without complaining and disputing. Hindi manami abiyang utod si Ginoo ina ang mga gawi makita sa aton nga mga Kristohanon. If people in the church often complains and argue, they lack the unifying power of Christ. Yes, hindi manami na. That is not good testimony. Nga mahilig kita sa mga ginamo, mag-complain, mag-argue, labi na sa wala man nga kapuslanan nga mga bagay, no? Kung kisa mahilig kita maglantaw sa mga diferensya sa simbahan, sa kabuhi sang iman, pero kakalipat kita sa paglantaw sa aton kagalingon. No? Instead nga maging critical kita sa aton nga kagalingon sa simbahan, why not abiyang ang utod si Ginoo abihimo ka sa mga bagay nga pwede mo mabulig dala sa simbahan, no? Stop arguing with other Christians and complaining about people and conditions within the church. Instead, privately work on your own issues and let the world see Jesus. Yes, amo gina, no? Nantawa na ang mo kagulingon kung bala isakto man sa tubangan sa Diyos. Kung anong mga problema, abi buligi, ariglara sa imo masarangan sa ihatlag man sa Ginoo sa aton. Okay? So, believers should have the right attitude in pursuing godliness. Amo gina, abiyan kagutod sino, good testimony. Katapusan, hold fast the word. Verse 16 to 18. Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Hold fast the word of life. Pulong sa Diyos. Holding fast means both believing God's word and following Him. No? Ang pulong sa Diyos, hindi lang aton patihan, kundi aton may inisundon, igabuhi naton. No? Believing the truth and sharing the truth. Amo na abiyang kagutod sa Ginoo nga dapat naton himuon sa pulong sa Diyos sa aton pagkabuhi. Hindi lang kita manugpalamati, kundi manugbuhat kita. Kaangay sa ginambal ni James. Okay? So in conclusion, our salvation is not a one-time transaction with God, but a lifetime journey of progress and will produce fruits. Kulabos na kita sa timpo, mga abiyang nagutod si Ginoo, kita ay kita sa lason nga simana,
Sa liwat ini si Pastor

0: paalala no mangyaon nga siling. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglapta sang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, ukon sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture, ukon daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:01 in the morning.
1: Buong taon na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o. Inyong oras na, Pilipinas. Okay, mga kabiyanan, it's a Tuesday morning and ang aton niyang Tuesday morning, mga kabiyanan. Kagkun ka mo, nagabiyahi ha? Nagabiyahi ka mo, nagapanglakatan ka mo sa malayo, nga doog. Kung ka mo, nagapanglakatan, kagmalabay ka mo sa Lacson, siguro daw on yung inyong ruta. Kay daw, sarado ng Lacson sa mga kabiyanan. Sarado ng Lacson, mga kabiyanan, tungod sa Festival of the Mask. Ha? Festival of the Mask, mga kabiyanan. It's showtime! And kung dira ka mo malabay, may mga lubrahan ka mo da, ati adjust. Kamu na lang mag-adjust, ha? Kita na lang mag-adjust. Siling ni Mrs. Kaya ara, ginsalakson iyang ilang opisina, eh. Aragin sa Lacson siling niya. Hindi na ko pag-idolong ah, kay sarado na to. Dari na lang siya nanaog sa may station. Sakay na lang siya sing helicopter. So kung may mga lakat ka mga mamayanan, ilang tawon nyo, siguro doon nyo kay may mga changes kita sa ruta mga mamayanan, okay? Tuga na sa aton nga Mascara Festival. Kag di siyempre Oktubre. Stagi na sang katapusan sang Oktubre, no? Maka-adjust mo siguro do kasi mana because it's already October 13, mga kabiyanan. Meaning to say. Doa kasi mana nga adjust na to. Doa kasi mana kag ito nga. Ang highlights na guro. Sa anong highlights ni man? Sa November 1. And highlights na guro. Basi ano no? 25 ginong highlights na, no? 25 ng highlights na. Kaya daw katapusan ang Bingo Pirmi, eh. Oh. So, kabay pa nga maging entertained ka mo. Siling siyang isa ka kasabihan, mga kabiyanan. The best way to control people. Diba nakabalo sa kasabihan? Is to keep them poor. Ha? But well entertained. Oh, muna ko nung ambal sa kasabihan eh. Oh, kabay pa ma-entertain ta sini nga bulan na muna nga kadamo sang festival sang Pilipinas kay kadamo sang kurakotay. Wala kag tuo, ha? Nga kurakotay babaw dalom left and right nga kurakotay. Hindi laman sa mga local governments naton. Bilog gid nga Pilipinas eh. Na? In fact, Philippines stands as one of the top, most kurakot country in the world. Ha? Oh, te, din patada. Ha? Din patada. Mamaya na, ha? Din patada. Oh, di ba? So, kabudlay, no? Kay, amo nang aton niya nga, image. Ha? Amo nang aton nga image, mga kabiyanan. Okay? Amo nang aton niya nga image. Imahe naton. Tika budlay kun mag-amo lang ta na pirmi kay wala gid may matabo sa pungsod Pilipinas. Gusto na nga aton niya nga utang daw lapit na lang tupong-tupong na lang sa tupong-tupong na sa aton niya nga reserves. Oh? Sa ato niya nga reserves. Oh, take a budlay. Oh. Oh, look at most corrupt countries in Asia. Number 18 ang Philippines. Ha? Kung lang taon mo sa listahan, sa 20 kabilog, ne? Ha? Sa 20 kabilog, number 1, Syria, Yemen, North Korea, Myanmar, Turkmenistan. Asia ni ha, hindi ni Southeast Asia. Oh. Ara ng kabudya. Number 18, ara kita Pilipinas. Oh. Oh. Most corrupt Southeast Asian countries. Number 1, Myanmar. Number 2, Kambodja. Number 3, Philippines. We are among the top, mga kabiyanan. Oh. Kag, amunang matabo sa atun di pirmi.
masiling ta ari, maanad na lang ta sina, maanad na lang ta sini yan. Hindi dapat, no? Anaro na ton ko gilingon nga magagwanta, magantos ang korupsyon. Nagligat, grabe to ang ilang nagtrending itong picture ni Swan Singh. No? Representative Swan Singh, mga kabiyanan. Kay si Swan Singh, amo nang aton subong pareho bala kay saldi ko sumuna, ano na sa gani? Ha? O, pareho ra sa kay saldi ko sa una. Ha? Hindi sa may term na eh. Ha? May term na sa eh, nalipat ko. Siya na ang appropriations, chairman on appropriations, mga kabiyanan. Siya na ang chairperson sa House Committee on Appropriations. But silingon, tanan ang budget niya, ilan na nga pangalan na nakabuti kay ano na eh, ha? Layi na eh. Okay, muna nga layi. So ilan na itong pangalan together with other representatives. So but silingon, it's another successful venture on her part, no, nga nakapasa sila sang amoning nga bill, no, nga ginaprobahan sang aton yang House of Representatives, no. Kag suno sang proposed, mga kabiyanan, suno sang proposed budget si Swan Singh, no, sa first district sang Nueva Ecija. Baka ang ilan ni mga kabiyanan nga mabaton is 3 billion plus. Okay? 3 billion plus, mga kabiyanan, sa DPWH infrastructure projects. Oh, so amo na, no? Lipay sila eh. Oh. Lipay sila. Oh. So kita ya. At the same time, mga moyo lang kita gyapon. Nga kabayan aton pungsod Pilipinas. No, kaluoy lagid. O, ang isa sa mga trending subong nga topics, mga biyano, no? Trending nga mga videos on Facebook or sa kundiin ka mga social media. Ang itong natabo bala kay Attorney Harold Respicio, Vice Mayor sang Reyna Mercedes, no? Nga nag-ilinaway siya na nagligas. Sige, tanay siya na, magnanakaw! Bastos! Magnanakaw! Bastos! Samta na yung sinamang yan, no? Sa ilang sisyon, magnanakaw ko na si Kapitan, bastos ko na si Vice Mayor. Subong yan, damo na naginawa ng mga pruweba nga siling ni Attorney Harold, ang Vice Mayor, nga hindi nila paghihatag ang kwarta sa mga farmers kay gusto lang nila kurakuton. O, may mga projects sila kuno tuod nga ginbutangan sa ila kwarta. Pero initanan ng mga projects, mga wala pulos ng mga projects. I mean, wala bala na puslan bala. Mga ghost projects, mga wala natapos, mga substandard projects. Ginpagawa niya ito sa nagligad. No? Ginpagawa niya sa picture. Sa video, I mean. Ginvideoan niya. So, mga tulay, mga mga dalan, nga utod, nga mga kaluoy lagi sa Pilipinas. Amo nang ara subong sa aton. No? So we will never succeed if this will continue on happening. No? Kag kabudlay kontrahon ining mga bagay kay ara na ni si sistema eh. Okay? Ara na si sistema, biskan sino kada ka maayong tao, magsulod gada sa politika, ha? Mabahiran ka ginang korupsyon niya. Amo na gani, hindi mo gusto nga maging korup, hindi mo gusto maging mabahiran sa korupsyon, hindi ka na mag-intra sa politika. Ha? Ma-intra ka lang di sa amon komentaryo. Pati na nga ito niya, it's not about just criticizing, but it's also about praying for our government. Oh, kahapos lang mag-criticize eh, di ba? Kahapos lang mag-criticize sa itong gobyerno. Ang sita na naman yung mga wala pulos, mga tao ni mga wala. No. It's not about criticizing, mga biyanan, but it's about praying for our government.
Ano mahimo sa criticism naton? Na? Anong usa ko sa iligay ng criticism? Anong mahimo sa aton nga criticism? Ang mahimo sina, ti maglain nila kabubuot. Pero kung pangamuyuan mo sila, anong pangamuyo mo? Pareho sa pangamuyo ni Cara David. Ngamuyuan mo sila eh nga. Tagaan sila kaalam, kahadlok, blahaw. Nga, kung tani man sa ilang panggobyerno, sa ilang pagpamalakad, nga madlok sila mang madlok sila mang tutyo kwarta kay kabudlay na iya. But anyway, amuna karon na storyhan nato, no, kay there is this representative, mga kabiyanan, in the House of the Representative, si Toby Tiangco, nga may proposal sa mga kabiyanan. Okay, may proposal si Toby Tiangco, okay, nga ila nga gin reject. Okay? Ilang agin reject nga kabiyanan. Ha? Nga ining proposal nga ini nagligad, this was a proposal to track house spending, sa ilang mga infrastructure projects sa kada distrito, mga kabiyanan. Gin deny ining proposal, mga kabiyanan. Kanami sinitani nga proposal eh, no? Nga makita bala sa tao, blaho. Makita sa mga tanan nga mga constituents kung ano nang natabo, kung ano nang natabo sa kwarta, kung ano nang natabo sa project. Galing gin-deny ini nila. Wala inaliya gin-pasugtan. Siya mo nagkaroon sa sustoryahan. Kay, interesante ini. Interesante ini. But anyway, alas 83 siya na. Hindi tanay mag-padalom sa aton nga paladalman. Mati tanay siya sa kambanan. Malakad malin, wabalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa mamaya na 7:16. Medyo damo itong mga suryahan siningad na mamaya. But before anything else, no, let's make this something different sa siningad na. Kanto kita na sa ito nga pabaon no, as early as 7:17 mamaya sa siningad na. May mga tion sa atong kabuhi nga kis adto kabudlay mga biyana no. May mga tion sa atong kabuhi nga daw hindi ka naka hindi ka nakahimo sang imong mga hilimoon. I mean, may mga times wala nga you're hopeless, you don't know what to do. And then suddenly nag-abot ang bulig sang Ginoo. Anong himuon nimo? Okay? So in Luke chapter 17, there's this story of 10 people mga biyana nga may aro. Okay? Mga aroon, mga minan. Luke 17 verses 11 to 19. And as Jesus was traveling toward Jerusalem, mga minan, nagsulod siya sa isa ka village nga may ara pulo katao nga nag-suffer sang leprosy, mga minan. And it so happened nga na, sa Tagalog pa, nakadaupang palad yun, na they met Jesus Christ. Kagtungod sa ilang kondisyon mga minan, well, speaking of leprosy, so unang at yun, kung may ara kaya aro, ipag-uon kagit sa syudad, palayason ka sa syudad, dito ka mo matinir sa gwa, it's considered a disease nga wala bulong sa unang at yun. And it is highly makalalaton mga kabiyanan. So kung aroon ka, you will become an outcast dito ka sa gwa sa syudad, gwa ka sa pader. Okay, may pader ang mga syudad nila eh. And you will spend your days there waiting kung saan ka maayo o rasa saan ka mapatay. Amo na. Together with iban ng mga aron. Okay? So it so happened nga si Jesus Christ nagabiyahe, nagalakat pakato sa Jerusalem. Nga nakita yun yung mga tao ni. Kagtungod sa ilang kondisyon, nagtindog sila in a distance. Kaya siyempre, amo na eh. Amo nang ilang custom sa una. Oh, kami mga roon kami, hindi mong palapit sa akon, maghatag sila warning. But then they knew Jesus. Tungkol kay si Jesus Christ, ang iya pangalan at that time, grabe na, kaya spread throughout the region ng mga biyanan. Damo ang mga tao nakabalo nga si Jesus Christ, nagapangayo sa mga masakiton, nagapakaon sa mga gutom or anything damo no mga milagro ginimo ni Jesus Christ. So even this aroon ini ang mga tawong may leprosy nakakilala kay Jesus Christ. And they shouted, "Jesus, Master, have mercy on us." But then, wala sing may ginhimo si Jesus Christ sa ila kundi ginambalan Jesus Christ. Okay, kadto ka mo sa high priest, ipakita niyo yung kagalingon, no? Kag ipacheck kung okay na ka mo. Kaya mo na sa una eh. Leprosy is considered something ginalantaw. You are unclean. Okay? So, ang mag-check sa imo, maglantaw sa imo, kung okay ka na, kung hindi pa, hindi doktor, kundi high priest. Because at that time, amo nang ilang palakad sa ilang kabuhi. Okay? So, again, they went to the high priest. And as they went there, amat-amat na dula ilang sakit. I don't know if you have experienced this kind of excitement before. Na bilang nga italital la kabuhi nimo, you are hopeless nga wala ka nakabalo nga kun maayo ka pa kun hindi na kun na. And then suddenly si Jesus Christ nagambal sa imo. Okay ka na. Okay? So after experiencing a condition nga nag-separate sa ila sa iban nga mga tao, they were finally clean. And they could look forward to a different life na eh. But something unusual happened. Out of the 10 mga kabiyanan, pulo sila ginayon ni Jesus Christ. Isa lang kabilog ang nagbalik at nagpasalamat. Okay? Many times in our lives, this is commonly our problem. Gapangamuyo kita, Ginoo, buligi ako. Sang akon masakit, Ginoo, buligi ako sa muning problema ko. Gusto ko tagaanat sa solusyon si Ginoo, nalipat na kita magpasalamat. Okay? Only one of the 10 return, mga kaminan. Kaganami sining isa ni kataho, because gindayo ni ang Diyos, with a loud voice, he fell at Jesus' feet and thank him. In verse 16, he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Ha? Kagsiling ni Luke, mga kaminan, there was a certain detail na ginamban ni Luke, ang nangambal si Luke, ining kataho, Samaritan. Anong kinalain siyang Samaritan, mga kabiyanan? Ha? Ang isa ka Samaritan, hindi na sila sa huanay sa mga Hudiyo. Ang Samaritan hon, kag mga Hudiyo, hindi gid sa huanay. Now, there was this region in between Galilee and Jerusalem. And that region is called Samaria. Okay? And in Samaria, mga kabiyanan, dira nagatiner ang tanan ng mga mixed bloods. Okay? Mga mixed bloods, mga half Jew, half other blood, kag-iban nga mga races. But they also considered Jacob as their father, right? Parehos ang pag-storya ni Jesus Christ sa itong babae, bala nga, lima kabilog asawa. They considered Jacob as their father. But then, hindi na sila sawanay sa mga Hudiyo. In fact, ang mga Hudiyo, kung mabiyahe sila from Galilee to Jerusalem, gatihog gin na sila, galibot gin na sila. Ngalikawan gin nila ang Samaria. Only Jesus ang naglabay sa tunga sa Samaria. Okay? So this person was a Samaritan. Siling dira. But silingon si Jesus Christ, no? In his dealings, sa iya pagpangayo, tanan, wala siya nag-consider kung Samaritan ka, kung Hudiyo ka, kung Romano ka, kung whatever, ano ka. Ha? And then Jesus asked him, this Samaritan, the only person who went back to thank the Lord. Di ba pulo ka mong kabilog? Di nang siyam. Ha? Pulo ang nakabaton sing healing, pero isa lang ang nagpasalamat. Nag-express ang iyang gratitude. And this story challenges us to consider an important question. Are we so focused on receiving God's blessings that we forget to thank the one who gives them? Na? O, i-translate. Masyado tablayhan ka tulok sa mga pagpakamaayo sa Diyos na nalipat na kita magpasalamat sa naghatag sa pagpakamaayo. O, imla? Many times sa ato kabuhi mo nang kakletabo eh. Ha? Ngayo kita si Ginoo, Ginoo, ipakamayuhan kami, Ginoo, tagaay kami mo ning blessing, but then we forget about his grace, his goodness. We forget to thank him. Ha? Na mga leksyon kita makuha. Number one, it is possible to receive a blessing and forget the blesser. Okay? Pulo ang nakabaton sing pagpakamayo, isa lang nagpasalamat. Dapat mga biyana, no? Dapat hindi kita maginamusin eh. Number two, gratitude begins when we recognize what God has done. Yeah. Kisa, masyado kita ka-focus sa itong kaugalingon. Yeah. Nalipat kita ng amoto ni Gali sa una, giniluwat lang kita sa Ginoo. But if we think about what God has done in our lives, yeah. But we think about when we think about kung ano ang transformation bala nga gindala sa Ginoo sa atong kabuhi. Ang atong tigipusoon, no. Dira gid mag it will result into gratitude. Kisa abi-abi naton mga kratabo sa kabuhi naton, tuga sa aton nya nga talento, tuga sa aton nya pagkamaayo, tuga sa aton kaugalingon nga kapabilidad, no. It's always everything nga ginhimo sa Ginoo sa imong kabuhi. Number three, don't let familiarity make you forget God's goodness. When a blessing becomes a part of our daily routine, mga kabiyanan, kisa daw gina-take it for granted na natin. Gina-take for granted na natin yung mga blessing. Like for example, pagbugtaw sa aga. Ha? Like for example, ha? Ang libreng hangin, ang sunshine, ang rain, ang whatever pa na dira ang mga butang nga gina-experience natin, daw kakomo na lang. Ha? Nagkakaon kita without thinking about provision. We enjoy the presence of loved ones. Without remembering kung ano sila ka-precious. You know what? Gratitude helps us see ordinary blessings with renewed appreciation, mga biyanan. And number four and the last, thanksgiving is more than saying words. Ang ini nga Samaritanhon, mga biyanan, wala lang siya nagsinggit, salamat gid from a distance. But then, nagkadugid siya sa tubangan sa Ginoo. Nagkadugid siya sa tubangan ni Jesus Christ. Nagluhod, nagyuko. And his gratitude led him to worship. So, genuine thanksgiving should shape kung paano kita magkabuhi, mga biyanan. Kung ma-recognize natin, makita man natin ang goodness ng Diyos, dapat maging willing kita sa pagsimba sa iya, pag-obey sa iyang pulong, at the same time to show kindness sa ibang mga tao. Now, this is a challenge for us, listening in now. Before we ask God for anything else today, pasalamat tanay sa iya. Antes kita mga ayo, mula? Pasalamat kita tanay sa iya. Anong mga pasalamatan natin? Simple nga ang bagay, no? Blessings sa itong panimalay. Kung paano kita ginsustinar sa Ginoo. Diba? Kabudlay sa kabuhi subong, pero ara pa kita. Survive kita nga man. Nasustinar kita sa Ginoo eh. Ang mga espirituhan nun, ng mga pagpakamaayo man nga nabato natin, nga muna naghatag encouragement sa ato, pasalamatan natin sa Ginoo. Hindi magulat until nga makuha mo ang tanan nga gusto nimo, antes ka magpasalamat sa mga bagay nga ginatag sa Ginoo sa imong kabuhi. Hope and I pray, mga men, and this will become a reminder for us today. And not just today, but every day. Alas 7:28, so mga biyanan, antes na magbarayan sa iban, pagid, no, mamatik tayo sa pipila ka mga panumdom. Dumla ka timaliin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
2: Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sa PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
4: Lahat naman siguro tayo ay gusto ng komportable at convenient na buhay. Mas maikli ang paghihintay, mas maganda, hindi ba? Mas maikli ang pila, mas mabuti. Mas mabilis na makararating sa gusto nating puntahan, physical na destinasyon man ito o pangarap na aabutin, mas masaya, hindi ba? But not everything that's fast and quick ends well. Minsan nga, kamamadali, mas lalo tayong nagkakamali. Minsan, yung akala nating mas mabilis ay mas lalo palang matagal. Kaya nga, sa buhay at trabaho natin, may application pa rin ang kasabihang slowly but surely. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi lahat ng mabilis ay magdadala sa atin sa gusto nating puntahan. Mas mabuti pang doon na lamang tayo magdaan sa mas mahaba pero mas sigurado. Maaring naiinip ka sa mga katrabahong hindi mabilis magdesisyon o kaya naman ay mabagal kumilos. Pero alam mo bang may mga bagay sa buhay at trabaho natin na di dapat minamadali? Ano-ano ang mga ito? Una, avoid making rushed decisions. Ang mga desisyon ay di dapat minamadali, lalo na kung malaking pasyahin ang kailangang gawin. You need time to think through decisions that will have major impact on your career and business. Pangalawa, get-rich-quick schemes are oftentimes money traps. Marami na ang nabiktima ng mga negosyong nangako ng biglang pagyaman o pag-asenso sa buhay. Huwag agad magtiwala at mag-invest sa ganitong mga negosyo. Be a wise investor. Huwag kang magmadali. Pag-aralan mong mabuti ang iyong papasukin. At pangatlo, beware of people who offer quick fixes. Kung ikaw ay may mga nilalakad na papeles para sa negosyo o trabaho mo, pagkatapos ay may lumapit sa iyo at nagsabing may kakilala siyang makatutulong para di ka na pumila ng pagkahaba-haba, mag-ingat. Tiyak na may kapalit ang tulong na inaalok sa iyo. May mga pangyayari ngang ang napakasimpleng proseso ay naging komplikado dahil sa halip na gawin ang tama ay nagpalakad sa fixer ang iba. Be a good steward of your time, but avoid rushing all the time. Ganito ang salin ni Eugene Peterson sa Jeremiah chapter 2 verse 25 sa The Message. Slow down, take a deep breath, what's the hurry? Why wear yourself out? Just what are you after anyway? Maghinay-hinay tayo sa buhay. Mas mabuti na ang di gaanong mabilis basta't sigurado. At magagawa pa rin ang tama at maayos ang iyong layunin at trabaho. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Mga dapat tandaan bago bumili ng isang bagay. Kailangan ng husay ng bawat tao para ma-maximize ang kanilang budget. Ang pamimili ay kailangan din ng pagsusuri para makasiguro sa tamang presyo. Narito ang ilang tips upang maging isang matalino at mahusay na mamimili. Suriing mabuti ang paninda kung may depekto ito. Kung ang produkto ay sinasabing depektibo, ngunit binili mo pa rin ito, wala kang dahilan na humingi ng kapalit o maibalik ang pera mo. Sumusunod ba ito sa quantity at safety standards? Ang mga ibang produkto tulad ng kagamitan sa bahay, construction materials, ilaw at electrical equipment ay dumadaan pa sa government testing bago ito ibenta. Kapag aprobado ay makikita ang mga label na PS at ICC mark. May kasama ba itong warranty? Kung mayroon, laging basahin ang fine print at alamin kung ano ang gagawin ng manufacturer o ng nagtitinda sakaling masira ito. Kung may problema sa binili, may karapatan kang magreklamo. Palaging tignan ang labels. Ang mga paninda ay dapat magtaglay ng pangalan at address ng manufacturer o ng importer. Tandaan na ang pagiging matalino sa pamimili ay hindi lang nagiging makabuluhan dahil sa tamang paggamit ng ating pera. Mas importante ay natututo tayo na maipagtanggol ang ating sarili sa mga mandarayang negosyante.
1: Impormasyong hatid ng Trade and Industry Information Center at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Oras na, Pilipinas! Oras na, Pilipinas!
3: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, sa 7:39. By the way, plakpakan na ito ng ato niya ng mga sukigin, mga tumalanaw, mga tigpalamati, siningagan. This is Sir Jules Timprano pa nag-chat sa ako. Sir Jules, good morning! Salamat, good. Ito nga, first honor sa siningaga. Si Sir Jan Watas nga, aragin. Pirmi man, no? Napakan natin. Sir Bebo to be on, Ma'am Roslyn Pantanyal, mga top students. Hablang makaratan mga top students. Adlaw-adlaw, ginagapamati. Nagapamati sa ato niyang programa, no? Ayong agagin. Sa kay Ma'am Roslyn Pantanyal, sa bilog nga pa ni Malay Pantanyal, mayong agagin. Kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Nanay Elsa Casunebo, no? By the way, no, good morning kay Pastor Bezalel Hinilia nga pa puli na sa Negros. Good morning mo sa inyo tanan. Anyway, mamaya na antes na magpadayon sa ito pagpanamyaw, ha? Mati kita na isang update sa ito nga panahon na resipiya ka niya si Sir Dave Quahaw. Good morning, Sir Dave, kamusta?
4: Yes, Pastor, mayong aga. Pastor, kag-okay, did kayo, kag mayong aga, man sa tanong tagpalamati sa sinimisasyon, no? So, yari ang ito nakatsang panahon, October 13 to Indus 2026, Martes na adlaw. So, sa subong, Pastor, northeasterly wind flow, no? Padayon niya nag-apekto sa pinakapunta sa Northern Luzon. Samtang easterlies naman niya, nag-apekto sa ibang nga bahin sa Luzon, kag-eastern nga bahin sa Visayas. So, ang Nico region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kag Marinduque, ilakit man ang rumblon, makaagom sa magalungo na kalangitan kag inipugapdan sa laptang pagtupa sa ulan pagpanaguog pagpangilat dala sang easterlies. Samtang ang Batanes, ilakit pa ng Babuyang Island, makaagom naman niya sang kasarangan nga panahon, loos malagi nga pagumguom inipugapdan man sang laptang pagtupa sa ulan pagpanaguog pagpangilatuga sang northeasterly wind flow. Samtang ang Negros Occidental, kitna syudad sang Bacolod, maka-experyensya kita subong sa kasarangan nga panahon, luwas umalagi nga pagumguong, inipagapdan man sang laptang pagtupa sang ulan, ilabinig sa kapunanon o kung kagab ihon, tuga man ini sang easterlies. No, kasarangan, tugtugmay umalagi nga pagbulumad sa kahit sang hangin, nagikan sa nabagat na nasidlangan, tugtug na sidlangan, padayon nga nag-influensya sa kabusan sang probinsya. So kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtug. Mabulubalod. Dave Quahaw, ang PRMO. Madamang salamat, Pastor. Kagmang aga sa lewat.
3: Madamang salamat, Sir Dave Quahaw, sa imong update sa Siningaga.
5: O kag, muna mo yan na ang dalagan sa itong panahon. So kung may mga helikoton ka mo, at i-amat-amat na nantawa lang ang tongla lang kamusok sa kalangitan. No? Pero kalabana, no, sa sininga mga tinion, aga, init kayo. No? Pag abot sa hapon, nagagumgum, sun ka ulan. No? Bag-o subong. Pero okay mo, no? Kay balance, balahaw. Umaaraw, umuulan, ulan, ulan. Amo na ko nung siling eh. Ang buhay ay sadyang ganyan. Pareho mo na sa pagpangabuhi natin. May tamis, may pait daw, kapilang balahaw. Kisa may kalamay, kisa wala. Kisa may may gatas, kisa wala. Oh. Kisa puro lang kalamay, kisa puro lang kapi, kisa puro lang gatas. Kisa ininitubig lang. O ininitubig lang, ati pang ano na yan, pang sulab na isang tiyan niya. Oh. So, walang kabuhi natin eh, ha? Ma'am Rose, sino pantunyal, may aga, sabilog nga panimulay pantunyal, no? Kay Ma'am Annie ng Suping Kagdaday sa Gawayan Baptist Church. Good morning sa inyo. Kay Sir Jules, oy, good morning! Sabilog nga, Divina Gracia Family, kag sa Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon Families. City Prince, kasi Bible Center Church Family, mga binan, may aga sa inyo tanan. Kay Ma'am Eleanor Doresha, good morning! Kay sabilog nga, Doresha Family, sa Hadiway, Iloilo. Uy, ba yung agad rasyon nyo tanan? Kay Nanay Connie, kay Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, Daryl, Diana, and kapasyon and Biden family, kay Mami Kling, Daddy Sammy Cascalia sa Batangas, sa bilog nga Panimalay Pescadera. At ito Jimmy, Joanne, Jana, Jason Pescadera. Oh, good morning sa inyo tanan. Poro na sila Jay, no? Kay Ma'am Alicia Garcilan, ayong agagid. Ma'am Teresita Juliesa, good morning. Ma'am Rebecca Julian, mayong aga. Kay Ma'am Neri Salinas, Ma'am Evelyn Viajidor, Ma'am Fluer Azucena. Kay Diding Diansin from Rio Vista Fundamental Baptist Church, mayong aga dito sa inyo. Kay Ma'am Grace GV, happy Monday. Sa inyo, happy Tuesday, Dere Samon. Mayong gabi, Dere sa inyo, no? Sir Robert Hisulgon, good morning. Abota sa Pilipino, mga bayanan. Dere sa ato sa Pilipino, ang J, kag G, ang pronunciation, H. Example, Juliesa, pero J na iya. Julian, pero J na iya. Hisulgon, pero G na iya. Ako niya, Hinilia Progina niya. Amo na yung specialty na ito. No? specialty. So kung mag-apply kita, ma-apply kita for a hub. Hub application. Nakuha na ito ni Mga Biyanan sa mga Espanyol. Okay? Sa mga Espanyol. Kaga mga double L na dapat, no? Ang pronunciation sina sa Espanyol, Y. Oh, dapat, example sa ako, no, Henilia, double L na eh. Dapat inaya, Henia. Ano na dapat? ang kay Ma'am, kay Ma'am Teresita, Juliesa, di ba? Dapat, Juliesa na, Juliesa. Sa Espanyol, ha? Juliesa. Ano na sa Espanyol? Na katuntuon ko gamay Espanyol, mga biyanan, sa nagatudlo ko English. Sila yan, naga-learn English. Ako yan, naga-learn Espanyol. Porque, pero. Oh. Pero tingala sila sa ato, di sa Pilipinas eh. Kasi ko, preho lang tadi eh. Oh, pagkanto ko mo di sa Pilipinas, di ka mo di magtalang. Kaya mangita ka mo lamisa, ara, lamisa man. Ngita ka mo silya, o sa ila siya. O, siya man di tawag sa aton. Ngita ka mo kutsara, tinidor, amo man, kutsara, tinidor man to sa ila. O, plato, platito, amo man to sa ila. Di ka mo magtalang, di ka mo di magutman. O, mangita ka mo din impanada, impanada man di. O, pero pagambal ko mga biyanan, puto, kadlaw sila mong sa aton di ha, puto namit na ya. Oh, ang ila to ya, ang puto sa Espanyol ya, lalaki nga version. Oh. Oh, amo na ang muna nga kung may kilala ka mo Espanyol. Hindi nyo sila taw, hindi nyo sila ambalon nga kaunta puto kay lain na to sa ila. O, male prostitute. Isa ato, di ba? Female prostitute eh. O, sa ila ya, the same na to. Female kag male prostitute. So lain na to sa ila. O, kay Sir Ray Ramos, mayong aga. Kay Ma'am May, kay Rin Rin sa Canada, mayong gabi, dresi mo. Kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kag sa BMOCF Church family, kag sa Win Youth on the Rock family, kay Grace sa California, kag kay Ann sa Alvaran sa UK, mayong good morning. Kay Sir JR Mainit Rihon, mayong aga. From Bunga, DSB, oh, the Little Baguio of Negros Occidental. Oh. Kung na nainitan ka mo sa inyong kabuhi, mamira, saka kung ito sa DSB, ah, kag mapabulubog na ako matugawa. Oh. Si Sir Alberto Norbing Loreno, kag sa iya, bilog nga tribo. Sir, good morning. Okay, Randy Lisagis, Chad Pahilanga, Jonathan Apawan, Dario Tapo Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, J.C. Gilino, si... diyan pa itong iban. Wala na, nadula ng iban. Si Sugar, si Sweet, si Badid, kagsi, sino pa itong iban. Good morning na sa inyo. Kay Ma'am Edna Bagaforo, good morning. Kay Ma'am Timarth Suryaga, maayong agagid. Kay Ma'am Melanie Handongan Coronado, good morning. Kag silingi, I would like to greet my Octoberian children a happy birthday. Uy, happy birthday kay Jan Gabriel Opao, October 13, kag kay Domingo Opao, the third. Oh, grabe, the third na, no? But silingon, may junior, may the second, kag may the third. Ang iyan ni ayo guro, 30. Muna ang laban, di ba? Kung junior, ang ayo mo ya, Junjun. Kung dasikad, ang ayo mo ya, wala, no? Oh, dasik. Ano na, Junjun kag 30. Oh, term, kilala ko mga 30, mga the third na sila eh. Oh, mga the third na sila. Oh, Domingo Opao, October 17, kag si Jan Gabriel Opao, October 13. Happy birthday sa inyo tanan. Sir Bibot, siling niya, kumusta ang aton Maskara Festival Celebration? Maalay lakad naman kita. Laban. Oh, sirado ang lakson mga kabiyanan. Ha? Sobrang ganing ginambal ko sa inyong kagina ha. Kung may laktan ka mo sa lakson, ha? Kag may kanto ka mo downtown, i-planuhon yun yung ruta kay basi magtalang ka mo, hindi ka mo kapuli, blaw. Ha? Kay, pero ting traffic mong, ha? Dito na labay-labay sa gagmay ng mga dala. Likod sa Kapitulyo, mga gagmay da ang mga dala. Andara na galabay-labay, andara ng mga jeepong. Oh? ayawan ka na pangita, sing din ka malusot. Mm. So, lantawon nyo, praluhon nyo, kundiin ka mo. Pero kagabi, although kagabi, daw bukas pa ito lakson kagabi. Pero subong oron, doon yung sarado na eh. Siling ni Asawahon, hindi na ko pagidulong, kay sarado na. Oh. So, lantawon nyo ha, check nyo mayo ha. Kay siling niya, kamusta ito mga abiyan sa Senado? Oh. Sa Senado, sadya no, sa Kongreso, sadya pagid. No. Kay ti naprobahan na ang budget. Oh, ti ang proposal ni Tubi Chanko, gin-deny nila. Oh. Amo ni Karol Surihan ito, dugi-dugay ha. Oh. Kag siling niya, how about other parts of our different government agency. Kumusta sila? Nagapadayon man sila gyapon ha. Oh, nagapadayon sa ilang mga giho. Oh. Kabay pa nga hindi nagapadayon sa pagpangurakot, no. Ha? Kay siling ni Ma'am Grace, please greet kay Manong Ray kag kay Nang May Ramos. Oy, yes. Amay aga sa inyo tanan, no. From Ma'am Grace GV. Oh. Ma'am Elizabeth Himoto, maayong aga. Okay, Ma'am Ninette Pisaga, good morning. Siliga ka namin, gidsang chimpo. Kasadya, gidsang chimpo. Kunara ka na, goobo-obo, gigusang gadlaw. Hinahinay lang ha. Oh, kapit pa kong kapamahaw, kung hinahinay lang ha. Ay, dapat may tubig ka mo sa inyo tupad. Okay, basi madunlan ka muna karon. Budlay na kung madunlan ha. Kag Wala may mag-rescue sa inyo, Blau. Ano to na, patay ko siya, how? Doon lang to, sige ka, Blau. Hindi ah, layo ah, layo. Huwag mo nang ginambal sa mga Cebuano. Simba ko, palayo. Tok-tok tayo sa kahoy. Simba ko, palayo. Anong ambal? Ba't ako may simba ko, mag-iapon sa hilagay nun? Wala ko rin, no? Wala simba ko sa hilagay nun, no? Wala. Si Cebuano wala na. Si Cebuano. Si Cebuano wala na. Simba ko. Simba ko, Roy. Okay. Wala sa. O, ganag-goob ko, no? Daw may tao ko na susunod balay. Sige lang. Paano na? Pabuhi na sa mga mariit ng mga lugar. Oh, kaya kasi ako na wala bala may gatingog-tingog sa inyo balay-bala. Daw kariit, Blau. Pero kung may magsigi storya, galing kay kulbaan naman ta, kung patay mo radyo, wala kat wala patay mo TV, patay mo cellphone, pero may storya gapon sa sulod sa balay. Oh, delikado na ya. Oh, delikado na ya. Amo ganito to, yang riit ya. Oh, may mamuno bala sa imo, nakapanyapon ka na. Sabat ka diyon, wala pa. Tapos matingala, madumduman mo, uy, ako lang magliliit isa sa balay. May

to Jesus ka na, may Jesus Christ ka sa imong kabuhi, hindi na yung makaapekto sa imo ya. Na? Ang ilalamahin mo, sina mapakulba ka lang nila, mapasala-sala ka lang nila, but spiritually speaking, they can't do anything to you. Ha? Padayon ka lang sa aling sa Diyos. Naglayo man yung atong topic ko man. Ikanto na to sa mga murto-murto. Oh. Dalayo pa itong November 1, November 2. Kay Ma'am Corazon Istiyoso, good morning. Ma'am Edimni Galon, mayang aga. Ma'am Ruth Kiman, oy, good morning. No? Kag sa kay Ma'am Merly Lumawag, mayang aga. Ma'am Rima Joy Hitsanova, good morning. Silinya, I would like to extend my gratitude for those who attended the 91st by annual women conference here at Isabela Evangelical Church last Saturday. Uy, sa Binyal Women Conference, no? Sa Isabela, mayugit nga na ka-intra ka mo. Oh, congratulations. Kay Nanay Ipin, Ma'am Josephine Quinosa, good morning. Good morning. Kay Ma'am Virgie Lumangyaw, uy, mayang aga sa inyo, Ma'am. Oh. Kay Sir Ricky Olimpo, good morning. Sir Rodney Manalo Libres, no? Sa Talok Fundamental Baptist Church. Mayang aga daro sa inyo. Oh. So, siling niya, he granted us another day. Ginatamyaw siling ni Sir Rodney, natamyaw ko lang ang tanan nga kauturan sa idalam sang Talok Fundamental Baptist Church. Mayang aga daro sa inyo tanan. Kay Ma'am Emeline Habanya Solenya, good morning. Kag siling ni Sir Jules, again, Pastor Jigs, God calls us to pray for our government leaders. So, muna yung importante. Na? Okay na, no, nga may criticism kita sa ila. But it should be a positive, no? Constructive criticism. Galing, hindi mo na sila mamati. Gapon sa ato. No? Pero sige lang, pangamayuan natin sila. No? Pangamayuan natin sila. No? Amo nang hambal ni Sir. Ang problem lang, Pastor, kay most neglected sa likuton sa church, ang prayer meeting. Wala mo nang ka-intra prayer meeting. No? Sili nga kalabanan, bisa mga Christian, tamarahan mga muyo, dutay lang ka atin sa mga prayer meeting. No? Isa ni sa mga problema mabiyanan sa mga simbahanan ng prayer meeting. In many, with, kada mo actually sa mga rason kung nga, number one, alin sa obra ang tao, o, oh, dason halin sa obra kisa ang prayer meeting bi example sa amon alas 5 ang prayer meeting, so hindi ka gidya ka makapin ko may mga opisina, maay lang ko nang guwa mo ang buhi mo alas 4 or alas 3:30 kay makaintra ka sa amon. Ang ginhimo na namon nga alas 5 amon prayer meeting for the sake sa mga lapit, oh, ang mga layo ya ti hambalan ko na lang sila nga di pangamuyo na lang kamuda sa inyo. Kundiin ka mo. Kundiin ka mo. Kay I'm sure nga hindi ka mo kalambot. No? Ginungod din na. Kay para sa mga tao sa lapit sa church, sa amo, nalas 5. Matapos kami mga 6 or 7, kapuli sila balay, makadinga mo pa sila early. No? Kay siya, ang iba niya, alas 7 ang prayer meeting. Sa mga tigulang niya, inagtulog na na yan. Inagtulog na na. Damo actually yung mga rason, mga kabiyanan eh. So, adjust na ito, especially sa mga pastors, no, sa mga nagaplano, sa mga activities ng church. No. But this is one of the most neglected activity. No. Biskan wala ka may ulubrahon, no, hindi kikijigi hapon mag-attend prayer meeting. May mga amugin na iya. Oh, may mga amugin na iya. Ha? Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Kay Tita Mary Alarcon, maayong aga. Oh, siling niya kay Tito Bibs nga ito sa kabilang bahay. No. Mahaw ta, beef lang, no sabaw. Uy, no. No ka nami, no? Gusto ko man tani magbakal bala sang beef balaw. Pero ang pirmi ko gidya mabakal baboy. Ha? Sadya ila booking ay sang ila nga baho, Pastor. Ha? Ahay mga middle patani sila sang nasyon ta kay mga public servant. Pero la nagid sa ayos aton mga politiko. Sa ang Diyos na lang naton ang bahala sa ila. Natugyan ta na lang sila sa mga kamot sang aton buhi nga gamanan ng Diyos. Amo ning problema, ma'am, talking about politics, mga biyanan. Biskansin o pang ibutang naton sa posisyon, ha? Biskansin o pang ibutang naton sa posisyon, kay ang sistema naton corrupt, ha? Amo gyapon na matabo. Amo na gani nga kun mag-eleksyon, choose the lesser evil na lang.

choose the lesser evil. Ang muna ng prinsipyo sa bong, ikumpara mo, sinuni ang mas, ha? Sinuni ang mas marauton ni sa ilang duwa? Ang less marauton, amo ang butaran mo. Ang less nga, sa Cebu ano, ang less nga daotan, mo na imong butaran. Kay mubutar ka sa mga daotan kaayo ati tapos gid ang pungsod Pilipinas. Ha? Choose the lesser evil. Sir Joben Haro, oh, Joben Haro mayong aga J tanan mong so H siguro. Oh. Ma'am Georgia Castor, good morning, oh. Kag kay JP Castor, oh, mayong aga dere sa inyo tanan. Siling sa kay pa, siling ni Sir Joben, may patay nga pastor sa Myanmar tuod ni nga post. May nakita ko nagligan, no. Pero wala ko na wala ko gid na clarify bala kun ano to, kag kun sino to. Ilang taon ko i-check ko karon, ihambalan ko kumubwas. I-check ko karon, pero may nakita ko sa isa ka post sa Facebook mga biyanan, no? Pero hindi ko sure kung ano sa katuod, kag kung sino to siya. But I believe it's a local pastor sa Myanmar. Oh. Kaya daw may kinagamo to nga kaklatabo eh. Oh. Ma'am Virginia, Nanay Virginia, Arabilo, mayong aga. Oh. Siling ni Nanay Virginia, may ara sa aton sang simba ko. I will go to church na sa aton. Kalayo lang, no? Oh, sa Bisaya, God forbid, opposite, I will go, go to church. Good morning sa staff kag member sa Bacolod Evangelical Church. Oh, siling ni Ma'am Virgie Lumangyaw. Oh, si Lord na lang bala sa tanan nga politiko. So, Ari, Ma'am Biana, no? Let's talk about this proposal. Kay ining proposal ni Representative Toby Tiangco, matani nga i-track ang tanan nga spending sang house, tanan nga spending sang infrastructure projects sang distrito. Amo ni tani ang gin-propose niya eh. Okay? Amo ni tani ang ilang ang iya nga gin gusto matabo, nga i-amendahan ang isa ka budget amendment proposal ni Navotas Representative Toby Tiangco. Isa lang gali kabi. Isa lang gali kabi ang Toby Tiangco. Abi ko, dua kabi. Nga, namitani because it would have mandated public disclosure sang spending sang House of Representatives kag ilista tanan nga mga infrastructure projects nga allotted sa kada congressional district. Kay man kabiyanan, diri nagahalin ang pangurakot eh. Ha? Na bala mga project bala may kwarta, for example. Oh, ang example niya, ang distrito ni butang naton si kung si Kagawad Bonard may muna sa congressman. So ibutang siya sa 100 district sa Pacific Ocean. District 100 sa Pacific Ocean. Oh, ang budget niya 3 billion. Oh. So maano-anho niya ng 3 billion dito sa Pacific Ocean ngaya budget sa iya nga distrito. Oh, example lang na ha, kung mag-congressman si Partner Bonard. So dapat kung tani, kung aprobahan ini nga proposal, ilista nga magpatindog siya airport sa Pacific Ocean. Nga magpatindog siya floating port sa Pacific Ocean. Oh, tagpila ini nga mga budget. Oh. Dason, pila na ang nagasto. Oh. Ano na ang sitwasyon sini di na di asta na san otob-tob na ang nahimo nga project, no? Galing kay ining proposed amendments nga ini, no, siling ni Tiangco, no, ni Sir Toby Tiangco ang tinutuyo sini agud nga mapabakod ang credibility of the house as an institution by demonstrating that accountability applies equally to everyone. Okay? Idri na rin nagsugod ng pangurakot eh. Ha? Gapati ka mo nga tanan ng mga kwarta nga na-release, nagasto sa insyakto. Siyempre, hindi, di ba? Hindi, di ba? Oo. Kagamo ni ang ginhalinan sa tanan nga mga issue, halin sa tanan nga mga tanan nga mga infrastructure projects, halin sa mga nagliligad pa. Subong na ni nagwa eh. No? But it's an open secret to everyone nga kada project, okay, halin sa babaw, pakat